0: Oras na to, mga katropa, alas 8:07 na. O pagyapon niyo, katropa, ang Ruel Dumantay.
1: O katropa, Chris Migas, pinagyapon niyo ba?
0: Ato, gisgutan ka ron. Unsa ba na, katropa, ang Ruel? Ang kato mga nagakatag nga istorya, mga katropa, nga doon ako no'y propaganda, peke, nga mga survey, bakat na lang gyud ang angay nga paminawon sa katawhan?
1: Na.
0: Diba?
1: Unsa ni nga peke nga survey?
0: Mga makapaalarma, magod katropang Chris, ang dagan sa impormasyon nga nakuha nato diya sa Kiamba, sa ako ang
1: hometown.
0: Lugar nga natawhan. Human mismo.
1: Birthplace ni mo, Kiamba?
0: Birthplace, Kiamba akong birthplace. Nagasarangga ni kong dako.
1: Wow.
0: Pero itong ipanganak ko, saan ko tabato pa man. Mismo ang mayor sa Kiamba nga si George Jongjong Palgi ang nagpaklaro ha sa kabaturan batok sa gikaingong mga nanggawas ng mga survey form.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpakatag mga katropa pod o kanabang video aron nga pagawson nga ang mayor ko noon nag-endorso sa usa ka pribadong kumpanya sa kuryente dungan sa paggamit sa ngalan sa barangay health workers aron nga mangulitaw sensitibong impormasyon sa konsumador. O sa kaklaro kini mga katropa nga magpakita kung unsa ka ngit-ngit ang tinguha sa mga nagpaluyo niini.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung tinuod man na kini mga tanan mga katropa pagyatak ni sa atong katungod.
1: Tinuod?
0: Kay aduna po yung nagpangulikta ko no katropang Chris.
1: Mm-hmm.
0: Nga mga purog chairman o bill sa kuryente.
1: Na!
0: Di ba? Yan nga itong mayor. Itong ipangunta na kagapo. Noon sa mag-anonimo mayor. Balita. Nabalita nga ikaw nag-endorso sa usang kumpanya. Hey, wala akong in-endorso kahit na sino. Meralco man o Ignite. Mauna yung tubag sa kuwa. Kaya ako mismo ang nanawag niya.
1: Uh-huh.
0: Ang iya lang, gusto niya o gusto sa katawan ko no sa Kiamba nga ma-upgrade na yun ang karaan o obsolete nga pasilidad sa Sukotay ko to aron masulbad ang brownout. Kaya unang nakakasinati o brownout mga katropa kinig yung Makima area.
1: Tinood.
0: Ay ganito, nahuli kag ba ito? Huli brownout?
1: Naoy.
0: Na? Pinaka-oras?
1: 30 minutes lang noon.
0: Okay. So mauna nagkakitabo ka nung naidi ha? Gamay ng galing ulan, brownout. Di ba? Nga naman nga gikinahanglan pa man, kuno, matod pa sa mayor, nga, mangulik taong personal nga data pinagi sa piki ka survey, nga, ang taga-Kiamba kay bao naman kuno, nga kinahanglan yung ni-upgrade, pero iya nga gipaklaro, kaniha iyang gipaklaro ni, nga wala siya'y giendorso nga kumpanya sukwahi sa mga ginapagawas niya sa uban natong kauban ng media.
1: Agay! Sa atong panamakak sila?
0: Oo, sa mandiay, ang pagpamakak o sa kasala, ang sala ang bayad!
1: Kamatayon!
2: Bullseye! Good luck!
1: Mawalagi na ang kahadlok ani katrupa, kini nga sitwasyon, naghatag ka nato, og dakong hagit, bakak na lang bagyod di ay ang adangay na paminawan, o doon na pa kita'y panahon sa pagsusis kamatuuran. Ang advisory sa Sokoteco to nga nagpasidaan batok sa mga nagpakaruning nung empleyado sa so, kanabang nga pagpukaw sa ato mga mata nga ang mga mangingilad ana-ana sa tungtugkaran anda mo pahimulos sa kahimtang sa kuryente sa probinsya dili angay tugutan sa katawhan nga ang kahadlok o kalibog nga ginatago kung ginatanom sa mga peke nga balita maoy budiktar sa atong komunidad panahon na nga magbinantayon stana atong barugan ang kabatuuran o isalikway ang mga bakak nga buot mo patipas kanato sa tinuod nga solusyon sa atong mga suliran.
0: Di ba? Matot pagari sa balita nga ako ato ang nabasa mo ito nang utana tadri. Gumikan ni ini dakong uyon kuno ang mayor nga makipartner sa Ignite Power and Energy Corporation ang Sokoteco to isip solusyon sa nagkagabi nga problema sa brownout o system loss.
1: Nah.
0: Ang nagpost ni Ana Osaka, dating manager sa Osaka Sibihanan. Di lang ako gustong hingandan kay lisod na kasi lusikan paglalo. Gikumpirma na to sa mayor kagapong adlawa.
1: Gikan to siya ba? Bagyon?
0: Iyang gihimakak ang maong balita. Ugwa siya'y ni isa o bisan kinsa nga kumpanya nga giendorso.
1: Na.
0: Ah. Wa siya magsultay nga maoni ang angay sa sukotay ko to. Klaro ni ana. Ah. Di ba na mabalibad sa to, mayor? Kailangan katay recorded ni ana og napotay screenshot.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So, dili na ka maapektaran sa
0: pamakak. Okay, ako, di po kumutuo nga eh. Hagbog po kung mayor amigo, baya kaya na ko ni Mayor Jungjung Palgi ay.
2: Bullseye!
1: Pero nang bisag paghihagbong ka ni Mayor naman kay karabang gigunitan.
0: Di, ako ginahoptan ang kamatuoran nga si Jung Palgi, dili mo baliktad.
1: Na! Di ba ni Way Claro? Claro man kay ni.
0: Claro man yung barugatan.
1: Siya na nabilin diha nga karabang dili kaalyado sa grupo.
0: Hindi, actually kaalyado ni dati.
1: Dati?
0: Oh, nisiyak lang kay lahi ang partido gusto mang budagan pagkamayor.
1: Oh.
0: Pagbalik niya, lahi mang gikuha sa partido. Mm. So nagpabilin siya nga nga kontra sa maong majority party nga nanagan diya sa Sarangani.
1: Pero daog siya, di ba?
0: Oh, daog siya. Kontra sa...
1: Straight doha ka-term na, di ba?
0: Oh, doha na ka-term, no, actually. So, mauna, actually, dari, din nila ni Sakyan ba nagkakaitabo, ha? Di na po nato pangalan ang BHW. Gitawagan natong BHW ay ilang gihimakak nga aduna sila form. So atong gikumpirma nga diligikan sa BHW ang mga form.
1: Okay.
0: Pero atong nahibawan gikan mismo sa mga BHW nga ginapangayo sa ilahang purok chairman
1: na
0: ang billing sa Sokotekoto.
2: Bullseye!
1: Unsay purpose?
0: Kamot lang! Unsay purpose? Wata kay balo! O kunsay katuyuan? Eh, kinanglang wapatay klarong tubag. Pero kagahapong adlawa, naigipagawa sa Banday Kuryente ng video.
1: Ago!
0: Atagin ninyo na, para dili kayo ta mapuno na rin. Atagin ninyo sa programa ni Katrupang Aybay.
1: Atangan na rin na eh.
0: Atagin ninyo na, para di mo bumuhin ko ito malas. Yes, kailangan dito niya sa programa ni Katrupang Aybay.
1: Kana.
0: Kay daay gipost ang Banday Kuryente mahitungod lagi niining kapalit sa napulo kakilo nga bugas ang usa ka billing sa kuryente.
1: Na.
0: Mo? Para asa?
1: Kuya, good. Basi na bagong ayuda niya.
0: Kaya kinsagi ka na mo ang sugo. Bata ka malo. Kaya ang sukotay ko to, may ano naman.
1: Mm.
0: May pagawas naman o ginahang notice nga dili sa ilahagi ka na.
1: Di ako, klaro na ko ha. Ang paghatag o bugas, dili dautan.
0: Di man dautan. Makatabang man na. Pero katong nangayo, kag billing sa kuryente, there's something wrong.
1: Agoy!
0: Unsay kapalit. Nabay kapalit.
1: Basig, ang atong FRAC na diha nga itong baligya ha, puno lang kilo bugas, minuang.
0: Nga, mauna na siya ang kinasulti nga, ay, kadali lang, gitagaan na mo ka na puno ka kilo nga bugas, mubutar na mo pabor sa Osaka Electric private entity.
2: Bullseye!
1: Dili tao na sa'yo ninyong ibuhat, oy. So, anong panahon, bisag maputlag kuryente, paningkamutan yun nga, mabayran, kunya, na-generate na ang katong membership na nimo, kunya, kuhaon lang sa usa ka private entity, mo di maong?
0: We are not against any private company, ato na ning klaruhon. Ang ato alang due process lang. Karabang patas ba? Patas para sa tanan.
1: Ganong gilay kaya ng due process o ganong patas?
0: Dili gusto nga adunay mga manipulated narrative nga ginapagawas din itong mga kaubanan.
1: Mm.
0: Kay peligro kayo ni, pagpakatag, labi ba ka ng edited video nga putlon-putlon ni mo niya, imuhang ibutang diha nga ginisuporta ng Osaka Mayor, which is atong gipangutana, dili man dahi tinuod.
2: Bullseye!
0: Klase na!
1: Ako rin naluo yan ni mga
0: tawanan. So nagpakatag, karon og sayop nga mga impormasyon diri sa katawhan sa diyan sa Sasok Sergeant area.
1: Dapat kung mahimuan ning balaod ka turpang Ruel, unta ba pahamtangan og silot kini mga inganing klase?
0: Og take note, mao ni ang inyong tawo nga gifollow gituuhan. Nagapalap nag og bakak sa inyoha mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kami di yun may magduduhas pagsulti nga bakak nang yung ipanulti.
0: Aminado man ta nga na i-crisis katropang kris.
1: Sino na?
0: Brown out. Unsa pa ba diha? Pero nungka nga makigpait ta para sa itong kaugaling yung interest mo. Hindi ko siguro man ako.
1: Lagi. Ato ba itik advantage ang kagubot, ang kasamok, para iduso ng imong personal nga bias diha?
0: Mm.
1: Unya tanawa ang resulta na magdili ba magantos ang katawhan kung ugaling mosaka ang presyos kuryente unya apil imong mga pamilya diha dili ka magmahaya na.
0: Actually, sa pagpautana na to ana siya, ayoko na gustong magpa-interview kasi ayoko nang lumaki ang gulo. Pero ako lang siya ipangutana, pero klarohon na nato, Mayor. Nisuporta mo yun ka ni ining kumpanya. Ito bang siya nga, wala ako di isa na inindorso, pero kailangan talaga na ma-upgrade na ang system ng Socoteco to.
1: Oo, tara naman, nanawagan na na.
0: Nanawagan mo kita ni Ana, kasi kita mga katropa, hindi na ito gusto nga magka-brownout.
1: Lagi.
0: Pero dapat dito ta sa tarong nga pamagi, sa tawag nini, sa transparent ka pamaagi dilitong kitago-tago nato diha nga magyaw-yaw baya kay na sila dayon nga sige gyaw-gyaw kontra ni ining GBA mga wa man day nagaten og agma
2: bullseye
0: oh tsaka ano kula gaten og agma ano man day wa ka gaten og agma dili na ka membro
2: bullseye
1: mo na suktanan sa inyong kakamaturan kanang pag-aten og agma
0: oh.
1: Nakasabot gyud mo kung unsay gibang sulti diha.
0: Nya ngano ang mga nakatayong og agma? Na educate ka ninyo nagsakto. Nga passing naman ang inyong pag-istorya di usay kay ginauna na ninyo ang papremyo, ginauna na ang pagkaon.
1: ang pagka-membro konsumidor sa Socoteco to, wala magtan-aw kung nag-attend ka og wala sa agma.
0: Mm.
1: As long as nagabayad ko sa kong bill, member consumer owner ko. Di na pasabot nga wala ko nakatinog agma, di na ko mahimong membro, Binuang.
0: Ah. Oh. Bili nga imong pangalan.
1: Ha?
0: Bili nga imong pangalan. Kaya nga tuwang bili man ito pangalan, konsumante raman ta.
1: Ah, dili day.
0: Kami aminan na mo, ganun man day, konsumante mi.
1: Nagabayad mi.
0: Gabayad mi ko rin day. Di lang mi membro. Kaya ako ang mga membro sa buha, among pamilya. For example, ako ha, sa balay. Ang membro, akong papa. Kailangan bang patukod pa kung lahing ko rin tayo nga di asakyan ba nga usara may kabalay?
1: Mao.
0: Be a responsible media. Sulti na po na sila. Hindi ba ni mi media, mga vlogger man mi. So, kung isulti ninyo nga, hindi responsable ni mga vlogger. Noon sa mo, responsable po ba yung mga vlogger?
1: Yung mga suko pa. Yung mong isultihan.
0: Diba? Mao, nagkikinanglan na to, maghatag og saktong impormasyon. Sama sa itong ginabuhat na rin, patasaktong impormasyon lang.
1: Latag tanan, good.
0: Latag tanan. Latag na ito. Example, gilatag na ito ang Ignite, gilatag na itong Meralco, gilatag na ito ang mga Pro-CDA. Para ang tao, katawahan makabalo. Dili pareha sa iyong pag-istorya, diha nga usara kung kumpanya inyong ginalatag. Ilatag man iyong guban, pero iyong pag iyong ginagubaan.
1: Asa ang patas niya pagpanibya diha?
0: Wala eh.
1: Nah.
0: Guba ng daan, unsa pa man purpose ni mo diha, imong gubo ng usa ka kumpanya para i-please tang usa ka kumpanya, di na siya bias na.
2: Atay.
1: So, di na ka media?
0: Wala na. Ano na lang ka? 1/4.
2: Atay.
1: Pwede ka ng 3/4?
0: Mas tako ka ng 3/4 sa 1/4.
1: Mas tako man lang habis bigas.
0: Ako ka na lang. Atay. Diba? Well, anyway. Mga katropa, alas 8:20 ang atong oras sa paibanglo lang. Sa tanan. Una, ngani pagpahibalo ra ni amo iya man sa Socoteco to. Ang Socoteco to una na nagpagawas na sa ilang habig. Nga wa sila gisugo, wa sila tao, walay taga Socoteco to nga nagabalay-balay aron lang nga mangulikta og billing sa kuryente. O magpakatag niya ng survey form.
1: Uy, amping mo diha, kaya dili na taga Socoteco, sa mali na, taga, basi taga walhong grupo na, nahadlo ka na.
0: Risko na. Sa seguridad, sa dihang, nagapangayo o sensitibo informasyon sama sa account number ni mo Socoteco to.
1: Na!
0: Control number ni mo.
1: Agoy.
0: Customer ID ni mo.
1: Ala.
0: Diba?
1: Dili na
0: pwede. Posible na siya nga mahitabo, nga kumbaga, makwartahan mo niya, pinaagi sa pagpangila do scamming.
1: Na amping ta diha
0: gamit ang mga nakuha nga personal nga data sa mga konsumador.
1: Og ikaduha, ayaw magtuo dayon ay magpirma diha. Ayaw mga dawat sa kunsa ipanghatag, klaruha kung tinuod ba gid kini nga survey og unsay purpose.
0: Dili man sa pagpagubang pangpangguba, pero tan-awon niyo mga tao nakapalibot labin pa sa mga Pangatanan ninyo yung kaugalingon na involved ba ni dati sa scam ning tawhana?
1: Tama, no?
0: Na-involved ba ning tawhana sa pagpangayo-ngayo? Na-involved ba ning tawhana? Ingon ana, pag-check o kredibilidad sa usang katao. For example, sa mga sa media, i-check ninyo ang mga kaugalingon. Si katropang Ruel Dumantay ba na involved sa ACDC? Attack?
1: Collect?
0: Collect?
1: Defend?
0: Collect?
1: Si katropang Chris, nangawat ba ni siya? Nabanig ilad nga tao? Nangulikta ba ni kwarta kay nag-atake?
0: Tanawa ninyo ang kredibilidad. Kamu na mismo ang mo-judge. Kay, walay kaso. O sa pagkakaso nga nawa naman mo kaso. Pero once ka na-involve ka, nigawas imong pangalan, whether you like it or not, dagud na'y nahitabo nga pagkatem.
1: Ay mansa.
0: Diba? Mansado na. Mauna na inyo ang tanawon o inyong basihanan. Mauna mag-amping kita. Dagan pagtarong nga mga nagkapalap na kong impormasyon dari sa Jensan. Dagan pagtarong nga balancing nga maghisgot mga katrupa.
1: Kani kasagaran sila mga katrupa din ni sa sikat, din ni sila mga big personality, mga simple lang.
0: Simple lang.
1: Mga butitingoy lang good.
0: O di na magyapon mga dagkong personalidad nga nagpabilin pagyapon mga katrupa sa inyo. Pagka matinod anon. To mention ang gobandiya, nagdugay na. Sa industriya. Nagpabilin nga ligdong, nagpabilin nga limpyo. Di ba? Mauna na ang ato ah. Alas 8.24 atong oras. Sa ito pa rin kamutan nga mahinabi. Ang kay adunay mga gikilang lang tubagon. Kay grabe ng issue na ini mga katrupa. Ang SBP sa Meralco.
1: Dapat lagi natin.
0: Kay aron nga siyempre kanuna ko impormasyon. Lugi po kayo ni Picas mga kaginahan. So tagaan na itong kahigayunan.
1: Balansyon na ito.
0: Importante lang ibili namo sa inyo ha ni ining mga nagkatag diha nga pagpangayog billing just to fact check lang mga katropa. Subayon na nato. Ugon say tama. Di ta mo subay sa mali kay kitay mabutang sa alanganin pagkabot sa panahon.
1: Tinuod na.
0: Mobalik kita. Kining abahin. Hatol kaninyo. The Santong Plus Coffee Mix.

0: never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Uy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang gali kayong away. Nagbulag dayon. Exciting.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: XFM.
6: Premium Gatorade. Ang bago.
7: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad ra ni sa pagsigi na kong tumar sa Premium Gatorade. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium Gatorade na pud mo.
6: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kuso, o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Blas Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast,

0: dia, Madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
3: Exciting.
4: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
5: Oras 8:35 in the morning.
4: Bullseye. Bullseye.
5: Sa pasabudaga ni oras, sorry, hapit na mag-alas G's mga kaigalaan.
6: Alas 2 sa bago mag-alas G's. Paspas gig kayo, no?
5: Paspas naman na. Kay, tingala ka, binin mo ka alas 2 pa, alas G's na.
6: Wala ka 20 minutos talaga, day.
5: Alas 8:35 na ang atong oras sa... Mga kaigalaan, nato lang balikan gamay. Kanibang nagkakaitabo karong kanibang gakalat. Ng mga balita. Di naman gini siya kanibang hungihong lang kay nakuhaan naman yung video.
6: Kumpirmado.
5: Nga adunay pagpangolekta o billing sa kuryente. Of course, di man nato na mamahay kay umaunay lang klaseng pamaagi. So be it. Pero kanibang pagpagawa sa mga impormasyon nga dili mao, dili na kita magdaog yun. Diba?
6: Mao. Okay. Ang dili na to gusto, nga himoong tama ang mali.
5: Correct.
6: O, baka ka ng katawhan, dili sultihan o kamatuoran, unya taguan pag yun o saktong impormasyon, pero dili na gina siya maayo katrupa.
5: Kay kung inga naman lang, madamay ang inyong gialagaran nga kumpanya ni Ana, kay kung nga pagpamakat pa lang sa pagsugod, sigurado nyo kung muana ka ng tao, nga wala ni, himuon lang ni bakat na nga to ang pagpadagan ni kurinti na to, dari kay pamakat naman ang mga pagsugod palang daan.
4: Bullseye!

0: nang nakasabot nga kung unsa sinugdanan mo ay katapusan.
1: Tanood. Di gani mo na malilong di uga kapila na na based on mga circumstances nga nagkakaitabo mga kaya katropa. Mm. Di ba? Dili man ta sa nag-judge dayon pero mao magi na ato makita. Suerte na lang og dili na maitabo. Dili na siya mahitabo kay inighuman for example, makuha na gyud nila ang ilang gusto.
0: Mm.
1: Tanggalon na lang ng mga taong bakakon. Kaya pa nilang masave ang kumpanya.
0: Okay. Tinursa, kay mo man ay nagkapaguba sa ilahang imahe.
1: Oh, di. Basi ako siguro po. If I own the company, pagpakuha na ako mga katropa, for example, ako na yun ang mahimong partner sa Socoteco to, mahimong na akong matinudanon. Mahimong na akong, kumbaga, imuuna na akong professional ang tanan. Corporate ang dating. Diba?
0: Tarungon ni mo.
1: Tarungon na ni mo. Kaya siyempre, magkuba magkapagabot sa unahan.
0: Correct. Dili man pwede nga magpabilin ang murabag gihapong black propaganda gihapong ng diskarte.
1: Correct.
0: Kay ngadto-ngadto servisyo magisok na nansanan. Kung mas tumatuman ay mong gisaan nga baratong kuryente, nindot ka servisyo, walay brownout, o daghan pang uban, et alpa, mga katropa, ambot lang unsaon pagtuman na kung ugaling doon na may pagpamakak ang sinugdanan.
1: Maulaw tao eh. Kaya inaan ninyo ang mayor, nag-endorso na sa inyo nana, nag-endorso na sa inyo ani. Maulaw tao eh. Kapalo ba mo ang inyong prinsipal? Dili man na bakakon. Di ba? Maka-juice na ng tinagurian mga katrupa. Kailala to na, tagada rin na. Nga, kamuray mo guba sa iyang dungog. Tungod lang sa gusto ninyong mahitabo. Mura di po siguro na mao.
0: Dili man pwede ma-appeal ang inyo ang principal sa black propaganda. Ano man, nagapaila ni nga naga, ang yang ba-ba, nagatuman sa pulong balaod sa Biblia.
1: Oo, ako wala ko gatuo nga, ang principal ninyo nagsugo niya na, inyo aragod na, kaya naman na-pressure man. Na-pressure man. Yan.
0: Ikaw sa gawasan ng katropa girl, kaya may bahala. Mga katropa ha?
1: Kadalit lang. Atos ang gawasan ng atong bisita. Yaw-yaw sa kanya.
0: Eh, lagi-lagi. Karong taon-taon mga katropa, paningkamutan ato nga mahinabi ang atong mga bisita karong butaga. Siyempre, kanapod para mas maundang na po ang mga hungihong, mga istorya nga sagad nga gula karon sa airwaves nga murag irresponsible kayo. Daghang kay mga kanang dili sakto nga pulong. May buntag, sir. Good morning po at welcome po sa programang Bullseye. Kauban na ito karubutaga mga katrupa. Ang pipila nga muhatag og statement na siyempre sa atong paghihinabi aron nga formal nga madungog po ninyo diri sa live sa atong CBR na diri sa XFM 95.9 dyan sa
1: yan. Ato makauban, makasama po natin ngayon, magtagalog tayo, magsibuano tayo, wag lang nating paghaluin kay mahirap yung libog sa Tagalog kaysa sa Bisaya. Diyan talaga tayo napapaso. Pag nagsabi na yun, nalilibog na talaga ako sa sinasabi, no? Patay tayo dyan.
0: Ayusin mo.
1: Kaya ayusin natin ang Tagalog natin ngayon. Una sa tanan, makauban na to ang siyempre SVP and Chief External and Government Affairs Officer sa Meralco. Walay lain mga katropa. O din si Attorney Arnel Casanova. Attorney, magandang ubaga po. For the, ano ba to? Second time ba? Third time na nakasama po namin kayo dito po sa XFM. Magandang umaga, kumusta po, attorney?
2: Mayong buntag sa tanan, mayong buntag, Chris and Ruel. Salamat sa pagpapaulak dito.
1: Ayun, siyempre, as always, attorney, magandang umaga. Una sa lahat, pag-usapan po natin dito ang mga naglalabas na issue kasi nakita namin na medyo kawawa naman yung Meralco, hindi naman nakakasagot sa mga issue. Halos lahat naman na nandun na sa kabilang side. Parang XFM na lang ata ang natitira dito ngayon na nagbabalanse po.
0: Okay lang sana ko totoo. May pawang ano pa naman, lahat ng mga akusasyon.
1: Umpisa na natin. Kasi po, marami talaga mga issues na kailangan nating tanungin po sa inyo. Una sa lahat po, inanunsyo nung board. President ng Socoteco 2 na si Elinito Teting Sinit na mayroon na silang tinatawag na conditional acceptance sa offer ng isang private utility firm. May nakikita pa bang posibilidad ang Meralco ngayon, attorney, na kumbaga mapagbigyan at pakinggan ng Socoteco 2 yung panawagan ng mga MCOs na transparency at dapat idaan sa public bidding ang kanila bang transaction?
2: dapat lamang. Oo, alam mo, sa totoo lang, yan ay sinasaad ng batas. That is what the law requires.
1: Mm.
2: And Socoteco Board should be able to comply with the law. Kasi alam mo, sa totoo lang, kung yung simpleng bagay nga na mga supplies opisina, pinapabid natin, di ba?
1: Oh, tama po.
2: Oo. Pero ito, mukhang buong korporasyon ang ibebenta, eh dapat alam ng taong bayan, lalo-lalo na nung mga may-ari ng mismong korporasyon o ng kooperatiba, ito yung mga member consumers owners. Eh ito, nakikita namin na kailangan sa paglabag nila sa batas, eh dapat baguhin nila, i-reverse nila yung kanilang desisyon at sundin ang batas at ipabid ito. Kasi kinakailangan, very transparent, dapat alam ng taong bayan kung ano ang nangyayari at ano ang magiging kinabukasan ng kooperatiba ng Socoteco 2. Kasi ito ay imbued with public interest. Bakit? Kasi kuryente yan. Servisyong bayan yan.
0: Totoo.
2: So dapat alam ng taong bayan at lahat ng stakeholders, ano ba yung conditional acceptance? Una, katulad na nasabi mo ko sa Bisayan, nalilibog, no? Kasi nakakalito.
1: Nakakalito.
2: Kasi mayroon ba sa batas na sinasaad na conditional acceptance? Malabo yata yan. Ano? Kailangan ipaliwanag na mabuti. Tapos kami, nireject kami. Conditional din ba yun? Hindi na, di ba? Kasi dapat patas ang pagtatrato sa lahat ng stakeholders at lahat ng interested parties. Pero inililihim. Bakit inililihim? Bakit sekreto ang termino ng conditional acceptance? Ano ba ang acceptance? Ano ang condition? Di ba? Malabo yata yun. Ano? Kailangan ipaliwanag. And that's why transparency is very important.
1: Yun.
2: And that would be achieved through a competitive public bidding.
1: Yun. Attorney Casanova, sir, naglabas din ang Socoteco 2 ng yung tinatawag na board resolution number 28 nila na ibinasura yung inyong alok. Ngunit siyempre, sinasabi nyo, napakinggan din namin ito sa SP, na wala kayong formal na proposal dahil wala pa namang terms of reference.
0: Yun.
1: Para nyo bang ipaliwanag sa mga MCO na nakikinig ngayon kung bakit mahalaga itong TOR na tinatawag bago kayo makapagbigay ng formal na alok?
0: Ayun.
2: O, unang-una, no? Yung imbitasyon sa amin ng Socoteco Board ay sinasabi nila, sila mismo ang nagtakda ng kondisyon na for discussion purposes lamang daw. So kami naman, siyempre natuwa kami, magpe-present kami, so for discussion purposes, hindi pa naman yun ang talagang formal na proposal. Dahil ang sabi ko nga sa kanila, nung may mga tanong sila, sabi namin, yung mga terms, at kondisyon na gusto nyong matupad at gusto nyong ilatag sa mga interesadong partido, eh dapat ilagay nyo sa terms of reference at lahat kami na interesado, Meralco, Ignite, at kung sino pa man, ay pwedeng mag-bid ayon sa termino na yan. Ika nga, apples to apples ang comparison. Kasi,
1: so, kung baga, ibig sabihin nito, attorney, doon magbabase yung proposal kung ano yung pangangailangan ng Socoteco.
2: Correct. Di ba ikaw, pagka magbebenta ka halimbawa ng isang bagay, ikaw mismo ang nagtatakta magkano ang presyo, kailan babayaran, tapos ano pa ba ang ibang kondisyon na gusto mong matupad. So, yung mga gustong bumili, yun ang kanilang susundin na termino. Yun.
0: Sa inyong pananaw, attorney, bakit kaya minamadali o nagmamadali ang board na i-reject kayo base lamang sa isang presentation habang binigyan naman nila ng initial acceptance ang Ignite Power? Maituturing ba natin itong bias o pagkiling sa isang bidder?
2: Alam mo, yan din ay merong posibilidad na paglabag sa batas. Sapagkat bilang mga stewards ng kumpanya.
1: Apo.
2: Kasi sila ay board, nire-representante nila ang mga MCOs. Kailangan ng interest ng kumpanya kanilang laging nasa sa puso at sinasagawa. Ang tingin namin dito, unang-una, bago sila nagpasa ng board resolution, sumulat na ako sa kanila ng formal. Sinasabi ko sa kanila na kailangan dyan ay public bidding at hindi direct award.
1: Yun.
2: Sapagkat yan ay labag sa batas. Lalong-lalo na mismong NEA Resolution number 88, Series of 2002, ang nagsasaad, merong private sector participation.
1: Yun.
2: Kaya kami mismo sa Meralco ay nagtataka, bakit masyadong biased, no? Against Meralco, pero pabor na pabor naman doon sa Ignite. May iwasan ito kung merong public bidding na hayagan.
0: Totoo.
2: At alam ng taong bayan, ano ba ang proseso at ano ang mga termino na isinasaad na gusto ng Socoteco?
1: Hindi kaya takot sila na malaman kung ano talaga

0: ma-o-off nila, attorney, hindi ba ganun? Kaya natin gusto nating liwanagin kung ano ba talaga pagkakaiba ng alok na tinatawag na capital infusion o partnership kumpara sa alok na asset sale o itong pagbebenta ng, syempre kagamit ng 70% ng distribution asset. Sino ba talaga ang mananatiling may-ari sa inyong modelo kumpara sa katilang modelo, attorney?
1: Ah, ito, ayan. Tingin ko, natatakot sila na pagka nagkaroon ng bidding, matatalo yung kabila sa pasal ng Meralco. Mm. Unang-una, dito kami ay mga ngapita lamang. Mm-mm. Hindi na mo, iking empleyado. Mm. Yung prangkisa ay mapupunta pa rin sa Socoteco.
2: Yun.
1: Kasi doon sa kabila, ang proposal nila ay magtayo ng bagong kumpanya, ililipat ang asset ng mga Socoteco to doon sa bagong kumpanya, ililipat ang asset, ang prangkisa doon sa bagong kumpanya, at tatanggalin ang mga empleyado.
2: Mm.
1: So basically, ang mangyayari diyan, ang Socoteco 2 ay maging zombie na electric co-op. Kasi bakit? Oras na tinanggal mo, ano ba ang negosyo ng Socoteco 2?
0: Distribution.
1: Distribution ng electricity, di ba? Pag tinanggal mo ang prangkisa ng distribution ng Socoteco 2, hindi na siya magiging distribution electric cooperative. Tapos kapag tinanggal mo ang asset, wala na rin siyang asset na magiging gagamitin niya sa kanyang pagninegosyo. Di ba? At wala na rin siyang empleyado. So, anong mangyayari? Magiging zombie. Sa pangalan siya ako. At ko, kabaligtaran. Ang gusto namin, unang-una, ang first step, maging stock corporation, ibigay lahat ng shares of stock sa lahat ng MCO. So, kayo na mga member ng Socoteco 2, magkakaroon kayo ng shares of stock directly sa pangalan nyo mismo, sa titulo ninyo. So,
0: naman natin makukuha yung percentage. Hindi natin ang pangangailangan lang ba na pag-upgrade ang ilalagay ng Meralco or bibilhin din nila ang distribution asset ng Socoteco 2 gaya ng sa kabila?
1: Hindi. Papalawigin pa natin ang asset ng Socoteco 2. Kasi sinasabi ko nga, walang bagong kumpanyang gagawin. Magiging stock corporation lang. So kung ano yung pag-aari ng Socoteco 2, will remain with Socoteco 2. And then the capital infusion will grow and expand the asset. Ika nga, palalakihin mo pa yung asset base ng buong Socoteco 2 para magamit niya sa pag-upgrade ng substation, linya, transformer, at kung ano-ano pa.
2: Yun. Pero attorney, bilang isang eksperto sa batas, legal ba na pumasok ang Socoteco 2 sa isang joint venture sa pamamagitan ng direct awarding nang hindi dumaan sa competitive selection process kung CSP o tamang bidding?
1: Labag yan sa batas. Yan na nga ang sinulat ko sa kanila. Dalawang beses, tatlong beses akong sumulat sa kanila na huwag nilang gagawin yan sapagkat para sa kapakanan na rin ng mga MCOs, dapat yan ay dumadaan ng competitive public bidding.
2: Ayun.
1: Sapagkat yun ang isinasaad ng batas. Bukod doon sa NEA resolution at saka doon sa NEA na law, sa ating corporation code, malinaw din na halimbawa katulad yung sa Ignite na proposal na asset sale, di ba sinasabi?
0: Correct pa.
1: Kapag ikaw, ang ordinaryong korporasyon, kapag yan ay ibebenta mo ang substantial asset, yan ay parang epektibong dinidissolve mo ang korporasyon.
0: Tama.
1: At anong kailangan gawin? Kailangan ibigay mo at ibalik sa mga shareholders yung kanilang kontribusyon. Halimbawa dito sa Socoteco 2, may 2.3 billion na members equity.
0: Yun.
1: Ang mga membro. At yan dapat ang magiging shares of stock nila. Pero pagka may asset sale, actually, bawat isa sa inyo ay may ari. Ika nga, may contribution.
0: So, sa atin, ibig sabihin nun,
1: ibalik mo na yan.
0: Ibalik mo na yun sa MCO.
1: Correct.
0: Kaya kasi nagbenta ng distribution asset, yung kita nun,
2: ibabalik.
0: Ito na may-ari naman yun ng tao.
1: Correct.
0: Galing doon sa RFSC. Ibig sabihin yun, yung equity na yun, ibabalik nila sa tao.
1: Dapat ibalik yan. Pag-aari yan ng taong bayan, ng MCOs. Yan. Bawat isa sa inyo, merong contribution sa lahat ng poste, lahat linya, transformer na pag-aari ng Socoteco 2. Kung ibebenta yan, abay, dapat ibalik muna ang kontribusyon ng MCOs.
0: Yun ang sinasabi nga nila, attorney, yung mga issues na yan. Gaya ng sinasabi nila na, bot-bot daw sa Bisaya pa. Hindi daw totoo na magkakaroon ng share ang mga MCOs. Kasi paano magkakashare? Eh, kailangan namang bumili ng staff.

0: muna, eh bago papasok doon na magiging stockholder ang isang MCO. Paano niyo po ito ipaintindi?
1: Alin man sa nagsisinungaling ang may nagsabi niyan o walang alam sa batas.
0: Ayun! Oo. Dalawa lang pala yan, no? Nagsisinungaling o walang alam sa batas.
1: Kasi, malinaw doon sa batas natin sa electric cooperative, yung RFSC na, na binabayad nyo, ay yan ay nagiging members equity.
2: Ayun!
1: Ngayon, kapag ikaw ay members equity, kasi nga, kaya members equity ang tawag dyan, kasi non-stock, non-profit sa ngayon ang kooperatiba eh.
2: Mm.
1: Pero pag ay naging stock corporation, yung members equity yan, yan ang magiging shares of stock mo ngayon.
2: Ayun.
1: So hindi mo kailangan bumili ng shares of stock.
2: Mm.
1: Kasi simulat sa poll, nang maging membro ka ng kooperatiba, may contribution ka na. So, kung halimbawa, ang iyong kontribusyon ay 1,000,000 sa loob ng napakaraming taon na binabayad mo. So, ang iba bibigay sa iyo ng pag nag-convert to stock corporation ay halagang 1,000,000 shares of stock din.
0: Ayun.
1: At yun ay magiging abasihan ng dividendong matatanggap mo sa bawat taon.
0: So, mas maganda pala kung ganyan, attorney, kung matagal na ako member consumer owner na Socoteco 2, mas malaki na yung aking RFSC. Mas malaki yung aking share of stock.
1: Tama yan. Tama yan.
2: Mm. So, patas lang yun.
0: Oo,
2: kasi yun man talaga ang binigay mo na pera.
1: Mm. Tama. Mm. Kasi sa ngayon, ano ba nangyayari? May contribution ka, pero wala namang bumabalik sa'yo.
2: Yun.
1: Diba? Tama. Wala ka naman natatanggap na dividendo, diba?
0: Correct.
1: Doon sa proposal ng Meralco, magkakaroon ka na ng shares of stock, magkakaroon ka pa ng dividendo.
0: O sa usapan din, attorney, bakit papasok mga taga-Manila dito? Ang mahal-mahal ng kurente sa Manila. Huwag kayo dito, umalis kayo. Yun ang sinasabi nila. E ano ko ba ang garantiya ng Meralco na ang inyong pagpasok ay magbubunga ng mas mura o stable na presyo ng kuryente at hindi tataas dahil lamang sa profit motive?
1: Ah, magandang katanungan yan. Dito sa Mindanao, ang generation rate ay mas mura kaysa sa Luzon.
2: Mm-hmm.
1: Siyempre, mas mahal doon sa Luzon ang generation rate. No?
2: Mm-hmm.
1: Pero yan ay hindi naman natatanggap ng Meralco. Yan ay binabayad doon sa planta.
0: Mm-hmm. Yan, okay.
1: Ngayon, dito sa Socoteco 2, kung ano yung pinakamurang generation rate, ay atin pa rin susundin.
2: Yun.
1: Kaya hindi magbabago ang generation rate.
2: Mm.
1: Ngayon, ano pangalawang komposisyon ng binabayad? Yung DSM rate.
2: Yun.
1: Yan ang kinikita ng Meralco o kinikita ng Socoteco 2, yung distribution, service, and metering.
0: Mm.
1: No? Yan ay sa Meralco, 1.35 pesos lang.
2: Mm.
1: At yan ay tinatakda ng ERC.
2: Yun.
1: Hindi ka pwedeng magtaas ng beyond that. Otherwise, magre-refund ka.
2: Mm.
1: O kaya, makakasuhan ka.
2: Mm.
1: So, ika nga, hindi magbabago yung DSM rate. Ang pinakamaganda pa, pag pumasok ang Meralco at nag-infuse ng kapital, mapapaganda natin ang linya, babawas ang system loss.
2: Mm-hmm.
1: Yan ay binabayaran ng consumidores ang system loss na yan.
0: Mm.
1: Pero pag napababa natin, ibig sabihin, mas kukunti ang binabayaran ng mga taong bayan na system loss na hindi naman nila napapakinabangan.
0: Ayun.
1: So ika nga, hindi lang sa hindi tataas ang kuryente, maaaring bumaba pa dahil epesyente ang pagpapatakbo nito.
2: Ayun.
0: Eh, tinitira din po yung Meralco doon sa Manila kasi daw po, ang grabing bat ang pinalalagay dyan sa billing ng Meralco. Pati daw ang system loss bat eh, pinapasa sa mga konsumador.
1: Yan ang Meralco. Lahat po ng
0: video.
1: So, Socoteco 2.
0: Nakita din po namin yan sa billing namin dito.
1: Yes. Hindi lang Meralco yan. Lahat ng nagdidistribute ng kuryente.
2: Ah. Siyempre naman po, matanong ko rin, batid namin na may ilang grupo, lalo na itong consumer group na Bantay Kuryente, maghahalo ko teko at
1: ng bawat member consumer yan. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Kasi unang-una, may interest sila dyan kasi isa sila sa mga may-ari ng kooperatiba.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, kung tingin nila ay may paglabag ng batas at ito naman ay malinaw kung anong mga sinasaad ng batas, eh karapatan nila na maghain ng reklamo o ng kaso dyan. Oo.
0: No, pero yun nga lang, attorney, ang napakasaklab, dididikit po yung Meralco na kayo po daw ang nasa likod nitong Bantay Kuryente. Ano pong masasabi niyo dito, attorney?
1: Ah, hindi po. Hindi po. Katulad kasi sinabi niyo nga, nasa Maynila kami. Yung Bantay Kuryente, taga rito naman yan. Hindi naman ho namin yan. At saka, malinaw ho sa amin na proposal namin, ang magpapatakbo pa rin ng distribution utility ng Socoteco 2 ay mga taga rito. Hindi naman kami po ay namumuhunan lamang.
2: Mm.
1: Hindi po kami yung magpapatakbo at titingnan lang namin at tutulungan para mapaganda ang papatakbo ng distribution ng kuryente.
0: Mm.
1: Pero hindi

0: Una-una po, tinatanggi namin, wala po kami kinalaman dyan sa ibang mga grupo ng consumers at kami po ay ika nga ay independyente na may proposal dito.
1: Mm-hmm. Yan, kumbaga parang same siya doon sa stock market na parang mamumuhunan ka lang doon sa stock market. Correct. Wala ka ng pakialam kung malulugi ba yun o hindi. Importante doon, meron kang inilagay na
2: pumunan. Inilagak, o.
1: Para meron ka ding may babalik para sa'yo. Parang ganun ang...
0: Yes. Ano, okay. Ang kwan nga lang dyan, halimbawa sa board, tatanungin mo, ano ba itong nangyayari sa pagpapatakbo ninyo? Para naman yung perang, kung ikaw ay namuhunan, para naman hindi kung saan na lang mapunta yung ibinigay mong kapital. Diba?
2: Totoo.
0: Dapat sa pagpapaganda ng serbisyo.
1: Pero... ito ngayon, attorney, ang pinaka-init na issue, itong lalo na, itong kabilang kampo, lalo na itong mga ibang media, sir, gripping daw ang ginagawa ng Meralco dahil hindi matanggap na kayo ay hindi napili ng Socoteco 2. Your comment about it, attorney?
0: Alam mo, sa amin, kung ang proseso ay patas, transparent sa public bidding, at matalo kami halimbawa, okay lang sa amin yun. Kasi yan sa amin, mahalagang sundin ang proseso dahil ito ang proteksyon ng member consumers. Yun. Dapat nating sundin ang batas. Yun. Dapat nating sundin ang transparency, ang integridad ng proseso. Mm-mm. Yun ang mahalaga sa amin. Alam mo, kasi ang Meralco naman, napakalaking kumpanya na eh.
2: Opo.
0: So, ika nga, ang gusto lang namin dito sa Socoteco 2 ay matulungan itong maliit na kooperatiba kumpara sa Meralco.
1: Opo.
0: Upang ang ekonomiya rito sa Sarangani, Jensen at Tupiat Pulong-Mulok ay gumanda. Kasi kailangan din magmalasakit tayo sa ating kapwa, lalo na mga kapatid natin dito sa Mindanao.
2: Opo.
0: Napapanahon na para umunlad ang lugar na ito. At napakahalaga ng kuryente. Ang amin pong interest dito ay para makatulong sa ekonomiya ng Sarangani at Tupi at Pulong-Mulok. Ngayon ay ang kailangan, sundin natin kung ano naaayon sa batas at ano ang dapat sa welfare ng ating members consumers.
2: Ayun. Ngayon ho, sa lumalawak na ang panawagan ng publiko, kahit yung mga business leaders at official ng simbahan dito sa Jensen at kinu-question itong pinaplano ng Socoteco 2 na hindi dumaan sa tamang konsultasyon, ano ho ang masasabi nyo rito?
0: Tama sila. Sapagkat kami sa Meralco, kitang-kita namin na yung bias, no? Doon sa prosesong yan. At paglilihim, nagtataka kami, bakit may paglilihim? Ba't kailangan mong ilihim ang napaka-importanteng bagay na ito sa members consumers?
2: Yun.
0: Kung ikaw ay walang itinatago, bakit ka maglilihim?
2: Yun.
0: Kung malinis ang iyong puso at ang iyong saloobin, bakit kailangan maglihim?
2: Yun.
0: Dapat ito ay hayagan at open sa lahat ng tao.
1: Yun. At attorney, sagutin nyo man ito o hindi, baka gusto nyo pong mag-react doon sa sinasabi ng ilan na hinahakot daw ho ang mga ilang opisyal, mga mayors para benchmarking sa Iloilo at Bacolod. Nagiging endorsers na daw ho ang mga opisyal na to. Anong sa inyo po dito?
0: Ay, kung gusto po nila ng benchmarking, ay iniimbita po namin sila lahat sa Meralco. Sa Meralco po. Kung gusto po nila makita ang karanasan ng 124 years
2: yun
0: na pagpapatakbo ng kuryente na teknolohiya at equipment, at mamit nila pinakamagagaling na engineers, ay pwede po sila, iniimbitahan po namin lahat ng mayors, lahat po ng stakeholder, board at MCOs ng Socoteco 2 na pumunta sa Meralco at makita ang modernong pagpapatakbo ng Korea.
1: Ayun. Pero ngayon, attorney, trending ngayon din sa social media. Itong sinasabing gusto daw ng Meralco na pakialaman, pati itong mga pagkakabit ng solar panel, pwede ho ba ninyong ipaliwanag? Ano ba talaga ang posisyon dito ng Meralco?
0: Hinihimok po namin na maglatayo ng solar panels ang ating mga member consumers. Ang amin naman po dyan, kailangan gawin ng safe, ng ligtas.
1: Okay.
0: Kasi alam po ninyo, kuryente yan. Pwede pong pagmulan yan ng sunog.
2: Yun,
0: kung hindi po ninyo maikakabit na maayos yan, baka po masulog ang inyong bahay at merong mamatay. Kaya kailangan yan po ay mayroong regulasyon na dapat kung sino ang magkakabit ay dapat lisensyado at o kaya may regulasyon na tamang pagkakabit at standard na pagkakabit kasi hindi po ito biro-biro kasi pwedeng pagmulan ng aksidente at sunog.
1: Ah, so hindi, pero, hindi ibig sabihin na ayaw nyo na magpagkabit ng mga MCOs na yan pa, kasi wala nang kikitain dito.

0: ay, hindi po, hindi po ganun. Kasi gusto nga po natin na ang ating mga taong bayan ay gumamit ng renewable energy. In fact, ang Meralco po ang may pinakamalaking investment sa solar power, lalo-lalo na doon sa aming Terra Solar Project na 3,500 megawatts po yun. Pinakamalaki sa buong mundo na solar plant. Kaya po, kami ay advocate ng solar panels.
1: Meralco, doon sa ibinigay ninyo na power equipment na talagang malaking tulong para sa mga nag-aaral ng engineering courses. Linggin lang sa kaalaman ng lahat. Pero ang Meralco, kahit pala walang negosyo, ito dito sa Jensan, Sarangani at South Cotabato, kayo ang mayroon ng CSR na mga programa?
0: Opo, actually matagal na po na hindi maabot ng linya ng kuryente.
1: Opo.
0: Yan po ay lalagyan namin ng solar. Naglalagay ng solar panel sa mga schools at mga barangay na kinakailangan. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na katutubo sa kabundukan. So, at ito pong aming huling donasyon agreement sa MSU ay yung pagbibigay namin ng modernong equipment na pwede nilang magamit ng ating mga electrical engineers.
1: Ayun.
0: Alam po ninyo, gusto ko lang ibahagi, yung aming CEO, Chief Operating Officer at Executive Vice President, yun po ay taga MSU Marawi.
1: Ayun.
0: Kaya po, taga Coronadal po yun.
2: Apo.
0: Kaya napakalapit sa puso niya itong Mindanao sapagkat siya mismo ay taga rito, dito siya lumaki. At gusto ko nga rin namin na natutuwa po kami na ika nga, a local boy from Mindanao but has the brightest brain, particularly in electrical engineering, can move up the ladder of the biggest power distribution company in the Philippines.
1: Ayun.
0: Ika nga po, ganyan po ang gusto nating mangyari. Yung mga taga-Mindanao at ordinaryong anak ng magsasaka, anak ng magtitinda, ay pwede makapag-aral at maging electrical engineer at mapaganda natin ang kanilang kabuhayan.
2: Yun
0: po sana ang maging inspirasyon yan dito.
2: Yan. Sa lahat-lahat po ng isyo, sarap pa sana yung magkasama tayo, attorney, pero wala na tayong oras. Pero sa lahat-lahat po ng isyo na binabato po sa Meralco, mensahe na lang po sa mga taga-Jensan, Sarangani, Tupi at Pulumulok, lalong-lalo po sa mga MCOs.
0: Ito po, Chris and Ruel, sa oras na ito, ang pinaglalaban po ng Meralco rito ay interest ng member consumers owners. At ipinaglalaban din po natin ang katotohanan sapagkat transparency and public bidding. Kailangan po nating tumupad sa batas para sa ikagaganda ng distribusyon ng elektrisidad dito. Ang Meralco po ay nagmamalasakit dito sa mga taong bayan at lalong mga kababayan natin dito sa Sarangani, Jensan, Tupi at Pulumulok. Sapagkat napapanahon na po ang pagunlad ng ekonomiya dito, hindi nyo na kailangan pumunta ng Maynila para maghanap ng hanap buhay kung ang mga negosyo ay pupunta rito mismo. Pero para pumunta po ang mga negosyo dito ay kailangan ng reliable na elektrisidad. At ang Meralco po ay narin rito at committed kami 100%. Katulad ko po na nasabi ko, nagmamalasakit kami sapagkat kami mismo ang liderato namin ay nangmumula rito. Ika nga si Mr. Ronnie Apirocho. Nais ko pong banggitin ang kanyang pangalan sapagkat siya po mismo ay taga rito sa lugar na ito. Nagmamalasakit upang ang lugar na ito ay ma-achieve yung mga matupad ang mga pangarap ng bawat kababayan natin dito. At kami ay magmamumuhunan sa Socoteco 2. Hindi po namin iti-take over ang Socoteco 2. Palalakasin po natin, pagagandahin ang training ng lahat ng empleyado, pagagandahin ang patakbo ng negosyo upang maglingkod sa lahat ng member consumers owners ng Socoteco 2. At kayo po ang tunay na may-ari at sa proposal mamaya.
2: Ano ba, SVP and Chief External and Government Affairs Officer? Maraming salamat po sa pag-paulak nyo ng aming imbitasyon para po kayo po ay makapagsalita din po in fairness dito sa General Santos City. Magandang umaga po sa inyo. God bless po, Atty. Hernan.
0: Maraming salamat po at pagpalain din po kayo ng Diyos mga yung buntag sa tanan.
2: Pusay! 9:07 ang atong oras, mga katropa. Paspasanta na rin, kawa naman tayo oras yung taon.
1: Lagi.
2: Sunod na ang sentro. Hasasan na ng tiwas ni katropang Ivan Pulunan ni karuntong taon. O kaugma, ato po ding hisgutan po mga katropa. Relax na muna yan. Wala tayo oras, katropang Chris.
1: Salamat mga katropa sa iyo pag-uman. Kinimbahin na ito yung Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, Comics, o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Dibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyong tanan. Salamat, God bless, takpo yan, mabuhay ka.
2: Salamat sa iyo pagpaminaw.

0: si Katropang Roel Domantayo. Again, bye-bye for now. Take good care of yourself. Always, si Katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: No, I can't take one more step towards you.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas! 9:20 na sa buntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Saya Sog Binan ng mga katropa. Exciting morning kaninyong tanan. Late ka lagi katropang Ivan. Alangan. It's better late than never. Tama ba, Chip? Tama bang in English na to? Usod na kay... Dagan ba yung nag-kuan? Dagan ba yung mga Pinoy nga mga kuan ka ng perfectionist? Ay, good morning sa mga katropa na by the side ka mga barangay ni Siyudad sa Jansan. Kamusta? Mga katropa na to rin sa may pulumulok mayong aga sa mga ilunggong ang mga kauturan, mga kabyanan naton. Ilabi pa sa mga katropa na to diyan sa may bayan sa Sarangani Province, pito ka mga munisipyo, may pagpaminaw, may buntag kaninyong tanan. Welcome sa programang Sentro. Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo, Sentro sa kabaturan. Tawan katropang Ivan Pulonan. Program for a deadline. Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, oh, says the page. Sa mga paglangan mga igala, ania na mga headlines sa ito mga balita karong buntaga. Headlines. Sa mga nagunang balita nga ato pagatagan og pagtagad karong giya sa Survey Heroes Run 2026, opisyal nang gipagawas sa organizer. Sa lain pang mga balita, bagong oil price hike, epektibo karong adlaw price maximum limit sa DOE. Samtang balita ta nasyonal mga higala, Marcoleta og Pia Cayetano iginakonsidera matud pa mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. SP Cayetano, yangkon nga grabe ang pressure sa iyang liderato. Og sa atong impeachment update.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Senator Bongo nagsaad matud pa og impartiality sa impeachment trial ni VP Duterte. Headlines. Samtang arigyon askutanan may kalabutan sa Gapon niining mga kalihukan karon na ginapangbuhat mga katropa inigpipila ka mga kumpanya mga suki.

0: Tig paminaw, grabe ng strategy nila mga igala samtang nagkadool ang kinibang agma, mga shocking tig paminaw. Laliman ka mga katropa, tunay mga video nga nagkatag karon o mga impormasyon nga atong nadawat mga shocking tig paminaw. Nga doon na matoy pag, pagpangtagtag og bugas. Aligasyon mga igala, nga doon na matod pa'y pagpangtagtag og bugas. Diin mga igala, una ka makakuha mga katropa o kinibang 2 katig 5 kilos nga bugas mga kigalaan, total of 10 kilos. Pangayuan matod pa o electric bill sa Socoteco mga katropa. Onsay atong mga paglantaw ni Ana Unya mga igala. Pwede ka mo magpadala sino mga mensahe, mga opinion dire mismo sa itong programang Sentro sa itong Facebook page mga katropa, XFM 95.9 General Sano City. Ang bulok nga estratehiya likod sa napulo kakilo nga bugas, detalye sa kuryente, gibalandra sa data privacy violation. Ato nagtukion mga igala, mga legal nga aspekto may kalabutan ni ining maumakalihukan mga kagalaan. Ha? Kung mga hata ganig ayuda, ayaw na pangayuoy o kanabang mga impormasyon. Kung tinuod o tinuuray ng inyong kanabang kaluoy ng tustaw ng mga hatag magbugas, ayaw na mo pangayo o kanabang kondisyon. Ilabi na ang pagpangayo sa mga pangalan. Ilabi na mga katropa ang pagpangayo ni anang electric bill. Unsaon man na ninyo?
1: Sentro.
0: Ha? Unsaon na ninyo mo nang dakong pangutana? Unsaon ninyo ng electric bill? Pwede man magdala og ID. Diba nga nung electric bill mangyod? Dili ba obvious? Mga katropa? Natangin na ninyo unya mga shocking tig paminaw. Kaya ito nang usa-usahon mga higala, mga buslot. Kaya nang maong kalihukan o unsay mga posibleng nalapas mga katropa.
1: Sentro. Headlines. Headlines. Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:27 na sa buntag, Philippine Standard Time. Kining maubay na mga katropa, kining atong oras sa tod kanato sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Sa ato mga news headlines mga katropa, hatol usad kanato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kape mga higala nga kompletos Ricados. Kulikan mga higala, healthy ka na, energetic ka pa. Huwag dugangan pagin mga higala sa gawang siglutatawing Gold Coffee Mix. Unang balita. Unahon nato ning may kalabutan si Gapon sa mga balita mga katropa diya sa may Sarangani. Okay, syempre ubay-ubay na mga katropa nga mga pagpangandam ang ginabuhat alang sa Sarbay Heroes Run 2026. Kanaw guman pa mga balita sa ato pagbalik. Paliog, standby.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
2: XFM.

0: supplement for men.
1: Ako si Dan Pepe. 30 minutes before magbakan. Pets, wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testing.
2: Yes!
0: Serbural Earth na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Premium Daytree, ang bago.
6: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Daytree. Karun ito normal na akong pamati.
5: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Ang Republic Act Number 11361 o ang at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Bye.

0: Ala sa pinaka-best nga suplemento mga katropa. Alang sa atong ikaayong lawas ang Santhone Plus Gold Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Kining Santhone Plus Gold paminaw mga katropa ha. Kung ikaw nakabati karon og high blood dili ka manang di ni ang uban diha mga katropa delikado ba yan? Natay mga kaubanan mga katropa nga kanabang kaniadto di gyud masabtan ang iyang ginabati. Diyang nagpa-check up ng mga higala dito na nahibaw-an mga suking tigpaminaw nga lahi na gyud ay. Mga katropa ni Sangko na dahil cancer mga suking tigpaminaw. Pag ayaw kawala og paglao mga suking tigpaminaw kanang cancer nga na mga katropa dili na siya end sa imuang kanabang paglaom imong kinabuhi. Dagan kaayo mga katropa pamaagi. Ilabi na kung naapaka sa early stage mga katropa. Suway ning Santhone Plus Gold mga suking tigpaminaw. Daganang nagpamatuod mga katropa na naalibyuhan ang ilang mga sakit pinaagi nining maong kapsula mga higala. Kamanan nga kapsula mga katropa gumikan kay gilangkuban kina sa lima ka mga superfoods. Nadia mga katropa ang mangosteen, ang kamunggay, ang palaya, garlic ug spirulina. Ano mga katropa, maglikay kita. Bago pa man kita mga katropa, nga kanabang magsige na lang tag-cure. Mga higala. Karon pa lamang mag-prevent kita sa mga balatian. Tumar kita og Santhone Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. I-research ninyo mga suking tigpaminaw kining unsa bay matabang sa mangosteen, sa kamunggay, sa ampalaya, sa ahos o spirulina. Kanang kombinasyon nga na mga katropa unsa ikaayon ni ana sa atong lawas. Amo nay bahala diya. Basta kita mga katropa atong ginahalad kaninyo ang Santhone Plus Gold. Ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na sa mga butika ngayon naman Shopee o Lazada mga katropa.
1: Yes to Health.
0: 9:34 sa mga balita ng karong buntaga mga katropa.
1: Sentro.
0: Giawag karon mga igala sa mga organizers sa Sarangani Bay Festival ang tanang mga mutambungay sa giatangan ng Sarbay Heroes Run. Ang mga katropa nga basahon og sundon pag-ayo ang mga opisyal nga rules and guidelines aron nga masiguro matud pa ang usa ka luwas og patas nga karera. Samtang sumala pa sa pamunuan, bugtong ang mga opisyal nga nagkarehistro nga kanabang mga player o kun kanibang managan lamang ang tugutang mo appeal og mahimong kwalipikado sa mga premyo og podium awards. Gatagan pagduot usab mga katropa nga hugot nga ginabawal ang pagbalhin og race bib. Pagbalhin mga katropa og pangalan kung kumpirmado na ang rehistro, tradong pa ang atubangon sa kinsamang bib swapping. Ano ang ruta? Painumdum usab mga katropa sa mga atleta nga ipana mga katropa sa saktong paglabay og basura pa ang unsportsmanlike.
1: Sentro.
0: Mao nang organizer mga katropa, tumano nato na. At ang ilang ninyo og mapuhon or any time yesterday tomorrow ato makauban mga igalang ato ang syempre ang festival organizer coordinator festival director Ma'am Joanna Banting Lapore. Alang sa dugang pa mga pahibalo may kalabutan sa Sarbay Festival 2026. Samtang sa live pang mga balita mga katropa. Epektibo na karong adlang Martes, Mayo 19, ang panibagong dugang bawa sa presyo sa mga produktong petrolyo na gianunsyo mga igala sa Department of Energy kung DOE. Matupag ang Energy Secretary Sharon Garin, ipatuman ang maximum price hike ang usa og 1.21 peso matag litros gasolina samtang adunay bugat usab nga 2 pesos mga katropa og 82 centimos o 2.82 pesos kadugang sa matag litro sa diesel mga katropa ya sa pikas bahin ni gaan usab o gagamay ang presyo sa kerosene nga adunay rollback nga dili maubos sa 2 pesos o 21 centavos matag litro. Bikan sa panibagong taas presyo niabot na sa halos 97.65 pesos matag litro sa diesel sa Metro Manila o guman pang mga highly urbanized cities samtang nagadula usab mga katropa tali sa 73.68 ang tod 108.18 pesos sa matag litro sa gasolina.
1: Sentro.
0: Samtang pagpaklaro sa DOE bisan pa man nga niubos ang average fuel inventory sa nasud sa 45.33 kaadlaw padayon nilang na ripaso ang mandatory price adjustment system

0: Alayon ka naman katropa sa mga petisyon sa ilang kung sa pipila ka mga oil companies.
1: Ivan Pulona, Centro.
0: Doon ay rollback sa gasolina, mga kaigalaan. I mean, oil price hike dahil sa gasolina, halos stress na sa diesel, mga katropa, karong adlaw.
1: Centro.
0: Nagpahibalo lang ko.
1: Ivan Pulona, Centro.
0: Sa dugang pa nato, mga balita, mga kaigalaan. Dire kita sa balita nasyonal kay gipuchag matud pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga lakip silang Senador Rodante Marcoleta ug Senador Pia Cayetano sa mga nagunang ginakonsiderang mamuno o kun manguna sa gamhanang Senate Blue Ribbon Committee. Sumala pa ang Cayetano, mga katropa, dili lamang ang isutukan sa komitiba kundi pati na usab, mga katropa, ang kontrobersyal nga insidente sa pagbinothanay sa sunod mismo sa Senado, isyon kon NBI sa nasambit nga lugar. Isan pa man, gipaklaro siya, mga katropa, sa leader sa Senado na wala pa'y pinal nga desisyon gumikan. Nagkasinabot ang bagong majority block nga iagi sa kolektibong panagisgot ang pagpamuno sa mga komite. Samtang diretsahan usab nga giangkon, mga katropa, ni Cayetano nga niagi sa grabing political pressure ang iyang posisyon isip Senate President sa mga nakalabayng simana gumikan sa mga bahad o kon mga suway matud pang nakanabang usbon ang balansa sa puwersa sa Senado apan napabilin si Gapon matud pa niya ang suporta sa mayorya.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Sa Pikas Bahin, mga katropa, update kita sa nagpadayon karon nga mga kanabang katikaran may kalabutan sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Dire karon mga higala ni sa si Senator Christopher Lawrence Bongo na magpabiling impartial o kun walay gidapigan sa iyang katungdanan isip usak ka senador judges. Sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Inuman nga formal nga nanumpa si Go Uban sa laing mga senador o kung kining 22 ka mga senador. Yatong Lunes, mga katropa, kagapong adlaw, May 18, karon opisyal nga usbon ang Senado isip usa ka impeachment court. Matod pa ni Go. Ang iyang nagunang katuyuan, mga katropa, mao ang pagpagawa sa kamatuoran na luyo sa mga pasangil batok sa Vice Presidente o andam niyang ibuyagyag ang bisan kinsang bonbuyagon ang kinsang mamakak atol sa maong hiring samtang nagpagawas na og writ of summons ang Senado nga naghatag og napulo kaadlaw kang VP Sara aron nga tubagon ang maong kaso.
1: Centro, Ivan Pulona. Centro, VP Sara absuelto o convictado na impeachment coverage.
0: O itong latest update, may kalabutan mga igalas mga katikaran sa kanabang pagtaral ng VP Sara Duterte alang sa impeachment case, mga kaigalan.
1: Centro, Ivan Pulona. Centro.
0: Direk kita sa atong main topic karong adlaw, mga igala. Kaya makaalarma mga gunding nagkakitabo diri sa itong lugar, mga katropa. Unang nadawat na itong may impormasyon. Doon na gawin mga nagpakuan yun. Doon na gawin nagpadala o ilang mga mulo, mga igala, may kalabutan lagi. Ining mga pagpapirma o mga form, survey form nga nakabutang, mga igala. Wala may mga, kung ano, may mga authorized nga nakabutang diyan. Wala may mga logo sa Sokoteco o logo ba diyan sa mga opisyalis. Wag yun. Puro lang yun. Mga nakabutang yun dito, mga katropa. Isulat daw nimo dito ang imong account number, imong billing number, control number, maingon ana nga mga sistema, pangalan sa nanag-iya sa account, unya naapay address sa nanag-iya sa account, status, mga katropa, kasamtang status sa nanag-iya sa account, kung kada ba, buhi pa o kung patay na, o kung dili ka, nag-abroad o unsa ba.
1: Centro.
0: Yeah, without kwan ha, wala gyoy kwan ba, kanabang wala gyoy pagpaklaro, pag-explain kung unsay purpose. Ah, mga igala, natin mga nadunggan daw para daw sa profiling. Profiling sa unsa?
1: Centro.
0: Kung isgutan natong profiling sa barangay, mga katropa, ngano kinahanglan man ang account number sa Sokoteco?
2: Atay.
1: Centro.
0: Unsay connection, mga katropa? Kung butang ta, may mga, kung baga, i-census mo. O kung pila mo kabilog diya sa balay. Pero wala man nakabutang dito kung pila kabuk sa balay. Diba? Kaya ang PSA man ang magpahigayo ni Ana, mga katropa.
1: Centro.

0: Unya, kagahapong adlawa, with all due respect po sa ating former Senator Manny Pacquiao. I don't know kung kabalo ka ani Senator, mga kaigalaan. Adunay nakasilip mga kaigalaan nga atol sa pagpangapod-apod matod pa niining 2 katig 5 kilos nga bugas into a total of 10 kilos nga bugas mga katropa diya sa gymnasium sa Barangay Apopong mga katropa, which is panag-iyak ka na sa publiko mga suking tigpaminaw. Doon na di ay nangulekta o mga electric bill. Maliog kong loop chip sa video chip. Medyo na nag-kwan. Kini, courtesy ni sa nag-post nga Bantay Kuryente Movement, mga igala. I don't know kung asa ni nila nakuha nga kwan, kinsay source gud ani mga katropa. But, klaro kaayo mga igala, nga electric bill ang ginapresentar mga kaigalaan niining buot nga makakuha og bugas nga ginapangtagtag sumala pa diya sa may Barangay Apopong, partikularmente mga katropa, diya sa ilang gymnasium mga suking tigpaminaw. Maunay lagi mga katropa, usak kadako nga iskandalo ba? Og pagbusal sa katungod sa mga miyembro konsumidor, hilabi na sa Socoteco 2 mga suking tigpaminaw, kining nahitabo karon sa atong lugar. Ang pagpanghatag og 2 katig 5 kakilo nga bugas o kung napulo kakilo tanan, kay ang nag-initiate do ani mga igala si Senador kaning Senador Manny Pacquiao mga katropa. So katong pagpanghatag mga suking tigpaminaw, I don't know kung kabalo po ng atong senador mga igala nga adunay pagpangulekta, no? Kay kabalo ta dunay kasing-kasing sa mga kabos ang atong senador mga suking tigpaminaw. Dili na niya kinanglan pa nga mangayog kondisyon ngadto na sa mga katawhan para lang sa makapanghatag mga suking tigpaminaw. Kay kabalo ta naa siya kasing-kasing nga pabor dito sa katawhan mga katropa. Kumbaga kanang iyang mga blessings nga nadawat, iya lang ginapangbalik unta ngadto sa mga kabos kay nakaagi pud siyang kabos mga katropa. Pero kinsa may nagpaluyo kung tinuod man gyud ni mga suking tigpaminaw na bidyuhan man gyud. Doon na pa yung mga na-interview dito mga katropa. Kinsa'y mga nagpaluyo ni ining pagpang-require sa Socoteco 2 electric bill. Dili ba pwede ID? Naamantay national ID, di ba, Chip? Naamay mga driver's license kung sa mga driver. Di ba? Para pa matuod nga butang ta. Ang kung halimbawa, tumong nila nga pamatudan nga taga-dira sila, taga-apopong sila, mga katropa, pwede man siguro driver's license ngayon electric bill mangyod. Unsay unod anang electric bill mga katropa. Wala mo na tingala? Sa napulo ka kilo nga bugas, naghara-hara ka mo?
1: Sentro.
0: Puryagaba. Puryagaba lang sa bugas, mga suking tigpaminaw. Mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Kabalota mga katropa, grasya man ng bugas. Sa tinuod na grasya ng bugas. Pero unta, dili gamiton ba? Sa hidden agenda ninyo diya.
1: Sentro.
0: Kabalota, kining paghatag ni former Senator Manny Pacquiao, kinasing-kasing ni. Pero ang uban diya siguro, I don't know. Basig adunay mga hidden agenda. Dunay hidden interest mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Sunod mismo sa Apopong Gymnasium, ha? Mga suking tigpaminaw. Nga, laliman ka atol sa pagpagtagtag, doon na po'y mga nangulekta dito sa gawas mga igala o electric bill sa Socoteco 2 ni atong gusto magkakuha o bugas. Dili kini usak kayanong ayuda kung imong tanawon mga katropa.
1: Sentro.
0: Kini, posibleng usak kakalkulado, mapanglimbong o mapaymuslanong lakang nga adunay kanaabang maingon nato, interest mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Ang pangutana sa katawan mga katropa, asa man di ay gamiton kining account name, address, meter number o customer ID mga katropa, tumagano ninyo be?
1: Sentro.
0: Para sa asa ni, kung maghatag mo bugas, nganong kinahanglan pa man ninyo mangayo o electric bill?
1: Sentro.
0: Pagitubag palihog para maklaruhan ang mga MCOs. Kay mismo sila, siyempre, sa kapigado mang goods panahon karon, krisis karon mga katropa, mahal kayong gasolina, halos kanang ang uban ng mga pamilya mga katropa, di na makakaon tulog ka beses usa kadlaw. So, na ay napulo ka kilo nga bugas, kwaon ato ni. Ha? Pero kung siya kapalit, atong electric bill, mo ng requirements? Kana, pangutana na ha?
1: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Pero nagduda man gud ang publiko mga higala. Siyempre, sa pamunuan sa Socoteco 2, gamiton kining mga datos, muning pagtuo mga katrupa, sa pipila na ito ka mga concerned ng mga MCOs, gamiton kining mga datos para daw sa umaabot ng referendum, unsa ka tinuod na? Karong Hulyo daw, kalabutan sa gisgutan ng joint venture agreement kung GVA o kung kining pagsulod sa pribadong kapital, mga higala, kapitalista, I mean, sama nining Ignite Power and Energy Corporation. Unsa ka tinuod na?
1: Sentro.
0: Yun ay mga hunghungiong ingunana mga katropa. Maka-alarma, di ba? Dili na ito pwede pasagdaan ang mga katropa. Ha? Nga, kanabang, muingon lang ta, nadunggan lang manan ninyo sa mga, kuandiya, mga kritiko sa Ignite. Pero dili na ito pwede pasagdaan. Dili na ito pwede ipadaplin mga katropa. Ingon sila, what if dili tinuod? O what if tinuod? Di ba? Muna dapat dato i-balance di ang mga katropa. Dili lang tanga. Halimbawa, mudepensa na po sila. At nangatag lang ganig buga si Kwan, ni palag na po daw ang mga Meralco Boys. Mauna mga katropa ang mindset sa mga tao nga nagabuhat sa ingon-ana nga butang. Diba? Ilabay nila ang ilang mga binuhatan dito sa mga tao, mga higala nga nagakontra sa ila, kay dili man sila maging successful kung naay nagakontra na naay nagababag sa ila. Diba? Mao man ang kuan diskarte nila mga katropa, strategy na nila.
1: Sentro.
0: Ayaw mo pailad mga kaigalaan. Once nga kontrahon ang ilang ginabuhat mga katropa, ibalik dayon nila dito sa bigas. Mga katropa, subot pa sabot, ilahaman ang nahuna-unaan, sila'y nag-ingon-ana mga katropa, bot pa sabot, mao po ng ilang ginahimo. Diba? Ha? Diba ang kawatan, suko sa kapwa kawatan? Ingon ana na mga katropa, kung unsay mga ginapang tirada nila diya sa social media,
1: Sentro.
0: Ilabi na ning mga media mga katropa, grabing defense sa Ignite Power,
1: Sentro.
0: Mao po ng ginapang buhat nila. Ayaw na mo.
1: Sentro.
0: Pagka na lang. Ayaw mo kumpiyansa sa mga taga-apopong diya. Ilabi na kamoy pinakaduol diya sa may Socoteco 2.
1: Sentro.
0: Opisina sa Socoteco 2. Uy, pagbata mo. Ayaw mo padala-dala sa napulo ka kilo nga bugas. Pwede niyong dawata. Dawata ninyo kay Gracia man na. Diba? Dawata ninyo. Wala na ito na ginapugan ang pagdawat ninyo. Pero ayaw. Ayaw ibaylo ang inyong kaugbaon. Ilabi na sa kahimtang sa kuryente o sa inyong bayro nun. Sa sunod nga mga panahon mga katropa, sa napulo ka kilo nga bugas, pila ka adlaw ba bago mahurot ang napulo ka kilo nga bugas? Kung lima ka mo kabuok sa pamilya, ha? Pila ka long aganay, makaabot ba nag isa ka semana?
1: Sentro.
0: Wala na to ginakuan ha. We are grateful nga dunay mga individual nga nagatabang taliwala sa krisis. Pero tong tabang nga pure ang gusto nato ug walay kondisyon, walay hidden agenda.
1: Sentro.
0: Diba?
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Unay, muna nga ito ang ginakaalarma diya mga katropa. Karon, mga katropa, pagmata mo, kaya nga naman, kadtong duwa ka, tiglima ka kilo nga bugas, nga may kinatibok ang napulo ka kilo mga kaigalaan, kagi pangapod-apod dito sa may apopong gymnasium, wala kadto gihatag gikan sa tinud-anay nga kasing-kasing. I don't know. Sa mga sa atong former senator, kabalo magyuta na amang ginusay kasing-kasing sa mga kabos. Pero kining mga nagpaluyo sa pagpangulekta mga katropa para makakuha sila bugas, naamoy kasing-kasing?
1: Sentro.
0: Ha? Para sa ila siguro mga higala, usa kini kapaon aron nga makuha ang inyong labing importanteng impormasyon sa kuryente. Di ba? Pagka, kuha ba? Pagka tuso. Grabe ka tuso mga katropa nining maong style. Gamiton ang gigutom nga tiyan sa mga pobre mga katropa. Gamiton pagyod kining mga gikaingong mga barangay health workers kon mga BHW. Kabaluta mga honorarium lang ang guna ginahatag sa mga BHWs nato sa mga barangay. So ila pong panggamiton ni mga igala Baga para syempre madugangan ang kwan, pero believe ta sa mga katong na interview nato kagahapon nga BHW, tawagan sa tong kaubanan mga katropa nga wagin sila nagsugot or wala sila nagapangapod-apod ni ining mga survey form. Ang ilang nabalitaan lang daw, doon ay purok chairman diya sa Kiamba mga katropa nga nang kanabang nang kuha ng olekta og electric bill.
1: Centro.
0: Ingon ana na gyud mo ka desperado?
1: Centro.
0: Mapagensan mapasaranggani? Grabing strategy ninyo.
1: Centro.
0: Di magaga. Ha? Di gyud magaga. Ana ba, di makaya. Di makaya.
1: Centro.
0: Grabe. Grabe. Mga purok chairperson na nago-nago kagahapong adlaw sa diyang giadtuan sa XFM. Wa magpakita kang katropang Philip kagahapong adlaw. Ipaadtuan nato dito sa Alabel mga katropa. Anong managu man mo? Kung wala mo'y ginatago, ang adautan. Ha? Isugo lang manggug ko katropang Ivan. Kinsa nagsugo?
1: Centro.
0: Kinsa si kapitan? Si mayor? Oh. Unsay tumong ni kapitan ug ni mayor?
1: Centro. Ivan Polona. Centro.
0: Ganong kinahanglan magyud nga pangayuan og meter number? Ganong kinahanglan man nga ibaluon kung patay na ba o kung buhi pa man ang account owner? Simple lang na mga katropa aron nga imanipula ang tingog sa mga konsumidor sa umaabot nga referendum mga kaigalaan. Ha? Laliman ka kawato ng imong identity aron nga mugawas nga uyon ang taong bayan? Ang katawan mga igala sa pagsulod sa pribadong kumpanya sa Sokotekoto? Kana mga possibilities nga atong gina-open mga katropa para kamupod maging aware mga suking tigpaminaw. Magsigira mong perma di ang mga katropa, wa mo'y alamag na ko.
1: Centro.
0: Good luck sa inyo ha. Ang mga suking tigpaminaw, kabalo mo ang tawag ni ini, modernong pagpangulipon mga katropa. O blacktod nga pagpangbastos o kaning pagpangbastos sa pagsalig mga katropa sa publiko. Sakto po itong ingon ni Vice Mayor Yumang mga kinanglang imbisigahan yun. Kining maong lihok mga katropa o kanabang sutaon kung kinsang utok luyo ni ining maong mga sabuatan mga katropa. Kini mga katropa binuhatan, kini nga binuhatan, dili lang kaduda-duda sa moral nga aspekto mga kaigalaan. Kundili karong pag klaro ka na nga paglapas mga katropa sa mga balaod sa Pilipinas. Are, legal aspect kita, dali. Paminaw mo. Paminaw mo, mga suking tigpaminaw. Sa mga di gusto paminaw, pagkuan mo, pagpanabon lang mo sa inyong mga dalong gandya. Ikabalo ko, sirado na ang inyong mga utok o ang inyong kanabang mga kasing-kasing kay na tabuna na magkwarta. Natabuna na magnapulo kakilo nga bugas. Diba? Number 1 ang paglapas sa Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act of 2012.
1: Centro.
0: Ang pagpangolekta og electric bills nga dunay ngalan, address, account number og meter number nga walay klaro gawas nun og informed consent gikan sa konsumidor mga katropa, usa ka kriminal nga buhat.
1: Centro.
0: Mga kriminal dayon sila katropang Ivan. Giingon na sa balaod ha. Dilito ako ha.
1: Centro.
0: Opo sa Section 25, Illegal Processing of Personal Information. Paminaw, ang pagproseso sa personal nga impormasyon nga walay pagtugot sa tag-iya o kung walay otoridad sa balaod, adunay silot nga priso o sa hangtod tulo ka tuig og multa gikan sa 500,000 hangtod 2 million pesos mga katropa.
1: Centro.
0: Subay ka na sa balaod. Gihimo ang napulo kakilo nga bugas isip kondisyon o kung baylo. Halimbawa lang, gihimo ang 10 kilos nga bugas nga kondisyon o kung baylo aron nga makuha ang dokumento. Inungdan nga nawala mga katropa ang tinudanay nga gawas nun nga paghatag og datos.
1: Centro.
0: Diba? Ikaduwa mga katropa ang peke nga representasyon o kung usurpation of authority. Kadtong mga individual gani nga nagpakaaron ingnon nga empleyado da sa Sokotekoto mga katropa o nang nagpatuo nga adunay kamanduan gikan sa mayor nga gipangimakak na ni Mayor Falgi pod no kagahapong adlaw mahimo ka nang mapasakaan og kaso ubos sa Article 177 sa Revised Penal Code o kon usurpation of authority or official functions, mga katropa.
1: Sentro.
0: Ikatulo, ang paglapas sa Omnibus Election Code. Mga kaigalaan, may kalabutan kini sa referendum kung mapamatud-an gani, mga katropa, nga kining maong mga bill gamiton aron nga kining maong gamiton aron nga pekeon ang pirma kung dili ka kining attendance sa umaabot nga referendum, mga katropa, para sa JVA. Dako kini nga election offense nga nalambigit, mga igala, sa pagpanglimbong og pagpamugos o kon in short vote buying o kon coercion of consumers, mga katropa. Pahinomdom nato sa mga konsumante, mga MCOs, ang inyong electric bill, inyuha ka na. Ayaw na i-bailo sa napulo kakilo nga bugas, nga daling mahurot, mga katropa. Ang pagpanalipod sa inyong kontrata sa kuryente, mga kaigalaan, pagpanalipod usab ka na sa kaugmaon sa inyong pamilya, batok sa mas taas nga singil sa kuryente, kung hingpit ng masakop, mga katropa, sa mga mapahimuslanong pribadong interes, ang atong kooperatiba nga mao ang Socoteco 2.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Karipod, naapoy mga pipila ka mga media, ambot na lang yun. Ha? Ambot na lang yun. Ha? Grabing katawa nila. Karong ang panahuna, mga higala, kay nag-reacta kay nanghatag si Senador Manny Pacquiao og bugas sa katawhan. Ah, mga katropa, hilak na po daw ang mga supporter sa Meralco. Gaya ganay mig kwan ganay, tagay mig igong proof. Hmm? Nga mga bayad kami sa Meralco. Sige daw. Unsa? Kanang mga interview sa Meralco nga naadre? Mao na nang proof ninyo? How weak?
2: Atay.
0: Ha? Grabe kahuyang ebidensya na. Ha? Bisag asang stasyon diri pwede magpa-interview ang Meralco. Pero kaya nga naman, ha? Ang XFM, mga katropa, nagpabilin, ha? Ha? Sa among mandato nga mahimo kaming medium sa tanan, mga katropa, sa pagpaklaro sa tanang habig, mga suking tigpaminaw. Anay sa ubang mga stasyon diya, nga daw na halos nahurot na sila.
1: Sentro.
0: Ha? Kaya na, siyempre, alam mo na. Makuan, good, kanabang ma, kumbaga mapilo, good ang dila ba? Sa usa ka tao, mga igala, pag-abot sa kwarta, mga katropa.
1: Sentro.
0: Timan ini, the love of money is the root of all evil.
1: Sentro.
0: Akong bisayaon, ang pagpanga sa kwarta, ugat, mga katropa, sa tanang kadimonyuhan.
1: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: So bago na kuning mga pasaring na putspikas kampo, mga suking tigpaminaw. Kadali lang yun, katropa, ang reke. So bago na to, nga doon ay katwiran, mga katropa. Unas tanan, walay naghilak ni anang bugas nga napulo kakilo ninyo.
1: Sentro.
0: Ang tinood, mga katropa, ang katawan naglagot og naalarma sa inyong estilo.
1: Sentro.
0: Ganong kinahanglan man nga, ha, kinanglan og electric bill isip bayro sa napulo ka kilo nga bugas.
1: Sentro.
0: Ang bugas, mga katropa, dali lang na mahurot, makaon sulod sa pipila ka adlaw. Pero ang inyong impormasyon sa Socoteco 2, ang account number, meter number ug ang control number nga inyong giilo gamit ang paon nga bugas.
1: Sentro.
0: Magpabiling gamitonon aron nga imanipula ang referendum karong Hulyo para sa GVA.
1: Sentro. Ivan Polona.
0: Ayaw ninyo usbang istorya. Dili binlod ang gikinahanglan sa katawhan, kundili kamatuoran. Kung tinuoray ang inyong pagtabang, ihatag ang bugas nga walay kondisyon, ihatag ang ayuda nga walay pagpangayo, ha? Og sekretong detalye.
1: Sentro.
0: Ang pagpangayo og electric bill samtang nagatag og bugas dili tabang, kini usa ka transaksyon.
1: Sentro.
0: Ibaligya ninyo ang kogmaon sa kooperatiba sa kantidad lang nga napulo ka kilo ka bugas. Kinsa man karon ang angay hilakan, kadtong nagdepensa sa proteksyon sa datos sa publiko o kon kadtong mga individual nga nagpakaroon ingnon nga tigtabang apan adunay dulumtanang agenda sa layo.
1: Sentro.
0: Mao lang na ang atong paglantaw karon og panawagan sa mga MCOs, mga katropa, magbantay kita.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Para sa oras, ibinis ito pagpanaguban ng programang Sentro, mga katropa. Musunod na ang Kung Ako Ikaw, katropa. At ang ina ninyo, mga katropa, sa ngala na lamang sa Kinitibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, may buntag, mga katropa. Kalinaw, Pilipinas. Wasalam. Sentro.

0: FM 95.9 XFM Jensen XFM Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santol Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
1: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
4: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Exciting!
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?

0: star na submarine ang mga marine. Kaya naanapun ni mga guwapa kayo niya. Wala naging mga lupig pa. Welcome sa makausapan diri sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga giatangatangan sa tibok isla sa Mindanao. Kini mga maring ang kung ako, ikaw, katropa, live, ikan diri sa studio. Sa Studio X, mga maring, ako kini ang imong ex nga si Maring Inday Erica de Leguapa de la Mestesa. Apan dili makumpensa ang tingod kay mangunay o silingan. Siyempre, ako mga kaobanan diri sa laray magpailaila kay basigila po dumadungagan ba na ilang mga accomplishments. Anyway, ato welcome kining nakuha kayong mga kargada. Ako lang i-welcome yung sulay mong pailaila, maring ha. Ladies and gentlemen, Tia Daria.
1: Hello, kumusta mo? Gina mo? Kinilang gyapon yung iyaan sa kanunay panabang?
0: Mm-hmm.
1: Higog maalang ko, sama sa humbaog kinilang.
0: Mao ba?
1: Ako na'y bahala din ang kutilaw. Ang matindi. Sabi karaan mo kayo ng sounds, uy.
0: Sabi niya man eh.
1: Wala! Wala man dyan naaza.
2: Hi! We
0: siguro ko Andrea mga jatot na rin. Tiwas ang imuhang kuan.
1: Mauna to siya.
0: Mauna to?
1: Unahan sa kanunayang
0: panapa. So ato na sa i-welcome niyang usaka bayot diri ah?
1: Bayot? Bayot niya? Kayo mo magsigbin eh.
0: Na murag siging-ging.
1: Geng! Ayaw na ginigpasod na siyang balay. Nakuha mo kayong virus niya.
0: Ladies and gentlemen, Inday Tanini!
3: Hello! Hello! Ay, asa ba rin? Pag-usgi ka, may bibira rin. Mapago ang soke. Hello, Salon Philippines! Hello, world! Master Inday Tanini! Guwapa ka, may. Siyempre, pangit ako. Ngayong morning sa ito mga constituents, sa ito mga board of director and board of honor, ang ito mga plataforma karumuntaga, amok ihatag ninyo talana, plastar mo.
0: Mura rin ka, sukod na ang hearing, Maring, ang specimen.
3: Specimen.
0: Sukod na mga Maring, diri sa ito ang, kung doon ay hearing sa Senado, doon na po ay hearing diri sa lasto.
3: Correct. Diri na kay lasto, swear 3, oga 6D.
0: 4D.
3: 4D na, sorry. Gido ka nga, oh, kabalo, kikwaan na nagduha.
0: Sura na ako ng imo, kay 6D, mang ginangimuha.
3: Oh, 6D, di ka daog ba?
0: Napakaymakay kayo, naog-daog, anak Maring. Itinagahan naman ang numero, ha?
3: Pagkikwaan na dahil, sorry, Maring.
0: So, 4D na ron.
3: 4D. 4D kay kita, 3D man ta. 3B. Sa tulong kabayot.
0: Kita na yung 3D nga mga nag-umpay mga itsura.
1: 3D or 3B?
3: 3B.
0: 3B.
3: 3B. Mga bayot. Tulong ka bayot.
0: Oy, speaking of 3B, maayong buntag sa mga taga 3B la Pilipina di ay.
3: Yes, ay sa pagka bayot ang wara-wara na kay birthday ron. I-greet na to di ha. Oy,
0: ayara, ayara.
1: Katahan si Marana, Marie.
3: Be, katahan ako, be. Napapatong ako, be. Katong kanta na ko nga pinaka-power, be. Katong, be. Asa ba itong wala na to di ha? Wala na to?
1: Nami drum set lagi niya sa sunod.
3: Be, katahan ako, be. Happy
4: Tupac Arnel Cortez.
3: Ayan man ako.
0: Arnel Cortez man yan.
3: Paapil-apil man si Arnel Cortez. Humana naman ang programa.
1: Maapil
0: siya na rin. Maapil siya.
3: Overexposed na rin si Father Anna.
0: Sige daw. Ikaw na daw parin ka. Basta i-request aning bayutan.
3: Katong ako ang atong ang asa naman to Gab. Katong ako ang kanta sa unang atong nalapat to niya sa imuhang platform.
0: Anya na.
3: Hindi na maokay. Pagbata man na.
1: Ang iyahang mangod katong
3: katong
1: murag ang Pakistani nga sounds.
3: Katong kwan ba? Katong 12 gun salot ba? Sige na kay. Siyempre, ito ano man yung hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Ay, masaya na lang yung ko.
0: Masaya lang yung camera.
3: Sige, nakatansa na ito ang bayot,
0: be. Sige,
3: be. Nanareagab, nanareagab, wapa. Ayan na, kada lang. So, ato na katatay, kabalok ka.
1: Akapila na lang, kada ay maring. Akapila.
3: So, kung maghinilas ka, magakapila, gira ka, dapat hilas man pa. Magdapat na ito nga hagu-hagu na itong teknisya, kaya kada kong sildo ana. Kada kong sildo na itong teknisya, di nato na hagu-hagu.
1: Ano nga yung nasiak sildo?
3: Naku, oy, ito na blas dabaw, kaya didaksyonan mo lang malit gamay.
0: Papa, di ay?
3: Ay, be.
0: Ah, dire ang ato ang samtang gipaabot ato ma ato request siguro si Kenneth
3: ya. Si Kenneth.
0: Musod siguro diri ah.
3: Ato na siyang ayang ang alam ah, kung sige. Great naman ka mo Kane. Anya na. Paminawa lang sa gawas kay ginagisit apa ni.
1: Kuya kayo ang suot ah.
3: Kuya kayo ang suot kaya wala kang kanang kuha. Nagtrabaho kanang kaning. Pinalam ako sa pato sa kaning.
0: Pansit daw.
3: Pansit. Pansa? Mang laki?
5: Pansit.
3: Ah!
0: Ay, pansit.
3: Abi na, pansit. Ah, ay.
0: Pansit lagi dahil makaya ng masibang birthday.
3: Grabe eh. Sa kakino. Kasi si Kenneth ba, mura rin nag-birthday nga, muligid pa'y tabla.
0: Nako. Aban, live po rin ka ron mga maring. Si Buddy Oberas po rin. Nakita na po dito. Nag-live sa siya maring.
1: Wala man na si Mikuan.
0: Asa pa ko nawa man ako ang tingog ko. Asa pa ko na pita ron.
3: Lagi lang akong kuha rin. Mara ka side view lagi kuha niya ang kuhaan. Ako ang
0: lang kayo,
3: camera diri.
0: Mara gi mute. Gi kuha ta dito. Gi ho. Gi kuha ta ni paring gabi da dito. Siya ni sulot.
1: Side view mga maring. Kada ko kikag bokton.
3: Oy mauba. Di lang kitao lang imo ha maring. Ato sa
0: ning presidahon mga maring ha. Kay hinay man ako ang live diri. Uy hinay man ako ang signal. Uy dito man ako ni connect sa Bulgari Eutanan. Kung ito na kay Hinay.
3: Dito na ka sa Bulgari.
0: Dito ko sa Kuanbi, sa Silingan.
3: Sa Silingan. Uy, shout out ko dyan ni Ma'am Elsa Arriba. Aba, namin tagi na sa Bulgari.
0: Mau ba? Uy, dito na tayo viewers karon sa Facebook nga 8 ka milyones.
3: Aba, bim.
0: I-share sa ninyo ato ang live mga maring kay aron nga naghansab ka ayan makakita sa ito ang pagpakauaw karong buntaga.
3: Correct.
0: Karon nga Martes mga maring. Doon na tayo tawag aning PETSA 19 na malay karon to 2026 mga maring, ha? Gikan diri ha, live ta sa Tagom, apan live sabta sa mga sister station.
3: Sama sa asa, sa asa.
0: Sama sa lugar ni Inday Tato.
3: Aba ni, kuhan dyan sa Mati.
0: Sa Mati City. Si buntag.
3: Si Inday Tato nga mag-report siya sa palingki nga nara sa CR.
0: Si Inday Tato lagi.
3: Oo.
1: Kung naka sa Mati, i-dial na lang na inyong radyo.
3: Asa man niya, Marinda Ria. Asa man lang.
1: Asa man ito dito, Marin?
0: Mabati sa pakaroon, diri asa 99.1.
3: Yes. Aba?
0: XFM Mati.
3: Yes.
1: Ang mabati po ta diri sa Bukidnon.
0: Sa 101.7. Aba, bida ko 101.1.
1: Kisa may mong idol ka na diya, Marin?
0: Sa
1: Bukidnon?
0: Sa Bukidnon? Nadapan.
3: Una kong idol. Kisa may idol mo sa Bukidnon, be.
0: Si Kuan diya, si...
1: Ano sa may ang entrada na, Marin? Kisa may mong idol.
3: Be, kisa may...
0: Andiyan ko hanggiton,
3: Kisa lagi na.
1: O, idol man ka na ni mo.
0: Ang suspek kita lang sa police station. Dahil lagay mo
3: isa pala siya ni Lotabius na
0: dili oy si kuwari siya si kalimut pa ko ang abrido ni Kabawa oy
3: isa pala
0: si Michael Ricabo
3: si Michael Ricabo be paminaw na to report kaya sa XFM Bukidnon ni Michael Ricabo
0: gidakop sa mga polis ang suspect kita lang sa police station.
1: Kayo ni mo
0: live sa ta mabati ka rin diri amaring sa XFM San Francisco.
3: San Francisco
1: man eh nakabalo ko naabog kay idol diya ha.
0: Isa yung mga idol
3: niya eh. Depende sa bayan to. Bayari siya kong 3 mil o diba? 5 mil. Ayaw ko
0: sige daw.
3: Ako ay doon lang kayo. Kisa may inyong ikuan na be. Kasi John Celebria. Sarabag yun ang ako ang palangga di ha.
1: Sampuli daw. O tinuoy na idol be.
0: Sampuli daw. Tinuoy pa idol na si pare John
1: Celebria. John Celebria.
3: Palangga pa lang ko na si John
0: Celebria. Gikan diri ang sa studio. Paingon sa inyong radyo. At makaoban ka ng mga igala. Gikan sa crime scene. John Celebria.
6: Nagbangga. Ang motorsiklo nga CRF ang Kutsi, Mitsubishi, Mirage.
3: Dahil lang kayo mo, ginatalo-taloan nyo lang ako.
0: Ay, nako.
3: Lain man mo, oy.
0: Siyempre, live sa takaroon ni Babati, mga maring, sa XFM.
1: Sa kalain, maring kalain.
0: Sa XFM Gensan.
3: Oy, yes. Siyempre, sila si Ate Evelyn Sabasahe.
0: Yes. Oo.
3: Ang kabats ni Vivian Velez.
0: Si Mabadi ay?
3: Nati Chi Agbayani.
0: Para si Ma'am Evelyn.
3: Yes.
0: In fairness, kanang kuan kina si Ma'am Evelyn ay kanang makinis kayong kutis.
3: Naturalmente. O niya, ang iyang beauty niya. Di yun makasawa.
0: Ay, sa pamandi.
3: Siyempre, nabanan sa iyang mga insurrectos niya.
0: Naka-idol niya, naka-idol niya.
3: Wala ko yung idol niya, pero kato isa. Kato nga, may wait, kato ganing si Pagano, si Ivan.
0: Saan si Ivan? Sa
3: amigo man natoto si Ivan. Aga syempre ang kuan ang ato ang Salvador del Mundo dia si Uncle Ray Pirarin. Mao ni ni Salvador problemado pud siya nako. Ko lagwan talaga may. si Toto.
1: Bayad pud daw siguro
3: ko. Ay, ana siya nga kuan lang mag-abot remi sa kuan police station.
0: Ay, basig niya akong ikuan dahi. Kung dako-dako na ganyan mo ang call, basig niya akong ipahat portion.
3: Ipahat portion siya. Ako lang na siyang ikuan. Ako lang siyang tagaan. O kasi tawag anak, anang ilista lang niya sa baybayon. Para sa balas. Kaya para pagbalod, mawala ra.
0: Mapapas ra.
3: Ana.
1: Pati nga to ang branch manager niya sa Gabi nga group of companies.
0: Asa, kasama ko na, uy.
1: Ay, si Tay Pilip.
0: Ay, itin ba yan? Usa ka mga yung puntan si Pilip Oligari. Basi dili niya mayog. Dumala ba ito mga grupo di ha?
3: Ang iyang mga, ay, dapat, ay, Pilip, ang mga constituents mo di ha, magiging ampingan ha.
0: Dapat ngayon nga, kuhaan ka di ha, kanang dili ka basta-basta mapasulod sa ito ang organisasyon. Dapat doon na kayo ang mga requirements, eh, hugot kagaling patuman ang mga restriction.
3: Restriction niya. Kung naaman kayo mga question, mga suwestyon, o sa pa ng mga pangutana ni mo, kuhaan na Pilip, kanang at pagayoy ko ng mga screenshot, ang mga kuan na video.
0: Dapat doon nakita tayo mga ebidensya.
3: Yes.
1: Kaya dilig ko wala on ang link.
3: Kaya ang link nasa police station.
1: Kaya nga comment section.
0: Ito din itimbaya o sa kamayong buntan niya ito ang mga li-liers karon gagalili sa Facebook si Chirismi Kuloma maayong pag-lili mo na katawa na siya.
3: Saan si Jessalan Guno, aba?
0: Sa ingon niya.
3: Ano siya, Marika, halok wala lugar na to. Halok,
0: aba.
3: Halok na yung inyong lugar. Amot ni mo, Jessalan, oy, maramang ka ganang, siyong nga urge mong kuhaan, motulya.
0: Oy, nalang mo na ito ganina, gatindog.
3: Kasaan to?
0: Dito sa Purok 6 Lakon.
1: Uy, nalang ito?
3: Kato nga, nagbitbitong sundang.
1: Ay, kato na kablo.
0: Ako, takalimut, risota na yung bayanan niya. Napadiya si Babski, ingon sa nga shout out mga Mari.
3: Aba. Og siyempre, sa balay mo niya,
1: Nasi ko ang si Ate Josepina Tinambonan.
0: Good
1: morning mga katrupang beauty sa XFM.
3: Aba.
1: Shout out lang ko diri sa Tagaaglayan, Malay Balay City.
3: Aba.
1: Salamat sa mga Tinambonan family.
3: Aba. Kabalo, congratulations Maring Daria, kabalo na ka mabasa.
0: Ay, unsa ay mo ko ang dako lagi kang dughan.
3: Dako lagi kang tuto yun.
1: Nakahiling mo nga dako og gamay.
3: Sa mga
1: Press Survivor magugkong.
3: Ah, abid ako malignan.
0: Di ka na yung hitsura sa naka-survive. Wapaka-survive.
3: Ano ba yung naka-survive?
1: Natingala mo ko sa buwang video. Lahi ang nakaligawas ito ba?
0: Ha?
1: Ang sa ito nga, lahi ang nakaligawas.
3: Aba, baraga lahi na lang. Kisa man na. Anong ginanong ginana man na?
1: Ano man siya?
0: Kisa man na. Uy, nalang ginasay ko
1: ay. Nag-missing sa yun ang ato ang
0: gold medalist lagi na.
1: Branch manager sa Jinsan.
0: Kaya saan na si Pilip
3: Oligario, baby. Ang
0: sa'yo ni Pilip.
1: Ayan ingon? Ha, ha, ha.
0: Ha, Salamat kay Philip sa imong gisulti, ha? Thank you kaayo, Philip Oligario. Di na, muna pinakahagtik na reporter dali yes. sa XFM Gen Sun.
3: Yes!
1: Katong may mga nangkwan, nagtinigbasay, musulod yun.
0: May mga gagaba, mga ongoing pang mga pagbuto.
3: May mga ongoing nga mga cross-firing.
0: Sudlon yun.
1: Katong nagbakwan, ongoing pa ang suno. Kung saan man to?
0: Gipahigayon man to. Gipahigayon nga suno.
1: Nata karon live na gipahigayon nga suno.
0: Nata karon diri mga kuan sa tagom kuan lugar nga gipahigayon nga suno.
3: So apo pag kuan gid na gipreparahan gid na siya. Ana siya event organizer.
0: Kuan gid gi
3: kadang asunog na event organizer ana kay gipahigayon.
0: Inagurahan
1: gid ana siya mga personal grudges.
3: Aba. So na siya asa siya mo na siya gal personal sa to siya person with disability.
0: Ay, oras pa nga marim doon na tayo alas sa Jess 24 na ato sang i-endorse niya ito ang mga beauty products.
3: Yes, sure na ha.
0: Ato ang mga herbal capsule.
3: Kana.
0: Mga marim, kung hindi na makahimo sa paglipay-lipay kang misis, ayan ang ulit sa inyong bahay. Kaya ito ay hinungdan nga sa puton si misis.
3: Yes, kasi si misis, imugin na ako noon. Imugin na siya nga ba. Painitan yun mo lang kuto-kuto ni misis.
5: Ayun ba?
0: So, on sa'yo, ito mo, naroon nga mo, init ang kuto-kuto ni Mrs.
3: Siyempre, ang turbo. Turbo na si Mrs. Kay...
0: Uy, unay nag-text diri, on sa'yo, na paggamit sa turbo, paslak ba doon o tomorrow, no?
3: Uy, kamang ba, ay mo pa binugo, bi? Kanang ang turbo, 30 minutes na siya bago kanang mag-inap sana, eh.
0: Tested na mo ni siya.
3: 5 days ang tamaan na...
0: Uy, usap ka si Mana, Sam?
3: Yes, so... Kung ikaw, kanang hinay na kay kagurbada, imong side stand mo, humog na kayo mong side stand mo. Pilo na.
0: Taka na lang kuan.
3: Taka na lang. Imbis na kayo mong motor ni mo, imbis sa 50cc, malali na kayo matumba.
1: Pero na, may bagong akuan na. Unsa na? Testimony na? Si Connie Loy.
3: Unsa na? Si Connie Loy?
1: Katong bao-bao na po.
0: Lagi, oy. Mugin na ganahan niya, kanang bao-bao.
1: Disupilya ang bao-bao, reaksyon o paubos.
3: Gimong kalso, anak.
1: Kalso sa ang tapanido sa driver.
3: Baka kuya ko na anang balita ah.
0: Kabaobaya ka marin, napaday na sa ipuandu ay naging na sa ipuno day nga balita.
1: Asa man?
0: Kay pagkalso de ato marin, nabuslot tayo itong ligid marin.
1: Ha?
0: Natusok sa tabadidoy marin.
3: Uy, pagrabi anang tabadidoy basta makaturbo ay. So sa ato pa, mara din na siyang lansang nga gabaga-baga.
0: Muna yung kuya ato masugatan ba? Basig makuanta ba?
3: Kakuya ko ano mo eh?
0: May internal hemorrhoids ta.
3: Di ba kita mag-internal bleeding, ana?
0: Wala nga ato sa siguro kung ano siya makaturbo ka wa. Ay kapunsa.
3: Ato sa lang siyang kuanan. Pakita ako sa kanang tipita. Sa blister. Pakita ako sa blister, B. Ana.
0: Nako sa mga maringa, parayon lang sa pag-text sa toan text line 0966-306-9569. Osbon ko mga maring 0966-306-9569. O di ka mag-comment ka aron sa toang live sa Facebook page XFM 107.1 Tagum.
3: Aba?
0: O di ka makita ang sabta diri sa XFM Jensen nga Facebook page.
3: Yes, aba makita ka sa Facebook page.
0: Facebook page.
3: Okay, ikaw, Marindaria. Sa may mga ikuha ni mo, kasi grab kag-ting CD, ha?
1: Ay, naman ko nabasahan ng mga mensahe, o.
3: Be, sa may.
1: Ano po si Gawas, o. Ano po si Arturo at Kilya, na siya, hi po, good morning sa tatlong Reyna.
3: Aba.
0: Good morning, sa
3: Arturo.
1: Except M, ano siya.
3: Si Arturo.
1: Natingana ko kay mga maskulano lagi mo.
3: Si Arturo. Ipilya si Arturo Ipilya.
0: Ngayon, hindi na dyan kayo kumaaswat o bugat kayo mo dako akong braso.
3: Mao ba? Ako din na dyan ko, promise ginagawa sa akong self nga, din na dyan ko magmasa o pulok sa akong siminto. Hugs kayo magpala.
0: Ako ba rin, mag-ayag ko, balas ka na mag-constructions ko, no? Kaya, init ka ayaw ma rin, akong buko-buko ma rin,
1: murag tabaw.
0: Na-construction ang good ko.
3: Makasapyot pa na po dahil sige pala, uy.
0: Mao ba?
3: Oo.
0: Patulog kay akong lubot ma rin, sapyot na kayo ni ma rin.
3: Inilingkod ka rin ako, Maring, no? Kala mo, pungko ko, Maring, ako sampo, akong tikod, mag-abot.
0: Muna akong experience ba ni pag bakos ni Edgar sa kwan, sa muna, muna ba nag-envelope?
1: Makakakos pa rin si Edgar sa emuha?
0: Makakakos pa sa panag-stop.
1: Okay. Kayo mo kayo. Lablog naman kayo doon. Come on. Tanawa itong tail. Kagmay na kayo.
0: Ay, mga kanan. Naninood ka.
3: Nailangin ka. Aba si... Aba, atong ingrid ang ato ang kasulid. Ato kasulid.
0: Ay, mga taga kasulid.
3: Kasulid. Ang ato ang program director sa Sulid. Si Bong Alvarez.
0: Ay, solid. Solid good as siya. Solid good as in.
3: Aba, naningog na po ang mga morning gays. Unsa man katropang Bong Alvarez mo join na ka sa mo ang federasyon?
0: Okay, aron nga okay kaayo ta mga steeping diri.
1: Ay mura na pula na man gumi sa threesome for some na.
3: For some na.
0: I like that.
3: Yes.
1: You like it?
0: Yeah. Good morning Inday Erika og Cutie Daria pa request og One Moment in Time para kay Helen Grace Victoriano, nag-alaga sa akin. Salamat po.
3: Aha, salamat kayo.
0: Ikan kang Ma'am Philip Feliciano. Ma'am, good morning. Salamat kay Ma'am. Grabe dito, gahapon naman. Uy, nabusog yung big man's snacks, Ma'am. Ay.
3: Grabe, uy.
1: Salamat kayo,
3: Ma'am. Birthday man ni Kinidron. Masi, ganahan po na siya mo. Manarakong talaga kay Ngongon nga. Masi, magpakwan.
0: Ay, happy birthday kay Kinidron. Wala pa rin mo kantahi.
1: Asa? Akapila na lang. Asa? Wala nakitaan. Mura na ni Guwang naman eh, ang ato ang operator.
3: Ibalik, tagag Dabao, B.
0: O, di mo sa gusto na mo, kayo makaltasan, nag-iul.
1: Ibalik ka na, kinaman ito iyahang mga pundo.
3: Naman yung mga pundo dito.

0: of Miss Gay.
1: Uy, ang puwi ang yang kwan dahi.
0: Ang puwi ang yang kwan. Ming, ang birthday ni Karo ni Kiri Tagupa, nga tagaan pa naman siya ang dagang katuigan, Lord. Naghan kayo pa siya o kanang kanagat pa mayo ang yang panglawas. Nga, mugwapo pa siya ang samot. Nga, di ko siya magbulag sa yang uyab, kay para at least inspired siya. Naman ko na siya uyab daw. Aluod. Ay, sorry na na ka na, Kate.
1: O, yan na sa uyab.
2: Basahan. Basahan ang comment ni Papa Carl.
1: Aba.
0: Ay, salang na ninyo si Kenneth J. Tago pa diya. Kaya, diya ka, natural kayo ang acting anak.
2: Aba, aba, aba. Dili kayo halata. Dili kayo halata.
0: Sama kayo gusto mo yung tabo sa imong kinabuhi, Kate.
1: Ayaw pa gana, kilingan pa diri as siya.
2: Ayaw kawaya ka dyan sa kakaon garon. Ni Gordon na naman siya pansit.
1: Pansit. Pansit na di ay.
2: Ingo na nga, kadagan siya kwarta, pansit.
1: Dapat yung apilan ng fork. Naring.

0: Kila ay kung siya ko na mga itmi games karo. Salamat kayo sa inyong pagpamati at pagtanaw. Hay mga bading ay yung si mga bading nagalay mo yung mapos yung ikuani singgit pag hindi mo dyan si Arnel Ravanes. Oy, shout out sa mga bading aba.
1: Kaya si isa si Pinaso Dolorito Joseph. Okay, mayong buntang ninyong tulo mga Mary, labi na mga, labi ni Master nga, bangit,
2: bangitan,
1: aba.
3: Ano ba sa oy?
1: Hindi naman tayo makakuha, ano yun, mag-Vision X Plus na kubi. Salamat kayo sa Purok, Tadina, Furniture Compound. Matsalam kayo, mabuhay kayong lahat.
3: Tarong
0: ako na,
3: tarong
0: ang basa
3: na
0: maring. Sige, otro,
3: baby. Furniture compound.
1: Compound. Bungol, lagay mo ay. Bungol. Delay pa po. Delay pa po mga guwapa, mga bungol pag yun mo.
3: Kami na yun, nagkamali ani.
1: Delay nyo kung malamot ano yung ginabuhat sa kuaba.
0: Napagingon. Salamat. Thank you kayo. O, mga maring, ha? Ayag mong kalimot. Yaron nga mas mutin ang pangato ang mga pananaw. Tama yung mong giingon niya bayot nga. Dapat good mag-inom ta adlo-adlo o
1: Vision X Plus.
0: Soft gel capsule.
1: Kana.
3: Para klaro kayo ang mga telescopy.
0: Ang sayo ka na pagkuhanin mo. Abin mo mauna. Pagkuhanin mo upload man. Hindi ito mauna.
1: Hindi mauna. Ay, mali ang imong pagluhod. No? So, dapat ito kayo. Kung naka-Vision X Plus ka, kunya na kay kauban nga keki, so, imong inang ludahan.
0: Aludahan,
1: pagrunahan mo na, makita gini mo na dito asa ang kalot sa bumbero.
0: Asa katangpuan itong ang mga markings, di mo sa makita ang mga
1: yes.
0: Markings.
1: Yes, okay, makita, magunita na nimo ang tenderloin.
0: Oo. O niya ang ilang mga guiter nga doon ay katugbang.
1: Oo,
0: ha? Ang guiter nga may kanaog, gado ako.
1: May kanaog, dali lang, di siya guiter ba yun?
0: Oye, ano siya?
1: Kamu ba, pataka mga, dili magani, dili na gani mo mga guwapa. Mga jugo earth frigid mo. Mga miracle fruit. Mga miracle fruit.
0: Mura na siya di ay.
1: Yes, indeed.
3: Anay, pagkana si Louie o di lang.
0: Ang sagay ko ni Louie.
3: Nadungagan ang pod lagi mong isa kagwapa mga maring.
1: Lisod pod, lisod pod.
3: Kain po kayo dili itsuraan na mong kwaon.
0: Kanang gikumot sa dagkong kamot ka na mga kanta. Request ko kanta nga tulo ka Reyna. Kanang gikumot sa dagko nga kamot. Kasi mga kamot siguro sure. Ng jong-jong.
1: Kaya jong-jong.
3: Ayaw
0: naman. Baka ng jong-jong?
1: Jong-jong. Dako na jong-jong. Kung sa jong-jong nang dako na?
0: Dako na si jong-jong.
3: Amigo ko ni Luther?
0: Oh, amigo na.
1: Magmapsa na siya gabing dako.
0: Ha?
1: Magmapsa na siya gabing dako. Amigo mga lang Luther.
0: Bala na siya.
3: Apagos mo siya ang sa kanang buwan.
4: Color? Black and white.
3: Utsuman din na ako. Sapaw din na ako.
1: Usama ka, Yoy. Usama ka, Yoy. Ay, si Yoyo. Yoyo Cards. Laborte. Mga morning, mga ma'am na guwapa. Aba, di na rin mo kinala isulti, Yoyo. Ha? Yoyo Cards kay.
3: Okay, inborn.
1: Built-in yung among pagkagwapa.
0: Ano siya dali?
3: Kuro mag-radio kay built-in.
0: Ala, i-share po niya ito ang live. Garo mga marini. Yes. Kung maabot niya dali ako mga 50. Pero dungan tayo split dali as sa kuan.
1: Sa console.
0: Mag-ini ba ito sa pasalamatin sa imong mga kuan B? Imong...
1: Yes, ay ko pasalamatan ako, no? Pasalamatan ako ang gining tagom ukay-ukayan, ha? Di ba? Tagom.
0: Ang araw mag-in dahil nang anak si Gunala, yan, ha?
3: Ala, mga maring, mangunaw sa ako maring. Critical mo kaya itong kinabuhi, maka-uba rin siya, oy?
1: Thank you kayo. Oh guys, siyempre.
3: Dahil mo napaabot si mo sa gawas maring.
0: Ano pa?
1: Napito yung nakapag.
0: Mga outfit na ito. Ang pasalamatan.
1: Pasalamatan itong outfit. Uy.
3: Ang outfit. Ang atong in-fit di ay.
0: Ay, unyan na lang siya.
1: Kalay mong bra. Sa man ang bra ni mo.
0: Sige. Ay,
3: ako ang bra.
0: Asagikan.
3: Di ka na sa katong nanirado. Kakipalitan ako ko kayo.
1: Surplusan. Yan, namalitra man talaga siya huwag ng taga nga pang pamingwit.
0: O niya.
1: Nagpahit pa siya bra, oy.
0: O niya, kababa ka ng bayutan na. Namili ng taga ka hapon.
1: Maho ba?
0: Namili ng salito, o niya.
1: Nasaan siya mamasol? Sa palingkir, ha?
3: Sa tinuyan.
1: Sa palingkir.
3: Mga itong buta tinuyan.
0: Sa inside daw.
1: Sa inside.
4: kayo, di ba?
0: Kaya dito, kay siguro dahang kayo.

0: mga pes.
1: Dahil mga pes dito.
0: Mga pes dito.
1: Nagluto ang mga pes dito.
0: Nagko, saan yung klase nga mga pes? Nagko, mga kaayo.
1: One, pes one, pes two, pes three.
0: Ay, kabalo ba ka mga Marino niya? Nipalit sa si Paribubong og hanger, duha kabuok sabi ang gipalit niya.
1: Aba, sige sa si.
0: Hanger nga.
1: Si Paribubong?
0: Hanger nga, surplus.
2: Alam nga rin,
3: surplus
2: na. Dali si Green.
0: Nakikita ko dito, basi na yung mga surplus ng mga panty, wa man, oy.
1: Ay, pwede kayo, kabalo ka na kabago na kapit og tibang.
0: Ah,
1: wala ay yung tiba ko sa tubangan man ang tiba na ba na no. May pagkabahin yun.
0: So nindot na siya.
1: Murang gabayo ka kung bugan.
2: Ano ba na yung kasagaran sa tiba? Gaya ka yun.
1: Ang saluyo man ang tiba. Huwag yung tiba.
0: Saluyo man na siya.
2: Ayun na sa tubangan man daw.
1: Nay, nagay, balik tayo surplus man.
0: So,
1: lain kayo ang
0: kinap. Napikas lugar mo itong games.
1: Napikas ako kung itong games. Ang akong bugan, gani, kay murang gibayuok.
0: Ay, nako. Ako, ay, mga nag, idols, o.
2: Oh. Maraghapit na kanin mo yung split, maring.
0: Pila ko, daddy, ha?
2: Napaspas kayo ang tubo.
0: Oh, sige, mo split ko. Eh. Bahala na naman kayo naunsan ni siya.
2: Para si Yoyo Cards.
0: Total, naka-explain naman ko na ang ping-ping.
2: Batos ano din rin. Si Arnel, sige, basa.
1: May, alam ba si Cyrus Glenn na timbal? Grade 4 pa daw siya. Aba, lamino na ko na siya ako. Karo, 30 na yung edad.
2: Ay, maring.
0: Maray, pasabot na rin.
2: Kabalo ko, maring. Happy na rin siya sa isinta.
1: 30. Kadali lang.
2: Wala na, 30 si Doblado.
0: Makalimot ang social pension.
2: Ay, salamat.
0: Ato na idol sa Oska ni, kay Kwan.
2: Ayos, yung istorya kay... Nagpamatuot na din na rin. Kaya naman na sa buhok.
4: Ayun, ma.
2: Alam, ang buhok niya, barang ni... Pero sige, kaligog sa pa.
1: Paminaw.
0: Wala, maraming
1: lang. Ay, sa pesorya ko, kay Kalis... Ikaw, Glenn Sai... Sana eh? Glenn Sairo, Cyrus Glenn. Kung mag-comment ka, comment lang. Ayaw pa ni noon.
0: Ito pa dili, hoy mga taga, ipahinungo daw niya sa mga taga Nueva Fuerza sa Tagum City, Davao del Norte, Arturo Idquila, salamat kayo. Ato rin pasalamatan si Kapitan Rian.
1: Oh, si Kapitan, no?
0: Si,
1: salamat.
0: Willie Arcaila,
2: din
0: sa may barangay Nueva Fuerza. Grabe, dyan ka.
2: Ay, abuang kaoban, maski naglanay ng bulsa, gisudlan ng gihapon.
1: Kap, thank you kayo, Kap. At least, nakuha na kong sayo-sayo ang pangunahan nga til. Kalimut ba, yung bit ba, oy? Tingala ko, yunigas, man. Ay! Ay, si Kwan, si kisa pa man eh, napapagin nyo yun.
2: Naapon
1: niya Mary
2: kong
1: Jerry,
2: amigo.
1: Mary Jerry Mar.
2: Kisa pa lang, si... basa ha?
1: Si
2: basa,
1: Mary Jerry Mar.
0: Basa.
1: Alam ba siya, shout out niyong tulol. May ano niyo, tilaan, oy.
0: Hola, oy.
1: Pa-shout out me diri sa tawan-tawan na Baro og Torres family. Daghang salamat.
0: Aba.
1: Che! Mga che! Aba,
0: sige, salamat kayo.
1: Dang,
0: salamat kayo. O niya, kay Dunatay, tila greetings mga maring taon-taon.
2: Napuday ako ang kanang dugay na po niya sa kanang kalihukan.
0: Kisa na siya?
2: Membro po niya sa Gabi. Naan sa karon sa Australia.
0: Ay?
1: Aba, kisa man na.
2: Pasyahat at may ano yung tulog ka mga manang.
0: Aba, salamat. Thank you. Thank you very much.
1: Liberalim niya mga pag... Liberalim niya ng kwarta. Tarong-tarong nga yun, may kwanya. Great niya, ha?
2: Kina si Alfredo Ricali. Membro
1: ba
2: po
1: niya
2: sa Gabi?
1: Amo ba? Daysa. O, saan mga ng Gabi? O, saan yung Manny nga ng Gabi?
0: Ah, kana, Gabi. Gabi ng kla ba?
1: Ah, Gabi na yun.
4: Ayun ba?
1: Exacto mong dua, oy.
0: Napadiri asya. Good morning, mga guwapa. Salamat kayo sa inyong paglili, oy. May na mga maring, kini ato ang pasiunang hearing sa ito ang impeachment.
1: Impeachment
0: na ito sa ito ang programa kung ako, ikaw, mga maring. At ang inyo, taod-taod hang, ato ang live drama.
1: Yes.
0: Gikan sa tinuod nga kinabuhi o sa nagadayang buhi atong tagaagpagtagad, mga maring. Apan sa dili pa, welcome sa ito ang tila. Greetings.
1: All right.
5: We

0: Ay, welcome, welcome. Oh, sila greeting sa tamaring. Ay, na mo pag ana marin kay.
1: Dira bagyo pa ana. Dira
0: bagyo ta pa ana
2: marin. Sa mga nagtanaw diha sa live, ah, palihog lang kong share sa ato ang live. Ang link nasa comment section.
1: Sige.
0: Palihog ah, sige. Kisa pa na aga PM diri aga ka PM sa kuan ning uban diri. Oy nga. Dito sa ato
2: ang ipabalik na siguro na dito sa ato ang comment section. Kaya naman dito ang link marin.
0: Hoy, nakabaho ka marin. Si Eldrin digin yun po. Di po na makahimutan kung dili makapamati sa ato ang programa marin. Musaka po ang iyahang libido.
1: Aba? Si mura si Jesse Langono o gani si Babski. Aba? Di ba? O sa... Og si aba si di na makaraig. Aba?
0: Gipanudno naman ko sa ito ang
2: dilapin na kina.
0: Tugnaw naman ang aircon, Maring.
2: Tungkol sa katugnaw, Maring.
0: Oo.
2: Si Jeter Labdosi ang nagbuhat, ana.
1: Aba, baby.
0: Siya kayo katira.
2: Si Jeter. Siya
0: katira, ani?
2: Oo.
0: Katong dakong eat me games?
2: Yeah. Sige, siya cut-cut na ka sa ubos.
0: Nakitaan ako ang itmigin si Jeter Maring.
1: Sa man balance, ang pagkabutang.
0: Dili pantay, murag mato o change.
1: Murag mato.
0: Napakay. Napakay na mato. Ay, isa kay murag change.
1: Lain mo lang mato, oy. May bugbog na lang siguro.
0: Napadili ang... anyway, mutila na tama yung mamaring kay...
1: Sige.
0: After this...
1: sa atong impisiment.
0: Yes. Doon na tayo usa-una kakanta. Kaya hatagan itong patagad ang mga ga-request o kanta nga. Madungog po nila, Maring.
1: Yes, indeed.
0: And before that... We're going
1: before
0: to...
1: Before we proceed...
0: Before we proceed, Your Honor... I would like to...
1: My manifestation?
0: Yes. You know, mag-isaya, tao eh.
1: Ay, kapoy mo kayo. Hindi siya may lalala itong self ano yun eh.
2: Ayaw naman.
1: Di bini kasabot si Maring Daria.
2: Oy, ayaw, oy. Kasi pa para sa inyo mga buguon.
0: Ay, matila.
1: Lobo Vice?
0: Ay, salamat daw kayo. Shout out, diri asa.
1: Lobo Vice? Bayot mo si Reggae, magpa-Lobo Vice?
0: Shout out daw, diri asa, may Compostela, and the Tanini og, and the Tanini og Idol Dogol, is the Tia Daria D.I., og Maring Erika.
2: Ang imo ka pong amigo, ah.
0: Kasi ba ni siya?
2: Amigo, kanang last.
0: Si Arnel?
1: Kisa ba ni nakuha man ni
2: si John
1: Jampun.
2: Yeah.
0: Si John. Ikaw ni John. Salamat kay John. Kumusta to ang Junjun?
2: Kamala ba ka sa mga Junjun?
0: Kana unsa nang Junjun di ay?
2: Okay, Junjun kay kang John dako.
0: Junjun.
1: Ni sabot ay dako.
0: Sabot kong balik-balik gamay di ay.
1: Kung balik-balik ko isa lang ka John gamay. Kay gibalik-balik man dako.
0: Baturo na kay pangan sa kanang mga bata pang gagmay kaayo sa itong mga nana.
1: Basta nang kwan tinti.
2: Ayaw naman.
1: Sakto. Tintin dako.
0: Muli na siya.
2: Brian, ganun daw na niya.
1: Alam-alam. Mayroon ko na dito kada ka. Kwan, mainom ka dito sa, buka to ka sa Santa Cruz, dito sa Davao. Davao del Sur, di ba? Nag-kapilag. Di ba?
0: Sa Davao del Sur.
1: Davao del Sur. So,
2: hindi na ginawa na Davao del Sur kayo sa Digos mo ito.
0: Sa Digos mo.
1: Sa Digos.
0: Kamas may brand sa Digos.
1: Sa Digos. Dito, nakakagmapalitan dito. Ito sa kapilag. Ang imong ginainom ganito ang syllable joke kayo nila ito, ang creamy lalat.
0: I want that.
1: Unsa man? Dadona to ng service ni.
2: Ano mo yung want that man? Maring, dili man creaming ang imong ha.
0: Hoy, kanang ako ba yan sa nada?
2: Kayo mo ko kay mo ha kay lati.
0: Madam Guambe na ako si. Madam Guano ko si Edgar ni hapit ko na si Edgar di ha.
1: Hoy, si Kenny Tagupa, dahana siya. Nalangi si Marcolita dira. Aba,
2: abaras,
1: abaras, jog kang bayota ka.
0: Gikuan ka, giyahan ka.
1: Giyahan, jog kang.
2: Makita na ka ng katag-ani.
1: Mapamatod din
0: natin. Pero in fairness, bro, kang sikuan, katugari na akoan sa blood control.
2: Katugibara.
0: Kapermerong gikuan ba, gitaral ba?
2: Ay, katong kuan, katong witness.
0: Katong asawa, magti ayon ba?
2: Si Diskaya.
1: Ayun, lang mo na ito na ito yung istorya, B. SM, uli na lang ko sa mga SM.
0: Sa Diskaya.
1: Sa Diskaya. Katong na katong na ikuan. Katong, katong mupalit o ka, mupalit o kining car nga na ipayong.
2: Aba.
1: Siyempre, mga datoon, baya kong kutis, no? Kaya naka clear skin, so baya so.
0: Unsa imo ang kuan ka ng dugo kay mistiso ba siguro?
1: Puerto Rican. Puerto Rican. Yes.
0: Mura man kong nagoy Afghanistan na gina.
2: Ayaw naman.
1: Alangan, nakapuyo. May isa kasi manalindo.
0: Sa Afghanistan. Sa pananan, naimiyon ka kumbaga, ana. Nakuha.
1: Kano kaya di mo buyo di mo nito marino?
0: Mupin ako naman tayan.
1: Marino, kano kaya di mo buyo nito marino? Maparihan biya kang naong sa mga tao nito marino.
0: Kani, no?
1: Ay, lagi yung pagdugay marino. Mara na yung Tamil nito marino. Maparihan mo naong Tamil.
2: Paspas to kayong liwata kasi mana raman.
1: Paspas kayo, eh.
0: Grabe. Muna giingon na marino nga. Kano na mag-breeding daw ka ng mga prutas. Itapad na doon na marino.
2: Ay, di ay.
0: Itapad pag abot sa panahon nga manubo. Matakdan na ito isa marino. Katong mga time iso, matakdan to sa aslo mo.
1: For example, ikaw nung kaya di ba kaya kaya guwapa, pero yung haba kaya glawas.
2: Ibang kasi ako glawas, Marie.
1: Wato ka doon sa mga sa Puerto Rico, luoy kayo mga tao dito, kaya matakda ni mo. Lailagi mo ay.
0: Din lagi na tapad-tapad. Ayaw
2: ka tapad.
0: Ako bitawin, ato ko sa China, nakatapad ako dito, ako ganang kuan, ganang...
1: Unsa?
0: Kana mga mugbo, natakdan po ko.
1: Tapos din ka sa una.
0: Tapos man siya ko sa kanya, ato.
2: Ayaw naman.
0: Wala nga, makatakot yun na mga tapad-tapad.
1: Makatakaloy, mara ko lang sa gingon sa mga networker, pag mauban ko nung kaugan ng mga palahubog. Papalahubog, giday ka.
0: Sakto.
1: Magkauban mo yung mga babaero. Babaero, giday ka.
0: Pero lagi ka na si Kimik tapad lagi. Kami ni Paribubong, taparan na mo si Kenneth. Mag-gibing matakdan lagi.
1: Si Kenneth ang natakdan ninyo.
0: Ay, nako
1: naman.
0: Dili na si Diskaya, si Kuana, si Discourage. Aba. Isukol ko si Maring Kainet.
1: Si Maring Kainet. Ikaw, Maring Kainet, ha? Na.
0: Masailoon na siya kay birthday girl, man.
1: Oo, gani.
0: Ay, matira na to, ay. Kay Kuana, kay ako, nang hapdos na ako ang bubunlan.
1: Sige, B. Katilaon na kayo ko ba?
0: Ako sab, magkatilaon na siya kayo ko.
1: Apo na rin si Maring Darya, katilaon na ba ni?
2: Ako?
1: Gunitin lang na imong mga game si Marangara, ha? Ay, saan na
0: na?
1: Usbo na kami! Ang malagi ng mga lamog-lamog sa gingi-gingi lagi.
0: Saka ako na. Na-imagine ako ba? Ako'y ging anak ba?
1: Ang gulo kayo eh. Kanang-kanang nga, ang dila ka ni mga maring ka lang. Mura ka ni propeller ka ni sa kuhan ka ng multi-cup. Pas-pas kayo.
0: Kaya makaanag ka. Aba, giyagit sa
2: lahat. Masukol yun yan ka.
1: Masukol yun yan ka ang bayota.
0: Kaya mga maring, ay mong hawa ha. Kaya doon ay usang kakanta dari ato ni Pahinungod. Gikan kang request na siya ni Mama Feliciano. Og ato ni Pahinungod sab sa mga taga-Mawab. Siyempre po sa tanang namati ka ron sa XFM. Sa mga pagbalik, ato na taga-pagtagal kining usang ka swatampo dari sa toang tulumanoon.
2: Kung ikaw ako.
1: If I were you.

0: Trufa, exciting, exciting.
1: Well, mga maring, palit sa ito ang panag-uban live yung pandigi ka Andrea sa studio. Ah, saan mo ito? Kung hinsit lang, agar mo na isa. Ang ito ang panag-uban yung paloyohan ni mga maring sa ito ang mga produktong herbal. Siyempre, mga maring, nag-una diha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito ang Santon Vitamin C. Siyempre, mga maring, ito ang kape nga gibingaw na tiyo ko aling kape ha, bayot ay... Siyempre, ang kape nga...
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes. Aba, marang nag-insod ka. Marang nag-insod ka.
1: Yung sa naman sa kami nga, yung sa...
2: Nakalitan ko, yung tadlo ko maring.
3: Ang akong kape kay, siyempre, every morning, every other hour,
1: anong,
3: nakakape dyan sok.
1: Anong kita mga Pilipino, nahilig ba dyan ta magkape, no?
3: Oo, siyempre, ano naman ginangan. Di ba ito mabuhay yung watay kape?
1: Oo.
3: Oo, okay.
1: Saan naman may tingog niya ako ang
3: kwarto? Saan naman na? Anong naman na? Iyan ako na, Bin. Ay, abay, maraga, nag-hangards na, wala pundo dito.
1: Pundo siguro.
3: Ilisi, Bi, ilisi. Ah, bebe. Awa, oh, gapon. So,
1: Gapon.
3: So, announcing, Digitote, Digitote.
1: Ano yan ang kadali lang kaya? Ano man yung siya? Ay, dali siya.
3: Bebebe.
1: Una naman siya, pero wala yung siya.
3: Bebebebe.
1: Hap, bakit siya dali? Wala sa itinyo. Abay.
3: Nakapos siguro na.
1: Masig nakakuhan siya, Maring. Naka, nasa Maring. Ito sang lili.
3: Tuplok ako doon sa tunga ko noon. Dali, kala. Kanang araw diha. Kala. Lagi ko na, tuplok ako noon na.
1: Ayaw na siya maring, kaya muda aga na siya, moped na siya.
3: Moped na? Aba.
1: Pero diri siguro siya maring, kaya
3: nakakuha
1: mo siya. Ah, kanyang wala man siya mo.
3: Anong wala man ni Bing, kanyang wala man ni.
1: Anong man ni siya, oy.
2: Bagsak mga ganapur mo.
1: Astag kaya ka maring sa video maring.
3: Ay.
1: Meron na kang si Kuan, si...
2: Ayaw na ako eh.
1: Mura ka itong kalaban ganyan sa Fernando po.
3: Ano
1: si, mura ka si Kuan, si... Rumi Diaz.
3: Laila niyo eh.
1: Rumi Diaz. Ayaw ka na, kung mapahiyam ka marig eh, mura ka si Rumi Estorba.
3: Ay, nako!
1: Ba'y nawala man niya ito ay nawakalag ito ang tugtog diri amaring ay ang sakay na kuan diri ano
2: alam
1: sa...
2: Alam mo na, wala na o nang imong ipang-on.
3: Gab! Dali na sa diri, Gab!
1: Pidging or attention or chip technician.
3: Gab!
1: Why?
3: Hali niya siya mo doon tawago doon, Gab. How?
1: Anong nawala ang tingaw niya diri amaring murag medyo nikalit naman siya, uy! Basi din na nga ibot nga mga kuan diha
3: mga oh dabay nga tika mga sila ibot ang pungango diha
2: nawon ya basi na mga jatot
1: basi din mga wala pa din si apil kay ano
3: ex ko daw kuno lang nga kwa lagi o TSB og mo tingog ex na dito
1: ayo ex kay mo tapo na putag lord diri amarin naka plaster na ba yang uyotar
3: baby
1: kusama na ayo kay wala lagi ato ang audio diri ay paringab ay what happened?
3: Babe, digit siya. Ano man na?
1: Dari ko na ito sa isa kasi na daot yung isa kakuan siguro.
3: Ibalik na dito sa Picas, babe.
1: Dari ko na ito. Ato ko na nga.
3: Daot siya.
1: Daot siya. Ato siguro ilisan ng usa.
3: Ilisan na, babe. Ilisan matanon.
2: Basig niya kapus.
1: Basig niya. Wala ko siya kapus. Sa dito sa isa.
3: O, ka na.
1: Well, welcome sa tuang Demeritus and Friends.
3: Yes! Hello. Welcome. Ang programa, ang segment na kanang
1: giatangan gyud sa
3: pilit ginigaya, pero hindi naman kaya. Aba, mato nila.
1: Kasi tayo ano una.
3: Oo.
1: Og syempre, ato sa tagaan o gamay katinaw na ning Maritis and Friends, diri nyo madungog ang mga chismis nga.
2: Tinod na
1: mga screenshot, voice record,
2: ay mga link,
1: voice email.
3: Yes.
1: O yan na po yung mga voices.
3: Yung mga voices, siyempre, ang ato ang mga membro ano yung muna kitawag o mga itong grupo dito, muna kitawag o PMA.
1: O saan ang PMA?
2: O saan ang PMA?
3: Philippine Maritis Academy.
2: What? Ay, kailangan nyo ganito. Kailangan ka ni graduar, Maris. Diya sa mi graduar.
1: Tawala mo, asa ka ng graduate, gani nga eskwilahan?
3: Ako sa PMA.
1: Sa PMA?
3: Philippine Marites Academy.
2: Ano? Sa may daladalan mo, Ana, hindi ha?
1: O sa imong kurso, what is your course?
3: Of course not. Of course not.
2: Of course? Lalim na course?
3: Ay, di ba? Tamlo. Dili Commerce of Law. Dili Commerce of Law.
1: Sa
2: na Kamlo?
3: Kamada o niya Lokdo.
1: Salakot niya pa kayo student marim, kaya ang cargador,
2: kaya ang cargador.
3: Yes, no.
1: Kabalo ba ka
3: marim? Ayaw, mag-istorya kay ma-hurt ko.
1: Gani?
3: Laborer.
1: Because we are laborer too.
3: Yes.
1: Yeah, kay Tuluman tao, we are laborer
3: three.
2: Kabrati, di mo marim.
3: Ganahan ko, ganahan ko, ani.
2: Kabrati, kaliwat ka kasi mong silinga. Ayaw ko piyansya kay matigpasan.
3: Sa kasliog. Ay, nako.
1: Ay, nakababa ka ba rin? Una kay Chika today.
3: What? Sama. O, sa may Chika.
2: Ikaw.
3: Ay, ako? Uy, nako. Hindi nako. Itago na ito. Hindi na ito isulti ang pangalan.
2: Itago na mo sa pangalan nga.
3: Ang iyang pangalan nagsugod sa litter. Ay? Ay? Bugsas ako.
2: Sige, sinabi. Sige na. Ayaw na ko lang wala, Marin.
3: Litter K.
2: K?
3: Mabalik ka.
2: Si Keanu Reeves.
1: K o K?
3: K.
2: Si K.
3: K bye.
2: Tarong ka ba?
1: K bye.
3: K bye.
2: K bye.
3: Kamalong ka. Kala si Mr. K.
1: Unsa na siya?
3: Grabe di ka ayaw na siya.
1: Mga ba di ay? Kuyawan no?
3: Kamalong ka sa una nga. Nakakay mo admire anak ni mga Maring.
2: Ay di ay? Ula,
1: uy.
3: Okay, siyempre guwapo mong kung nakay siya nga tao.
1: Sakto sa pamarong di ay?
3: Sakto pamarong anak ma'am. Apan, kabalo kag unsay mga weakness na niya?
2: Say weakness.
3: Dagum.
2: Ay!
1: Mga ba di ay?
2: Talawan siya dagum.
3: Naikausa nga ni at ni ato na siya gasuno.
1: Hala, uy.
3: Nakuyapan ang joyang.
1: Nakuyapan ang uyuta.
3: Yes. Dala na dito sa hospital mga Maring.
1: Uy! Wag yung hospital.
3: Orang si Kanstupre na lang yung dying na yung Maring ba?
1: Kumbaga, lospad na siya.
3: Lospad na paayo. Sa dihang.
2: Orang na 50-50 na Maring.
3: Oh, 50-50 plus 100 na. Moto Maring noon niya. Pag-abot dito Maring sa hospital.
1: Uy.
3: Dito sa emergency room.
1: Aba, sa ER.
2: ER o ER?
3: Sa ER, mga kamubab. Di ba mo mga guwapal? Pwede ko mo pronounce. ER. ER.
2: ER.
3: So, moto niya. Di ba yun siya kayo?
1: Nag-operahan siya, Mari?
3: Nakuyapan man ang bayot na one month ka na lang. Lusman man ang juya.
1: Ala, uy.
3: So, nasunod may maringa. Bilig yun siya kamata maringa. Nasuchukate man siya sa aso.
1: Masa nga aso yung gisimot?
3: Aso sa sunog sa dakungayang balay. Kaya yung mga rescue ang itong, naman siya rescue ang tigulang.
1: Asa mo putugi paigayo ng sunog?
3: Murag-buri na ba? Summer and bugat? Oo. Muto ka rin ako. Yawa na yun ang mga people of the Philippines. Sayang kahimtang.
1: Ano ko yan ang, ang Republic?
3: So, karoon, may ina ko nagkukunse sunod.
2: Naunsa man sunod ito, Maring?
3: Muto, Maring. Nakuyawan mayon nabalaka na mga nurse, mga doktor, mga albularyo, CQ, tanang mga janitor nagnabalaka na.
2: Pero pag albularyo. Hospital Marine eh, albularyo saan?
3: Marine kabalok ka. Pag ingon sa nurse nga injection na lang nato siguro ni di bango nang bayo.
2: Ay na
1: tactic Marine.
2: Dayo dayo.
3: Okay na mang good nurse.
1: Siguro basi pud na mura kadako sa buriki ang dago.
3: Oy, grabe kayo.
2: Basi dagom sa kumpras.
3: Ganso sa kumpras.
1: Basta niingon siya, Maringa. Oy, di... pakita niya nga dako sa dagom ni anak siya.
3: Anak siya, pakita ko ka.
1: Yeah, iturok, ma'am.
3: Pagwa sa dagom, dako kayo.
1: Ilid siya.
3: Naaksyo siya iguan.
1: Ala. Ang sa ingon.
3: Niingon siya nga, Hi boy. O kaya kubi. Anak siya. Isyot diri o?
1: Ah, gusto niya dito kayo dito sa...
3: Sayahang kwan. Sayang disposal. Disposal. Dito sa disposal dito. Sa waste disposal management.
1: Oh, buddy. Asa so, siya ron?
3: Narabugod diri sa abot asa sa Del Norte. Rin siya. Uy.
1: Oh, ba?
3: Manya, kabalog ka.
2: Taka diri, siya?
3: Gwapa kayo siya gan. Gwapa kayo siya gan ng Yebasu.
1: Uy,
3: yes.
2: Nakakita di ay kamaring.
1: Nakaoyan pero, na siya di ay.
3: Oh, pero ibang istoryahan siya anang bahit alam mga juje, mga ginapsanay. Manag, ang bayot, managpong siyang dalunggan, kaya di ganahan.
1: Uy, hilasan siya.
3: Hilasan.
2: Hilasan o luoran?
3: Luoran?
2: Uy.
1: Isa ganahan siguro.
3: Oo, unya ka ron. Pag makadungog siya o kananga, kananga, M to M, kananga, man to man. Aba, mupakpak ang petals.
1: Aba.
3: Ganahan, kayo interesado kayo ang juya.
1: Ayay ka.
2: Isa na lang kaplato yung umakaon niya.
1: Gamera yung bahin.
3: Pero, sultihan ka. Buutan.
2: Ay, di bawi na yun.
3: Buutan kayo.
2: Sikans lang bawi na
1: yun. Bawi di ay.
3: Mapagmahal. Siyempre, God fearing. Ang wala, usahay lang. Kaya nyo siya ka nang huligid pa po'y tabla. Pag mag-inamutay.
2: Ay, di ay.
1: Kaya dami ka nang kaon sa mga kasagaran ginasuot.
3: Ang iyang ginasuot niya kay magkuhan siya ka nang lawlawon o pantalon.
1: Murag karatista, ana.
3: Murag karatisyan, ana. Kanya, mag-jacket siya o itom.
1: Ay, maroon si Pilando po, ana.
2: Sila third ba na?
3: Anya, isa, inapagog, last na lang.
1: O, sa pag-inadungag, ana, di ay.
3: Mag-pulo siya, o niya, mag-nicktie, o niya, pinatabon sa jacket.
1: Ala, o.
2: Mura siyang Mormon.
3: Mura siyang kinana, mura siyang Koreano, ana. Dahil lang kayo, mag-medyo lang kang religion.
1: Ay nako, mga
2: religion.
3: Katawa ako, ano?
1: Ay nako, mga maring. Ang moto ato ang The Marites and Friends. O, nakababa mo, kanina ato ang segment karon ron. Ato di kanato, mga maring, sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas bulanti pa ato mga panganahon na inom taong kape nga dili itom. Inom taong kape nga medyo brown-brown.
3: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix. Pero ang pangunta na, gimingaw na ka.
3: Gimingaw na ba ka, lab?
1: Naka, mga maring, ha?
2: Nagpapot ba yata ka palangga nga muhatag og kape?
1: Speaking of palangga, wala pa rin siya nakashow.
2: Wala pa siya.
3: Baby, o saan mag-inan siya? Kasama na si?
2: Si palangga.
1: Ato siguro nang ihapit ito as ka palangga.
2: Gusto rin lang kung kaganina, muhapit si Bong may dili. Dili gusto si Bong ma-share.
1: Hindi siya gusto na yung mga kompetensya, na.
2: Dili siya gusto
3: kasi na.
1: Si palangga.
3: Aba.
1: Nindot ka isip palang gagmata ay kung gatanaw ka sa iya, gatanaw po ganyan mo, mura sa doon na sa'yo ka na mata sa mga scientist ba?
3: Mura siya ka lang matagtiki.
2: Layo na kita nga abdan sa tuang programa.
3: Sige, ano ba?
1: Ay na maghawa mga maring kay ora mismo, humanaanin nga ito ang pipila lang ka mga painomdom. Ato nang sundo na ito ang live drama ay kahawa. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kanilang niya po si Tia Daria.
3: Masa Inday tanini.
1: Exactly. Wala gitingog ni isa ay murag na kita ni Prince siya niri.
3: Hindi, ka naman ni siya, Tote.
1: Ah, yun na, tatawa ko na si...
3: Baby, nalas Tote ni Dobby.
1: Ya, Digi Tote, ano, mawala lagi yung audio dali sa Picasa, Digi Tote.
3: Ay!
0: Exciting!

0: yung pamatasan? Tuguti ako nga makapadayag, makahatag sa ako ang pagtahod ganiyong tulo?
1: Ay!
0: Maring Daria, Maring Erika, o Master Inday Tanini. Kanya kong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibyaanan. Bahin kini sa akong uyab. By the way, ako dahil si... Kadali lang ang kaya na. Kuhaan mga good name. Ako dahil si Jay. Louis Jay. Grabe kaayo ang ako ang... kasinatian karon Master og... Maring Daria og Maring Erika. Bahin kini sa akong uyab. Ako si... Marjorie. Kani mga dadis, nako yung na-discoveryhan niya sa kadto kayo na namo. Kayo sa mga dadako ang ako ang trabaho. Nakakuan mangugon nagabiyahe ko adto ko dito sa Mati City. O sa Tagum City. Isang asa ko ini point of Mindanao sa akong trabaho. Apa sa kadto kayo na mga uban nako na-discoveryhan niya. Para nyo masayra kung sige unod na akong suwat, tingnan ni mga panghitabo.

0: Jay! Ay, dira, oh, nagdala ko ba? Nagdala ko ni mga baon ni Madri, oh.
1: Lamia ba ni pangsur di mas blunan?
0: Ano na ako yung mga kanang giloto magod yung gisali gibinlan magod tato kanto ni Gab o gato yung niloto nga talong good niya napadyo din kanyang black rice nga yung gigisa lamia ni kayo malali mong baon
2: okay, kinahanan ko ni mo mang bagay nakabawad yung ko sir yung magpaborito na ko muna hinong dan nga gimahal tikag maayo.
0: I love you too. Wow. I love you three and I love you four.
2: Okay rin pa siya mong gabi eh nga kaduhaan drataka.
0: Actually, kailangan kayo kuha na. Kulangan pa kuha na Jay, pero saltiya taka pang no. Ganang okay na pa na ako.
2: Onya ay nag-ulit na ako kay mapalit ng kong turbo. Siniguro na onya kaupat, yun.
0: Mantay ka ha.
2: Ang dama yung mabutang gida mga bris.
0: Ako na lang itimbiran na ako na. Alam ako yung round timber na.
2: Masig mapulpog na magana ko na. Basta ka pulpog, ha?
0: Kaya dili ni. Kaya actually, nagipagputangan ko ni nga matagkilid ani. Akong ipagputangan og cyclone wire. Mm. Nagipagputangan og timber. Bisa't pagbahaon ni. Tingin na matumpag.
2: Ay, apod pala biik. Kaya basta dili na la. Lain na naong imuang kuan. Mura na nagkuan. Mura na nagkanaong sa tunnel doon sa saan na kuan. Anyway, Mang. Salamat siya kay Nadjo kay Primitiman siya kuha, ha?
0: Okay na kayo lapang.
2: Huwag ako ba, siya mong liog.
0: Mahalo ka sa kuliyak, kunya mahapit ikas buna-buna.
2: Lamit ko kay Hawiran. Eh, mura ka nang mamon ba?
0: Ikaw dyan pang ba? Layo kay ka ba?
2: Mabawon, so hikapo no?
0: Eh, baby, kapo na ko pwede mo taba din. Wadyo rin ka nag-brape ha? Nag-vexer shot lang ka ba?
2: Binimuhan, ayaw hikapa kay kung mababang mapingsan ka mga markings gilukan man ko eh.
0: Mantay ka. Uy, ito na dito eh. Ito na dito, lakaw na. Dili na ka magsigig kuhan-kuhan ha.
2: Sige, ito na ko kay kaabot itong amigo na ko dito ng kaobanis na mo. Yanag ha.
0: Sige,
2: biga-biga diri ha.
0: Uy, biga-biga. Uy, nga, dili man ko magbiga-biga.
3: Pre, tara pre!
2: Sige, pre.

0: Ay.
1: Pre.
0: Pues ya que ya tan trabajo.
1: Iván, pre.
0: Que la quija.
1: Para un largo nata.
0: Pre. La yo te enviaje, Iván.
1: Tama-tama que te enviaje, pero esa semana que te cagabas, ay, de caulianes.
0: Belaka mo kasi kung asawan kung si
1: oy manangi kadaan pre kay
0: para Jerry
1: botuan botuan tama naay ko ano to botuan
0: lobya kasi kung asawan na kung aminga una si ko gi sa gabi din bi wala pa gi mahitabo sukan nga
1: unsa ona lang sa semana pre
0: wala bi mahitabo sukan nga wala ko na sema mag dibi na sa katulog din ako magwan pre
1: di man po siya pwede kuyo kon pre kay kun portor man atong bangko nga atawan asa ka tama to kani og kuan
0: no on po basig mo sud siya diri nya gining ati kamangon po nimo.
1: Dili ko yan ang nakatao, pre, pero makahiga yun.
0: Pre, ugma man itong biyahe. Ugma man itong biyahe, mananghid siya ko. Mananghid ko, Marjorie.
1: Pananghidahan?
0: Mananghid ko, kasi mingon siya.
1: Kasi tagaan na kagbaon din. Natay pangulawan siya na, pre.
0: Picture man ko na kunang iha, pre. Yan
1: na, pre, isa kasimana ta?
0: Kasimana?
1: Oh, kasi makalimot ka.
0: Taon-taon gila ito, no? Sige, mauli siya ko sa bye, pre. Kay mananghid ko, Marjorie.
1: Sige, larga tayo ng hapon.
0: Sige, mabalik ko yan, ha?
1: Sige, pre.
0: Mang, sa kasimana mong biyahe ba? Sa kasimana ko di magkauli. Okay, rasyon mo, ha?
2: Ay, nanasad lagi na mga ista. O, may problema sa kuapang?
0: Mabalak ka mong kunin mo kay Minghaon. Makasakuang good kaayo, good.
2: Dahil, kanang kaminga we makuan raman ang mga kaminga.
0: Okay, rasyon mo, ha? Sa kasimana ko, di takang mabisbisan.
2: Basta pang, tawag-tawag lang. Ako okay na kayo na, oi. Katuloy lang niya, tubito kag sa buwang gabi to. Hapit pang kabagbulan dito.
0: Ano oh. Siya may mong ginabuhat dito, aron nga maibsan po din mong kamingaw na ko.
2: Nabitaw ka dito, bitaw, niya paguman. Nagkonsa man ako, ako rin bahala na.
0: Bitaw, mang, oi. Wala ka lang ko ba kay tingali o ga manhid sa ni parinods jampon. Kuri ba ka sa jitter lalo busy? Basing ganyan ka hungon kanila ba?
2: Yeah, sige, may dudahan na sa dimote mong amigo nga dili guwapo si Pikong. Diyo ay kabalaka ka di ko mapatol mga inaana.
0: Bantay ka ha?
2: Lagi.
0: Mula kayo naman ko.
2: Niyo, pa inito sa niya kong kuto-kuto dripang. Ikaw ba? Nalasan ka na mong style di mo, baka ni mong short di mo nga mubo kay nga. Klaro kayo mong lisik, aniyo.
0: Ganahan mo kuha na ikaw, kaya dali lang kayo makatikang ba? Inag-discarga na mo sa mga karga.
2: Ba?
0: Katikang na, oo.
2: Amin ako, ganang...
0: Niya ka nang nagpangihi po na ako, di haran ako ipakuan. Pag-imaw na ako sa kilid, ano ba? Nga muna, ganahan ko na yung mamugbo na ako nga short. Ayaw ganig... ba, sige mo na yung imuong pugarans manok, ha?
2: Ayaw ba, kayo, marabay na ako ang kuhan. Marabay na ako ang... Ako pinang ginasimot-simot, o wala ka.
0: Ay, di na ako nilabhan. Ibilin na ako ni Simo. Imola nin siya, ah.
2: Ma... Sige na ba? Kwan, magdukis ako, big mga tulog kahugnaan, bi?
0: Masa man mo ang gustong ibagdok, ha?
2: Ka ba?
0: Nalasan
2: lagi na.
0: Isirasa na bitan na.
2: Oka na, sirado na.
0: Pero, karoon ka.
2: Luudan yung trabaho. Ay, sige na.
0: Masa ba yung luud?
2: Wala, oi, sige na.
0: Talikod, abri na bintana, talikod ka sa bintana, atubang ka sa bintana, o niya. Kita duha manan atas bintana, layo atong pananaw, ning patong ko ni mo ni aw.
2: Apa grabe. Pag grabe.
0: Sabak kay mo, sakal ba ning libido aning kuan, kadungog si Yoyo Card.
2: Bang, pas, grabe po ka pa.
0: Tara pre, nakapananghid na ko pre.
1: Okay na.
0: Tara, larga ta.
1: Luya mo kayo kagi.
0: Ay, wala na, gawin ko dito nang...
1: Oh, bungkag kayo mo buwag pre.
0: Nang hagbas ako ng sabay, kay... Kasi na yung mga... Bitin mo ato ba?
1: Aray.
0: Yung mga banakon.
1: Imo nga basan bagdot kay pre.
0: Bagdot kay bayan mo
3: nga basa. Oy, mga pares dugayan ninyo diha. Sige ko mo
0: bisita. Larga ta, larga lig daron, larga ta. Dugay
1: kanina ra mi paabot ta wala mo dugay kanin ta wala.
0: Nanghit na nanghit mangud ko nga mukuan ko kay.
1: Panangay do ka oras binuang manang.
0: Sige, tara.
1: Tara.
3: Amuray, tapuray.

0: Maring Daryaw, maring Eric Kangmaster. Di biyahe dyan mi nito pa lumigbutuan. Kauban lang ako ang mga kauban. Sila si Mr. Shane. Ag si Kuya Dars.
1: Bangas ka?
0: Amot mi nito kay grabe medyo kaayo ng mga kwalito kay among karga magod bugat kaayo ma. Isa ka ban nga putsukan o isa ka ban nga kining lampinig. Muto pag abot-abot dito sa lugar, dito sa Butuan. Yapit mi dito sa Trindor lang ni Arnel Cortez na nanapi mi rin do. Pag-abot yun na mo din ang lugar ra, kaya pagkagabi eh, inan yung mga panghitabo.

0: ayaw niya magkainom, punta pre kay...
1: Oh, bito.
2: Pre, pre, isa pre. Chat. Ah, grabe. Ako, ang ayos pre, kamer, kaya nagsulog na tubig ron.
0: Eh, di ko gustong... Ako, daghan na ako, gusto kong mahubog ko ron. Gusto na kong... Gusto na kong... lumsan akong kukulikon ng bino.
1: Grabe, grabe.
2: Sabi na ako, kapre.
0: Kinahina yung report, pre. Kaya wala tayo kasigundaan eh.
2: Oha, pas kamil. I-appel na ito ang panggas. Ang panggas sa truck, i-appel. Kaya ito ang manangin pang
0: kwan. Yun na ba? Ito ning kwan. Antipakanta ni.
2: Siyempre.
0: Kini atong budget na ito nga kininiang 3 mil.
2: Basi na ipag-uli na ito, natin baklod.
0: Ano baklod daw eh?
2: Ay, baklod.
0: Hapit na sa Pasian.
3: Ay,
0: ah.
3: Pare,
0: namaklad
2: na mo ko niya,
3: pare.
2: Basi ka
0: daw, hangon niya, pare. Ay, saan mo ito? Dilis ako, pre. Dilis ako.
2: Kay... Layo naman kayo itong sinaptal.
0: Loyal, loyal ako sa kong asawa, manggol. Yeah. Dimingaw kong magkuhan, pre, ni Marjorie.
2: Mapagay pag-iikanin mo.
0: Na problema ko, pre, nga.
2: Mapagay pag-iikanin, pre. Siyata, pre. Siyata, pre.
1: Pero, siyat.
2: Gimingaw na yan, mapagay pag-iikanin.
1: No.
0: Mangayo ko sa inyong mga opinion, mga suwestiyon. Oh, okay naman siya kung asawa pila ka-adlaw kundi magkauli. Wala kasi kidua-duaan laki sa mong lugar, pre.
1: Ah, grabe pa na duwan. Wala mo siguro inanan na mo asawa, pre.
2: Wala mo na silip iyang trabaho na, pre.
0: Wala mo yung problema siyang trabaho. Kailan mo ko siya magkauban, pre. Ako, okay naman siya kung lugar ko.
1: Lain naman kayo gamit story, pre.
0: Kuya mo na itong giinom, pre. Kamay pa mo ko na ito. Nahubog naman ko. Ay, nakatulog. Ay. Pandama, ikinig ako sa usap. Ibidyo ko siguro kung asawa na ko. Gusto ka trabaho na yung mga oras. Alas 10 na mas gabi eh. Ay, gidaya lang ako. Ay, naayapos internet, Dres. Ay, nitubag na siya. Mang.
4: Hello.
0: Kumusta man ka?
4: Okay ra ko, pang. Kumusta
0: man ka? Saan ka magigitakigan?
4: Pero magod isa dri, gagrabi ulan-ulan, madali sa 2 araw, no eh?
0: Mang, mura mag-dunay gini. Mura sa mag-siling panro, gabibrit man sa madron.
4: Wala ko eh.
0: Mang. Mang Sirhi, kuno na mga balay, ang mga portama si Dunay, kasuod yung mga putsukan, puro mag Dunay ka-vibrate.
4: Wala, pang. Kaya saan na yung problema na yung pang? Ako na, sirado naman ni Diri.
0: Yung mura makakinang urog lagi.
4: Wala, oy,
0: Mang, gimingaw ka na ko, Mang.
4: Gimingaw mo Dunay mo, pang.
0: Kung gimingaw ka na, kung tinulog ka, gimingaw ka na ko, taghoy ko, nobe. Ay! Mang, unsa ka, Mang? Unsa ka?

0: Mesir. Mari Daria oga mari Erika. Nebong ko sa akong asawa kaya di utkara magkalit. Nalila kang mga lunggan ako nga mga kwankuan man itingog-tingog ba? Muto nga, nalila ko ga uli ako pagka humana mo uga diskarga diri sa among ikarga kay tertibang dibukatan ni mga halukan magunigod mga bukat kay mga karga bao niya. Muto nga, dalira kami na nga uli. Mga esmagol. Mga esmagol, magunni. Muto pag uli na ako, inaan yung mga panghitabo.
1: Pre, muna na ko nyo uli, pre. Ya, bagbog sa ta kay.
2: Wala pa namang karkada ba?
0: Grabe po, guys.
2: Unsa man nga?
1: Muli sa ko kay binga ko sa. Binga ko sa away.
2: Mino lang gyapon eh. Ang istorya na magbi ato.
1: Kay kamo ni bahala di ina lang si.
2: Pre, makarkada pa ta ka akat. Apil bes bayad na pre.
1: Ko ni lang ko ang kanang na ko.
2: Hapdihan ka.
1: Hapdihan na ko.
0: Pare,
1: ayo pa sigurad di kay gamay ra maili ko na ko pre. Hapit man mo humaw.
0: Ako alang ang oras. Dilaksyonan lang, dilaksyonan ka.
1: Ay, kamo na bahala muli sa ko. Kamu na ba?
0: Sige.
1: I-text ako,
2: Oo, oh, ikaw pala.
1: Mang! Mang, abot ako! Mang!
3: Mingaw mo, Dari. Kalimot ko naman nag-susi na, Dari. Masiguro...
1: Man, kami nga boss bahay na mo, Dari. Uy. Uy, marong sabas gawas. Man! Sa mga niyo, nakita mo na ako ni sa kwan online sale.
0: Bupada magung online ko. Di ako duke kay balupat
1: eh. Mang Sulti, ikaw unsa man, unsan eh.
0: Pang,
1: basa man eh. Si Moto na gabi, bahong uyap.
4: XFM,
1: X. Anong, unsa man eh? Mang, suti ko sinun, unsa ni? Unsa nga matang ni nga, kining gadget, unsa man eh siya?
0: Ah, kuali siya pang, muna siya bago nga, kwaron ka ng bala sa M23.
1: Muga rin, yan pa, para unsa man eh?
0: Ah, kuali siya, kanang panglupa, kanang pagpawala sa kapoy pang.
1: Ako kung isaksak, binya kung ikuan sa kong ilok. Kinamot ka dali sa tangwa ko?
0: Dili na kinamot, naginuma siguro kay guma man eh.
1: Tuon na guma di ay.
0: Nag-isot ka na, dili pukir ba? Ako po nagtabang na gupang kay...
1: Ano mo magkamatagbaw na ko? Pwede man kami ingon nga, pabuta lang kong muli ko. Ano di ka magsamang gawin? Ang
0: dawa mga guma. Ganahan ako kung mga inaani pang, kanang murang negro ka na kupang.
1: Tuon na ako kayo.
0: Kanang ima, mararam ko na ganahan. Ikaw na green pa na panglo, murang ganyan siya ka ng bungas iba.
1: Sa lakton niya pagka-istorya na yung gamit ka,
4: vibrator.
0: Masa elok aku. Aku lagi buat para satu duha. Aku lagi.
3: Kapila na namang ibuhat ni?
0: Ah?
3: Kapila na?
0: Since kadong nagauyab da.
3: Kadaghan na kadi ay.
4: Ayaw ni ma.
3: Lubang pasabot ni mo na ako yung mga delivery. Muna yung ginabuhat ni mo, muna yung ginatira ni mo, ginaduot ni mo na sa iyo hang...
0: Pang. Mahuwag ni siya pang.
3: Ugasi ni, ugasi.
0: Ngayon man.
3: Segunda na to.
0: Bukod sa ito.
4: Ayaw ni ma.

0: problema karon, master. Maring Erika o maring Daria. Usahon man ako ni nga. Mo man ni nagamit dahil sa kuang asawa, kaning gunit siya vibrator?
1: Ay!
0: Kaya ang rason ko no, gamay kayo ko ni akong kargada. So, mo ko'y mabuhat ani nga. Mo na magini siya inboard, maning pagkakuan ani. Inboard, magini siya kadako. Sakto ba niya ako ang nasunod sa kong una-una nga magpa-dax na lang ko? Kaya makita na ko sa Facebook nga na yung magpa-dax? Kung sabay ako buhaton, ani? Tapaki ko ninyo, bi? Mga katupa? Dini na lang ko to kung magpaabot ko sa inyong tambag. Louis J.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong

0: Exciting!
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Aasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may

0: Paplarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Senate shooting, inihingi ng Office of the Ombudsman.
3: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
2: Philippine Peso, bumagsak mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US Dollar.
3: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
2: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
3: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
2: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.

0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy, mga katropa, sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Villa, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
2: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod ito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalima investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni na House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kaya dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular ang umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
2: XFM News Nationwide.
1: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Tinawagan si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinotok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baliktarin at kasuhan ang mga pulis na nang-aresto sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan na senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Gitni ni Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
1: Kuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagar Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap sa pwesto si Education Minister Muhagar Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Bakakua. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit natili ito. Nang 520 araw, natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Giitli makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapainggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
2: Live report.
5: Pabor na maabsuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kidapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kidapawan City. Ang grupo ng mga suspek ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kidapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuloy ang nawala ng malay ang biktima pagdating sa barangay Mateo. Isinugo sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos si Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
0: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
7: Katao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agad namang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor na hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTJ9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod nito, hindi na nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklara lang silang death to the spot ni Dr. Carmina Abuzo ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Tuguegro City ang tatlong sakaya ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ng otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada, at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Live report.
5: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14-anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32-anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43-anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago XFM News.
0: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babaeng natagpuan nakahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mapabayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santho na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.

0: Brian, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ipamang bahagi ng Mindanao. Asahan ang malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may tsansa pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heatstroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. Kaya't pinayuan ang publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni na House Speaker Faustino Boyi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng kamera na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Ayala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagkatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang koponan sa panalo. Aharap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon pa lang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman na saan ka man. XFM News.

0: Beauty of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Usa man gid.
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

Soul on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the

0: Mang ako na yung insulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
1: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
1: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
4: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
1: Santon Plus!

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus.

0: Maayong adlaw mga katropa, and welcome na usab din ng atong programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray, ha? Hindi na anak mo karon si Kahimsog Kapiskaya sa panglawas mga katropa. Hindi na bagong adlaw. Siyempre, bagong oportunidad nga ni kanato hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Welcome nining atong programa The Secret of Health mga katropa nga diin na nining programa ha sa Gihapon atong ginahatagan ng pagtagad. Ginatunan nga diin na sa unsang mahimo nga mahimsog ang ato agayo nga mga panglawas o sa unsa usab nga diin atong matuldukan kini gayud ato ang mga balatian. Busa, welcome ang tanan mga katropa nining atong programa. Pag sa mga bagong abot din ha o bagong paminaw gayod ha nini atong programa mga katropa, pwede o sa baka kamumuban nini atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha sa mga gusto gayod mo ba nini atong programa. Pwede ka mo mapadala sa iyong mga mensahe mga katropa nini atong text line number na 0909-1762844. Gato kayong hatagan o kapagtagad po niya ang inyong mga text messages. Human gayod sa ato ang health information. Kamusta po ang tanan? Nakapaniod to na ba ang tanan mga katropa tungod kay oras na to sa tibuok Pilipinas? Alas 12:44 na mga katropa. Ay naot, nakapaniod to na ang tanan ha. Pag sa mga bagong nagsugod pa lang no sa ilahang paniod to karon. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Ayan, hinay-hinay. And I hope and I pray nga din anaka mo karon tanan mga katropa ha sa kahimsog o kapiskay gayod sa panglawas. Adlaw karon sa Martes mga katropa, live kita nini atong programa The Secret of Health dinhi sa Gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening no sa mga nagkapaminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radio. Welcome po mga katropa sa atong programa The Secret of Health. Ilabi na no sa ato agayong 89.1 XFM Davao. Happy listening po mga katropa. And 101.7 XFM Bukidnon, 107.1 XFM Tagum City. Happy listening no sa mga katropa nato din hang adi nagapaminaw sa atong programa karon. And ubani ako ninyo mga katropahan ini atong programa. Just text your messages and concern. Dinigay sa ato ang text line number. And live usab kita karon through our XFM Facebook page. Pwede usab ninyo na ma-search ha sa inyong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM 97.9 Davao. And you can comment your concern. If you have questions regarding your health mga katropa, pwede og welcome kamo. Mo comment gayod din ha sa ato ang comment section. Or either aduna mo'y gustong itimbaya, pwede usab no. I-comment lamang din ha sa ato ang comment section o ato ka nang basahon unya no sa ato agayong health information. Ang programa The Secret of Health mga katropa sa Gapon na kini atod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ang klinika nga din sa Gapon na maghatod kaninyo ga libreng serbisyo. Padayon ha ang paghatod ka nato mga katropa. Kaninyong tanan sa libreng check-up o ga libreng konsultasyon. Ayan, watay gipiling edad, basta dunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa nga mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kitay high-tech machine at the same time your health consultant usag ka functional iridologist. No, nga din ato gayong may hikaplagan usab ko sa gayong mga nagluya nga mga organo sa ato ang lawas na kinahanglan hatagan o pagtagad. And of course, kining mga gitawag natog hidden causes sa ato agayong mga balatian na mga katropa. Especially your blood circulation, your tissue activity, ato anang mahibaluan mga katropa. And if you have deposits in your blood circulation, musugot ag sa dili usas pinakahinungdan nganong ikaw ug ako aduna gayoy balatian ini nga panahon mga katropa. Ato anang hatagan og pagtagad. Welcome kamo nga mobisita gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And after our consultation and health checkup, we have also free dietary guidelines, no? Usas pinakanindot nga atong ginahatod sa ato agayong mga katropa, mga kabayan, no? Adin aduna gayoy balatian ilabi nang sa mga niadto gayud sa atong Yes to Health Clinic. Free dietary guidelines, free terahertz therapy, and free nutritional therapy, juicing therapy, and we have also biosupper therapy mga katropa. Pag kanindot, kadagan kayo tag mga serbisyo, hatod kaninyo sa Yes to Health Clinic. Welcome ang tanan, no? Asa man ka nga lugar. Pagpili lamang mo kung asa may pabor kaninyo. Aduna kita ay branches din sa tulo ka branches din sa Tibuok Davao Region. Dinigayod sa Dakbayan sa Davao, ana kita sa Cellpole Building door number 3. GSIS Heights, Matina, Davao City, atbang sa Durian World. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative mga katropa. Nasa highway ra po na, dali na kayo malocate ha. Nadi na ang ato ang Yes to Health Clinic address. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel, and ato agayong mga lamian nga kape, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, and Premium D3 Cough Mix mga katropa. And our Vision X Plus, and of course, our food supplement for men, ang Turbo Gayod mga katropa, available ka na sa tanang Yes to Health Clinic. And our schedule for checkup and consultation, dinhi gayod sa Davao is Lunes o Martes mga katropa ha. Gani karong adlaw, tibuok adlaw ana kita dinhi ang atoang schedule sa syudad sa Davao mga katropa sa atoang Yes to Health Clinic branch. And welcome ang tanan, no, sa mga nagplano. Pwede pa ka mo makahabol ilabi nagdora mo dinis matina. Mag-uban-uban ta mga katropa alang gayod na matuldukan ng inyuhang mga balatian. Welcome kamo nga mabisita gayod sa atuang Yes to Health Clinic. And sa mga taga-Tago, mga atuang clinic address, ana kita sa M Central Building, Ganti Road mga katropa. Tapad rata sa Mr. DIY. Dali na po kayo ninyo na malocate, ha? Kung magsakay mo mga motorsiklo, unsabay sakyan ninyo, panigurado pa di mo masaag, ninyo na ninyo nga, Atomos Mr. DIY Palengke. Kaya hatod mo anak mga katropa, and tapad na po anak mismo, makita ninyo ato ang dakong signage, Yes to Health Wellness of Pharmacy. Mauna ang ato ang clinic address din na mga katropa, ha? And then abrido mataga Domingo hangtod Bernes, no, alas 7 buntag hangtod alas 8 gabi. Mas gipataas na to ang atong oras din sa Tagum kumpara din sa Davao nga alas 9 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Pero same day, Domingo hangtod Bernes, abrido ang atong mataga Yes to Health Clinic branch. Pero dihan na sa Tagum, mas gipataas na to ang atong time, no? Nga abrido para gayod mas pabor sa ato ang mga katropa hilabi nag medyo lagyo-lagyo nga lugar. Okay, usahay na ay masaag, no? Di na gayod sa ato ang Yes to Health Tagum branch, taga Agusan, taga Compostela, no? Mga lagyo-lagyo nga lugar mga katropa. Man ang atong gisayos pag-abri o mas gipadugas pagsarado para gayod na panigurado maka-avail mo sa ato ang mga services, especially kung ang inyuhang plano mo avail gayod sa ato ang mga produkto, no? Kaya ato ang mga produkto ha, available sa Yes to Health Clinic in a very affordable price. Labi na kung ikaw gayod usa ka senior citizen, ayaw kalimot pagdala sa imuhang senior ID para maka-avail gayod sa ato ang big discount mga katropa. Sa mga taga-Mati, of course, padayon sa mga tuwang online consultation through a phone call. No? At tuwi lamang ang tuwang Yes to Health Clinic branch. Anak kita sa A Square Building, Barangay Central, tapad gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. abrido gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Oras, alas 12:52 na. Akong giawag ang tanan. If you have health concerns, or kung buot kang hatagan o pagtagad, lagi mo ang lawas. Silabi na kung ikaw, Ananas Pagidaron. Bisan pa man, wakay gibati si mo ang lawas. Prevention is always better than a found of cure. Your best partner in health, mga katropa, maugayod ang Yes to Health Clinic. Welcome ang tanan, ha? Maghisguta, unsay mga hisgutanan nga din makauswag sa ato ang panglawas. Basag dili rabisi sa ato ang Yes to Health Clinic. Willing gayud makipag istorya, makipaghimamat na ang inyo agayong health consultant at si Jeannie Drudang anha kaninyo mga katropa. Tunong lamang ha nga ato ang schedule kay basig mo ato mo nga sa Davao or sa Tagumba unya baliktad ang schedule. Saan na to pag-istoryaan na. So itunong lamang ato ang schedule. Isbon ko pagkamon mga taga Davao, Monday and Tuesday maugayod ang atong schedule for check-up and consultation, ha? And sa mga taga Davao del Norte, no, mga taga Tagum, atong schedule is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Mao ka na ang atong schedule, mga katropa. Ayaw si Piyata, no? Para mag-ubad-ubad ta. Kadi na matuldukan gayud ang inyuhang mga balatian. Para sa pagpadayon ng itong programa, bago ta mo ato sa unahan, alang gayud sa atong health information, mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya. Mamino kitag pangpagana, no? Tawag ko na ito di pangpagana tungod kay kinibitang makadungog tag mga testimonya, mga katropa, no? Kanindot sa paminaw, nga diin hilabi na. Sincero nga atong madungog na luyod ay sa ilang mga balatian by God's grace and help. Sila ni bisita sa Yes to Health Clinic atong kumustahon, no, ang ilahang mga paminaw, mga katropa. Maminaw kita ga testimonya and after that, bago tamo ato gayod sa atong health information.
1: Sita Bakero.
2: Nag-asa ka na, Nay?
1: Transport is Iquiria.
2: Yan, Nay, bago ka niya ito din sa atong clinic, kung sa gayon ang inyong mga ipangbati sa lawas.
1: Ha, nga.
2: Mm-hmm.
1: Nga, panintod ko pa kuma.
2: Uy. Nga, kumusta na, Nay? Sa dilang na nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
1: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangap.
2: Uy, nawala na ang hangap.
1: Wala na akong paningot.
2: Hmm, pila lang ka simana ang pagpanambal?
1: Isa lang ka simana.
2: Isa ka simana. Uy, nga, sa kainunin mo na, Nay, sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
1: Kamu karoon na naminaw rin sa programa sa Israel.
2: Mm-hmm.
1: Ayan ang bumudili kay Maya na siya ang tambal.
2: Ayan. Dagan salamat, Nanay. Usaw-usaw na ingunin mo sa Yes to Health.
1: Dagan salamat.
2: Ayan. So, dagan salamat. Usaw, Nanay Rosita Bagero?
1: Bagero.
2: Bagero. From?
1: Necrotis, Nicolinia.
3: Santo Basco!
4: Ako
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si Diki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santo Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jud, sakit og kapo sige akong lawas. Wala jud na ni iniyo. Nag-inom na kog klase-klaseng tambal, pero wala

0: Salton, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton, Vitamin C.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.

And balik kita mga katropa, nini atong programan The Secret of Health. Sa gihapon, inyong mangkauban, your health consultant, CJ Nidruda. And oras nato sa Tibuok Pilipinas, alas 12:57 na. Kaya kining oras sa gihapon, hatod kaninyo sa Yes to Health Wellness Center, ang klinika. Nga magatabang gayud nga nga kaninyo ilabi na kung kamu adunay balatian. Natural o herbal nga mga pamaagi mao gayud ang ato ang ginahatod nga serbisyo alang sa katawhan. And one of the safest way, no? May tungod gayud sa pagpanambal kining herbal o natural mga katropa. Diin, kung nasayod lamang kita kung unsay pinakahinundan sa ato ang balatian, we believe by God's grace and help, pwede gayod matuldukan ang balatian. Welcome sa mga bagong abot mga katropa, ilabi na sa mga nagatanaw usab karon sa ato ang Facebook Live. Happy watching po. And pwede kamo din ha mo comment ha. Sa ato agayong comment section. And again, we have our text line number. Nga din na pwede ninyo padalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Just text your messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And ato kayong hatagan o pagtagad unya ang inyuhang mga gipadalang mga pangutana, mga katropa, ha? Nanay Bakero, na? Inyuhang nadungog, mga katropa. Pagkanindot sa iyahang testimonya, gani only 1 week. No? Naadunan na siya ay nabati ng alibyo sa iyahang banatian. No? Kanindot sa paminaw. Munang inana kanindot kining gitawag nato ga natural way and herbal nga mga pamaagi. Basta tama lang tawag nini pag himo mga katropa, pag-apply, tama nga oras. Munang mahimo gining epektibo kining atuang mga pamaagi. Ang pinakanindot magod no, sa atuang Yes to Health Clinic, dili lamang diin nag-advise tag mga food supplement, mga herbal. Ang pinakanindot tungod kay aduna magod tayo gitawag na itong nutritional therapy. Kadiin, sumala sa pagtuon no, sa atong mga eksperto, kung aduna gani gitawag na itong balatian ng usa ka tao, usas pinakanindot nga pamaagi, bago na to siya tambalan, kinahanglan po dahi i-correct na to ang iyahang gitawag na to diet and lifestyle, and especially kinahanglan hatagan siya sustansya ang lawas. Kay lagi ang lawas aduna na igitawag na to natural nga mekanismo and a natural way of healing. Na kung kini aduna ay problema sulod, pwede gani niya or kaya niya ayuhon ng iyahang kaugalingon. Apan usahay aduna ay pagka failure niini kung kulang og sustansya ang lawas. Kay syempre to function it properly 100% nanginahanglan usab og igong sustansya ang lawas. Pero lagi no, sadly sa atong kapanahonan karon kung sa naaramang available sa ato ang lamisa mora po dato mangkaon ilabi na kung nakabase rata sa atong panlasa unsay lami sa dila, mao nang mora pod pirmi ang atong kaunon, ug ang resulta mao gayud ang kakulang sustansya or nutrisyon sa lawas. Og diha magsugod, no? Musugod tag sa dili mga katropa, wa nato nabantayan diha magsugod kining gitawag natong balatian hinahinay, no? Mao nang tungod kay diha nang sugod ang balatian, ato pong ginabalik kining gitawag natong mga pamaagis pagpanambal. Mao nang kaluyan, no? Konstabang sa Ginoo ang atuang mga pamaagi hilabi na atua pong ginaagi gitawag na tog cleansing and detoxification para paspas gayud mo absorb og sustansya ang lawas and after naka-absorb nag sustansya paspas usab ang gitawag na tog healing process. Sa mga nadungog ninyo nga mga testimonya no, dunay 3 days, dunay 5 days and dunay 1 week no. Nakabati nag-alibyo tungod na sa ato ang mga pamaagi. And we thank God for that knowledge na din atong ginatudlo sa atong mga katropa, mga kababayan.
Mana atong giawag ang tanan, no? Kung kamo buot gayod muangkon o kayuhan, matudukan ang balatian, ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Welcome kamo gayod mga katropang ang bisita gayod sa atong Yes to Health Clinic, ha? Para makapaghimamata personal mga katropa, atong hisgutan ang kinigayong ato ang lawas. Ay lisod po, usa na ta managang sa dihang grabe na pagkabaldado sa ato ang lawas, na? Gani, happy listening ha sa ato ang mga katropa din ha. Mga avid the client po ng Yes to Health Clinic mga katropa. Nagapasalamat kami for always choosing Yes to Health Clinic as your partner in health. No? Tibuok at team mga katropa, nagapasalamat. And happy listening, no? Di na tamo maisa-isa mga katropa. Welcome sa ato ang programa The Secret of Health. Ato ta sa ato ang health information. Tungod kay nagtanaw ta sa atong oras, grabe ka paspas rabaan eh. Oh, tingala na lang ta, basig mo na imidya na lang kalitro, no? So ato ta sa atong gamay pagtuon mga katropa, nining atong health information. Mangutan na ratang kinsa karon ang adunay gibati din ha or nabantayan sa ilahang panglasa nga muaslom ug mupait ang ilahang panlasa. Sige daw be. Basik adunay mga pipila nato din ha nga mga listeners karon nganin ngano kadok nga muaslom ug mupait maning panlasa na ko usahay. Unya inubanan sa pag-init, no, paghapdos kuto-kuto ug pagsakit gayod sa ilahang dughan, unya ang uban bagong kaon, batiun og bloated o bugat ang tiyan, no? Kana nga mga symptoms mga katropa ha. Basig dili ramang kana simpleng indikasyon nining gitawag natog hyperacidity. Basig usana na kakondisyon nga gitawag gayud natog acid reflux. Lahi ning hyperacidity ug lahi pud ning gitawag natog acid reflux ha. Kay kining hyperacidity pwede mang good in that day, no? You have a hyperacidity, especially nasayod ka nga ninang adlaw. Dagandaghan jud akong nakaon ng mga oily, mga processed foods. O niya, dagandaghan po akong nainom ng mga soft drinks. So pwede in that day, no? Mutaas ang imuhang gitawag nga acid level. Mo na gitawag nga kondisyon nga hyperacidity. Pero ang problema, kining gitawag natog acid reflux. And it is a condition kapag pirmi na lamang adunay kondisyon nga gitawag natog hyperacidity. O dilil amang kana atong tunan karon kining kondisyon nga gitawag natog acid reflux nga maoy usa sa pinakahinungdan nganong atong mga katropa karon mupait, muaslom ang ilahang panlasa, muhuot ang dughan, muinit ang dughan, magbloated ang tiyan, magsakit ang kuto-kuto. Muna na ang ato ang paghisgutan karon mga katropa kining gitawag gayud nato nga acid reflux. O ang pinakaproblema ni ini basig dugay na ninyo ning gidala-dala, basig dili ra acid reflux ang inyuhang kondisyon, basig ikaw aduna na gitawag nato GERD mga katropa, a severe form of acid reflux, na? Bantayin mga katropa ha. Kay basig tawon, hilabi na kung bago pa mo nagsugod nining mga symptoms, ato na yung kining mahatagan o pagtagad. Dili mo ato sa gitawag na itong social. Okay, ang uban pa pa istoryon, social-social na rabaning gitawag na itong GERD, no? Nga kondisyon. So, may nalang untag din hipata nagsugod sa kining gitawag na itong acid reflux. Ilang binag kong mga simptomas pa lang, pipilak pa ka mga simana na atong nabantayan, edi mas dali pa nato mahatagan o pagtagad mga katropa na. So atong pag-isgutan, kining gitawag gayud nato nga acid reflux mga katropa. Unsa man kining nga kondisyon. Para mas masabtan sa ato ang mga kabayan mga katropa, kining acid reflux o sa kinig kapanghitabo, sa dihang ang acid, no, mubalik gayud mga katropa, acid, no, from stomach, because normally we have acid in our stomach, no, gitawag na siya hydrochloric acid or stomach acid, and it is very essential mahitungod gayud sa pagtunaw sa mga pagkaon nga nasa ato ang tiyan. But the problem is kung kana nga stomach acid mubalik pasaka paingon sa imong esophagus ug mao kana ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga acid reflux mga katropa, na? Ang pamaagi ana, halimbawa, no, para mas masabtan nato mga katropa, ang pagkaon magsugod magina sa ato ang baba ato ang ginausap. Unya hinay-hinay muna og paingon sa ato ang esophagus, ha?
Diya sa atong tutunlan, no? Sa Bisaya pa mga katropa, paingon dito gayod sa ato ang chan or sa ato ang stomach. Muna ato ang digestive system mga katropa. So aduna na nay mga klase-klase ng mga acid to digest foods mga katropa, ha. Pero usbon ko, pag abot sa chan from our esophagus, duna ginay gitawag nato ga barrier, no, or atang. Mura bag botelya, no, or unsabay panudlanan, duna ginay taklob, no? Para ang gisulod nimo dili ma tawag nini ma mugawas, dili masayang. O inana pud na sa ato ang chan nga murag nagsilbing panudlanan, duna pud na itaklob para dili mo balik or masayang mo balik pasaka sa esophagus. Dunay gitawag datog ileas, no? Or lower esophageal sphincter. Mo na nagsilbing taklob din ha sa ato ang gitawag na to gachan or atang, no? Para katong acid, pinaka-purpose ana mga katropa, katong acid nga din mo yung mutunaw sa atong gipangkaon, dili musaka pabalik sa ato ang esophagus or tutunlan. Okay, kung musaka na, dako kayong problema mo nang aduna kay bation nga paghuot sa dughan, pag-init sa dughan, pag-aslom, pagpait sa panlasa. And then mo na gitawag na tog kining pirmi bitaw nga pagdugab. Abi ni mo simple ra na tungod kay busog ka. indication na na mga katropa, hilabi na gikan mo ni inom og soft drinks. O labi na ning coke, napansin ninyo nga pag mo inom og coke, mudugab ka. Abi sa uban kalamis paminaw eh. Abis sa uban, nga din pang pawala sa luod mga katropa. Pero buot pa sa buot di ay possible, isaka ang acid pasakas taas mo nang nagdugab ka. That is indication of acid reflux mga katropa, ha? Tapon, bantayin ninyo na, ha? Mone ang simpleng ilustrasyon, ining gitawag gayod na ito nga kondisyon nga acid reflux. Kung ikaw aduna na ay kondisyon ni ini, mone ang daghan karon ang mga katropa nga pwede gayod may mga simptomas silang bation sama sa burning chest sensation. Frequent burping mo, nang ingon ako, pirmi nga pagdugab, no? Bloating, chest discomfort, and ang uban, adunay pagsakit sa tutunlan or pag-ubok. O na nang mapipilag ka mga severe condition. Ining gitawag gayon na ito nga acid of reflux, no? Now, ato ta sa gitawag gayon na ito hinungdan. Especially sa ato ang kapanahonan karon. Even mga bata pa, aduna na'y gipangbati gayod nining gitawag nato nga acid reflux mga katropa. Nganong aduna'y pagtaas nining nga kondisyon sa atong kapanahonan. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, one of the root causes mga katropa, kining gitawag gayod nato nga modern diet. Pag misigutag modern, no? Instant naman good, no? Hayahay na kayo nini ato ang halos mga kagamitan sa atong panahon karon. O dili lang mga kagamitan, halos po nga mga pagkaon karon sa ato ang panahon. Dali na po kaayo pagproseso. Nahimo na pong instant, gani doon na yung mga instant foods, no? Sa ato ang kapanahonan karon. Unlike, no, before, sa mga ancient people, bisan gani ang pamaagis pagluto, dili instant, no? Tungod kay grabe kinahanglan usab og effort. No, bisan gani sa amuang panahon, no, mga 80s, 90s, kinahanglan na mopagawas yung kag kalayo pinaagi sa imuhang effort, no? Karon usa lang kalisuan na tuwa gawas ng kalayo, no? Subot pasabot dali, no? Dali nga mapamagi para gayud ikaw makaluto. At the same time, dili na ka kinahanglan jud mangita pa og mga pagkaon. Nga diin kinahanglan ni mulutoon, di nakakinahanglan magkalot-kalot pa sa mga pamaagi sa una, no? Para lang maadunay maluto, makaon mga katropa. Karon, kung doon na kay kwarta, pwede na ka makapalit, ready to cook mga katropa, no? And the problem is, muna gitawag na ito ga modern diet, nga halos karon nga mga easy to cook or ready to cook ng mga pagkaon. It is high in processed foods, oily foods, na, and hilabi na kining gitawag na itong mga fast foods, no? Kung tamad jud ka magluto, bisan tuod isa lang ka-click sa imuhang lutuan din, ha, musiga na,
Para ikaw makaluto pero kay wa kay time o unsa ba? Mag-order ra ka sa online, no? Order ra ka din ha, na naday mga fast foods maabot din ha sa imong panimalay. O kini nga mga modern diet mga katropang, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. O kini ang mga number one nga hinungdan nganong ikaw karon adunay gitawag gayud nato nga acid reflux. Unsa man day kini nga mga pagkaon? Of course, proseso nga mga pagkaon, hataas og sodium, hataas og chemicals, no, hataas og gitawag nato nga fats, mantikaon na no, mga pagkaon mga katropa. Kini nga mga substances, no, kining high in sodium, high in fats, high in oily foods, high in chemicals nga naa sa mga proseso nga mga pagkaon. Sumala sa pagtuon manggod, anong kini mo'y usas pinakahinungdan nganong adunay acid reflux? Balik ko na to, ha? Ang ato ang esophagus, between our esophagus and the stomach, adunay nakaharang din ha nga gitawag na to LES, lower esophageal sphincter. Unay nag-atang ang pinaka-purpose para ang acid or stomach acid dili mo saka pa ibalik sa gitawag na to gatutunlan or esophagus mga katropa. Ang problema, usahay adunay pagka-failure ni ini. Although atang na siya, mauna ang iyahang trabaho, ha? Siguro kung madungog pa natong istoryahan sa itong lawas, mingon na itong lawas, uy, ikaw LAS, ha? Paningkamuti, nga mahimo ni mo imong trabaho, at tangi dyan na pirmi, ayaw dyan tuguti nga doon adunay asin musaka pabalik sa taas. Kaya magresulta dyan nagdakong problema. Pero usahay, kaya ba si kining Elias, magparelax-relax lang. No, imbis gwardiya ni siya, magbantay 24 oras, usahay makatulog man dyan, no? Tungod kay siguro, gikapoy, or basig nasubraan kabusok. No, kung himo na itong practical nga imahinasyon, no? Mulay na himong hitabo sa ato ang LES mga katropa. The problem is, how come nga din na himong nakatulog or na himong relax ang ato ang LES nga diin na magresulta nga makabalik noon pasaka ang stomach acid sa ato ang esophagus. Sumana sa atong mga eksperto, kabalo ba mo? Ang pinakahinungdan nga nung adunay relaxation of our LES or weakness in our LES mga katropa, tungod ay nining gitawag nato ang mga fatty, oily, and processes of foods mga katropa. Kung ang imo gayong mga pagkaon na pirmi mantikaon, pirmi proseso, pirmi hataas og taba, ay naku po, kinidiay nga mga pagkaon, nga mga substances, mauday kini ang makapaluya ug makaparalisa gayod sa ato ang gitawag nga LES. Mao nang kadalasan sa mga hilig mo kaon nini nga mga pagkaon, magpatabang pa jud og coke, pampawala sa luod, mao na ang hinung ang resulta, pirmi gayod magdugab-dugab. Kanya, kung di makadugab, perting huutas dugan. perting huutas dughan mga katropa. Kanya, pila ka adlaw, nga ano ka mag-aslom ang panlasa, magpait ang panlasa. And ang uban, labi nag medyo lean ang lawas. Ay ito ang pirmi gahapdus ang tiyan. Ay naku po mga katropa, that is a condition called acid reflux mga katropa. Ha? Muna yung usas pinakahinungdan, ikaduha kining gitawag gayud na itong overeating. Halimbawa, bisan pa man tawagon na itong healthy ang imong gipangkaon, pero pag sobra po kayo ang imong gikaon mga katropa, ay naku po, kinipod ay magresulta o gitawag na itong acid reflux. Kaya, too much of foods in our stomach, maghatag na kini gitawag na itong pressure na matulak ang acid pasaka mga katropa. Ilabi na kung ang gikaon ni mog hataas pa jud og mantika, no, hataas pa jud og taba, atoa dagandaghan jud ang nakaon, edi magdungag og pressure, makapaluya sa ato ang LES. Mao nang busugot ang sadili, adun na gitay batiyon nga kondisyon nga gitawag na itong acid reflux mga katropa. Ikatulo, regular eating schedule. Dok, mag-diet na ko. Usahay, wa na good ko, dok, ga pamahaw, dok. Usahay, wa na good ko, ga paniod to, dok. Na, nagtong uban, healthy ni nga mga pamaagi. Ay, naku po, mga katropa, pag-amping food mo, ha? Kay usani sa gitawag na to, irregular eating schedule.
Nagtuwang uban nga ang pag-diet pag skipping meals, especially breakfast, usas pinakanindot nga pamaagi para mo mubawas ang ilahang timbang, munindot ang paminaw. Pero aduna usab pagtuon sumala sa itong mga eksperto. Skipping meals, mga katropa, which is gitawagan din na siya regular meals. We have breakfast, lunch, and dinner. That regular meals, mga katropa, nahimo na na siyang routine sa ato ang mind, especially sa ato ang digestive system. In that period of time, adunay ipagawas ang ato ang lawas nga gitawag natog acid. And that acid, monay mo, naturally, mutunaw sa ato agayong gitawag nga pagkaon. Especially, kining gitawag na itong hydrochloric acid na. Mga enzymes, regular na ang ilahang paggawas tungod kay nagtuo sila, regular po ka mukaon. Pero kung adunay panahon nga diin na himong irregular ang imuhang eating schedules, maunang usahay, imbis nga adunay pagkaon nga tunawon no, dito sa imuhang chan, mga katropa, tungod kay bisag walay pagkaon nga isulod sa imuhang chan, adunay ipagawas ang imuhang stomach acid kauban sa mga enzymes to digest the foods, mga katropa. Tungod kay walay pagkaon nga iabsorb, ay nako po, nahimo nung concentrated ang acid, mga katropa, and it will irritates our stomach lining. One of the causes of having a stomach ulcers and stomach problems, kini gayong gitawag natong irregular eating schedules, mga katropa. Wapunta nagpasabot nga diin na gina-advise yun nato is 3 meals. Gani, depende po na sa kondisyon sa usa ka tao, ha? O, kaya ko, ga-advise po ko gani og 2 meals. Depende dyan na sa kondisyon. Pero adunay tamang pamaagi o tamang proseso o tamang oras, mga katropa. Dili pwede po nga, halimbawa, gusto ka mag 2 meals, ay skip ra na ko ang lunch o skip ra na ko ang breakfast. No, kinahanglan, aduna dyan kay tamang proseso, tamang time. Gusto mo hisgutan nato na ato sa ato ang Yes to Health Clinic, ha? Kaya doon na po tayo program niya na hilabi na sa mga katropa nato diin na gusto og detoxification and the cleansing program. Nindot kayo na, mga katropa, na din gusto ka og gitawag nato ga fully renewal sa imuhang lawas. Dako kayong tabang kining gitawag na ito totally detoxification and the cleansing program. Available na sa ito ang Yes to Health Clinic, mga katropa. Balik ta sa itong pagtuon. So, ang irregular eating schedule, hindi gina siya maayo. And one of the causes of having hyperacidity and acid reflux, mga katropa. Ikat-upat, kining gitawag na ito lying down after eating. Kining paghigda dayon, human ka mukaon. Isipon nimo, ha? Naglingkod ka or nagtindog ka, kunya ang imuhang tawag ni ini lawas, no? Bot pasabot, wala ganit gahigda. Pero nganong batiyon pa man kining gitawag na itong acid reflux, nga din nagtindog na ganit ka, how much more kumuhigda ka, nga din mahimong level na dyan, no? Ang imuhang stomach and your esophagus, dali ka ayaw maka saka gayud ang acid, mga katropa. Hilabi na kung adunay pagkaluya sa imuhang LES, mga katropa. Panglima, obesity. Kining obesity, mga katropa, sobras timbang, ha? Kanang mga medyo tambok-tambok na nato nga mga katropa din, ha? Adunay gitawag natog extra abdominal pressure. And it will also add the factor of having acid reflux, mga katropa. Iyahang itulak katong mga acid, pasaka as taas. Kunya problema, maluya ang imuhang gitawag na itong LES. Tumod kay sige pong tulak ang imuhang tiyan. Maunang adunagay pagsaka sa acid, mga katropa, paingon sa imuhang esophagus. So kinahanglan, i-correct po niya. Kung sobra ka timbang, please maintain a healthy weight, mga katropa. Pang-unom, kining gitawag na itong stress. Pag-stress ang tao, mga katropa, musugot mo sa dili, adunay gitawag na itong muscle relaxation. And that muscle includes LES, or lower esophageal sphincter. Kadalasan, no, kining mga katropa na ito, no? Kung adunay may mga naminaw karon nga adunay stress sa ilahang lawas,
We have a stress man yun sa atuang lawas mga katropa. Pero magdepende na kung unsa ka bugat, unsa ka taas ang level of stress. Pero kung taas ng gani kaayo o wa na manage, ay naku po mga katropa, it will result muscle relaxation and digestion the problem mga katropa, especially stomach acid production. Remember, our second brain is in our gut. No, nasa atong tiyan ang ato ang second brain. No, gani kini nga second brain na mas taas ni siya og neurons. Mo nang pansinon ninyo pag guulta, aduna tay problema. Aduna gitay gitawag natog stomach upset. Or aduna tay bation sa atong tiyan, no? Watay ganaw sa himukaon, manghapdos ang kuto-kuto. And that is normal because our second brain is in our gut. Kunya kung pirmi na lang aduna tay sama nining nga kondisyon, stress mga katropa, mo nang magresulta gid siya ganining gitawag natog acid reflux ang mga katropa. Anong kinahanglan hatagan na itong pagtagan? Anong dili dapat pasagdan kining mga kondisyon? Especially kining gitawag na itong acid reflux, no? Adunay complication, no? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Number one, inflammation. Ang ato amang stomach lining, kinibang pader, kining dingding sa ato ang tiyan, aduna na siya ay protective tissue. Bot pasabot, nakadesinyo usab ang ato ang tiyan para bisan paman unsa ka daghan sa acid, dili siya maguba or dili siya masamad. Ang problema sa ato ang esophagus, ang pader, ang lining sa ato ang esophagus, dili man siya design para sa acid. Maunang pagmusaka gani ang acid, dako kayong problema. Problema sa atuang esophagus mga katropa, na mo nang possible magka ulcer, no, tugod na sa gitawag na to acid mga katropa, and inflammation, no, adunay paghubag, so possible na mga katropa, na and then gitawag na to paglisod na sa tulon, matingala na lang, no, ang lisod man itulon mura magdunay nagbara, na so chronic irritation. Especially kining kondisyon nga gitawag nato GERD, no? So kanang mga komplikasyon pwede nato nang malikayan kung kamo aduna na gani nagipang bati karon nga mga inana, ang mga symptoms nga inana karon mga katropa, mas mayo hatagi dayon kining gitawag nato ga pagtagad. How to prevent acid reflux naturally? Adto ta sa gitawag nato ga treatment. Tungod kay usa sa pinaka hinungdan ganong anaay kondisyon nga acid reflux is because of a modern diet and wrong lifestyle, wrong diet. Therefore, ang pinaka tambal or pamaagi para gayon matuldukan kining gitawag natog acid reflux is you must have healthy habits of eating mga katropa. Sa mga pamaagi sa imong mga pagkaon dating nga din na nagtuukang nga mo'y pinakahinungdan ganong ikaw adunay acid reflux karon, then baguha, no? Hinay-hinay baguha mga katropa. Kung dati sige ra kag prito, sige ra kag matika, buntag udtog panihapon maura pirmi imong pagkaon tungod lagi kay hilig kag prito, aw karon hinay-hinay nagbago. Pagkabuntag kakabalo ba mo, one of the best eating habits in breakfast, kinahanglan aduna joy sabaw. Oh, tunduan tamo, dapat pag buntag sabaw dyan na, ha? Di gina ma-absent ang sabaw. Pagkaod to, diha na ka pwede mo gamit og mantika. And then pagkapanihapon, diha na pud ka dili mukaon og mantika og mga sabaw. Oh, muna'y tamang pamaagi, ha? Usbon ko, pagbuntag, ang gina-advise eksperto, dapat adunay sabaw. Kunya, pagkaod to, pwede na kamugamit og mantika. Pagkagabi, di na pud pwede ang sabaw o kining mga mantikaon. Okay nga naman, unsay pwede pagkagabi, kinahanglan mga light meal, easy to digest, sama na lamang sa mga fruits. Mga root crops, unay pinaka-the best. Pero kung Pinoy man yun ta, hilig man kita, or mamangita man kita, kanon, pwede ra pud magkanon sa gabi eh. Pero dili pwede ang mga mamantikaon nga mga sudan o mga sabaw. Ilabi na mga gulay, mga katropa, tungod kay dugay na siya matunaw sa atuang lawas. Pwede ni mo i-partner anak, kanara pong dali gayon matunaw sa atuang lawas mga katropa. Pero sa atong panahon karon unsay na hitabo. Buntag pa lang, wa kay makitang sabaw tungod kay puro na prito. Ilabi na, uy, agoy ang oras. Hapit na kumalate, ma. Papagprito na lang diha. Katuwa, nagprito, no? Nya ang hey mong pamahaw, puro prito. Pagkasunod ugma, maura gihapon tungod lagi kay basig malate, mo na ang nahitabo,
Masagotag sa dili, apektado gyud ang atwang lawas because of our modern diet, mga katropa. So healthy diet, one of the best para gyud matuldukan kining gitawag gyud nato nga acid reflux, na? And then lifestyle habits. Unsa man ni maintain a good posture. Don't lie down after eating. Human kagkaon, ayaw po higda-higda dayon. Kinahanglan, aduna kay gitawag na to. Ngani, ang uban, yung mga eksperto, gina-advise nila after eating, aduna ay gitawag na to slow walking. At least for 10 minutes. Katabang na para mas makalihok ang imong sistema sa pangtunaw. Dili po advisable nga magdagan or mag-jogging or mag-alsa-alsa. Kinahanglan, slow walking. Hinay-hinay nga paglakaw. Dako kay nagtabang, especially ha, sa atong mga katropa na ito, din na nga din overweight. Try to have a slow walking at least 10 minutes after you eat. Dako kay nagtabang, mga katropa, ha? And then, maintain a healthy weight. Elevating head of a bed. Bago ka matulog or samtang gahigda ka, ilabi na kung aduna na dyan kay kondisyon nga acid reflux, i-elevate ang imuhang ulo, dako kay nagtabang para ang stomach acid dili siya mas pabor nga musaka agayon pabalik sa atuang esophagus, mga katropa. Avoid triggers, one of the best. No, kung gapanigarilyo ka, gainom kag mga ilim nun. Kunya, kung hilig ka mo inom o mga kape nga hataas o caffeine, hilig ka mo inom o mga soft drinks, mga taba, mga mantikaon, mga greasy, unsa man ning mga greasy, labi na kining gitawag na tog mga unsa naman, mga pizza, mga carbonara, hastang lamia daw, mga halang nga mga pagkaon, mga acidic, mao nay mga triggers makapasamot sa gitawag na tog acid reflux. Hinay-hinay, no, likayi ka nang ang mga pagkaon, and then i-manage ang stress, dako kay nagtabang para gayon matuldukan kining gitawag na tog acid reflux. How about the home remedies? Adto tas pagpanambal. Ang gina-advise sa Yes to Health Clinic, mga katropa, if you have a acid reflux condition, warm water every morning. Kung hilig ka mo kape, bisan pag healthy nga kape ha, kini ato ang mga Santon Coffee, wagi na to gina-recommend jud nga pag matas buntag, inom dayon. Before mo inom sa ato ang healthy coffee, kinahanglan, right after sa imong pagmata, inom sa jud kag plain or pure warm water. Wagi na gina-advise and wagi na pinaka-the best, mga katropa, ha? After you drink a pure and warm water, mga katropa, then inom na ka sa ato ang Santon Coffee, ha? And then juicing therapy, pipino, upo, sayote, and repolyo, mauni ang pinaka the best combination of the juicing therapy for acid reflux condition. I-try nyo na, no? Kung ano na mo'y blender or juicer, i-try to mix that. Dako kay nagtabang para gayon matuldukan kining gitawa gayon na ito nga acid reflux. How about kung ano na'y ulcer? Ang pwede ninyong inumon, pure kamote juice. Kining kamuti, kaning tamis bang ang kamuti, ha? Ninyo aran ang i-blend. Ayaw, luto, ah, no? I-blend ninyo na. Puga sa tela ang pure nga juice. Inuma at least half glass or one glass every 9 a.m. mga katropa, for 15 days. Dako kayo nagtabang, no? Sa may mga adunay ulcer, mga katropa. How about malugay? Nako, i-share ka ninyo. Kining malunggay, mga katropa, dako kay tabang sa mga adunay gitawag na itong acid reflux, na? Ang malunggay, aduna siya yung gitawag na itong natural antacid and band-aid. Dako kay siya tabang both, ha, hyperacidity and acid reflux. Aduna siya kakayahan nga punggan ang too much secretion of stomach acid. Aduna po siya kakayahan nga maayo dali ang mga nagasgas or mga nasamad sa ato ang lining, both our stomach and esophagus. Inana kanindot kining gitawag gayud nato nga malunggay. It combats H. pylori. Aduna gayoy gitawag gayud nato nga ulcer, ang malunggay usa sa dakong tabang para gayud tabangan kining bacteria, kining gitawag nato nga H. pylori, para gayud malikayan kining kondisyon nato nga ulcer, mga katropa, ha? Wagan pa jud nato, spirulina.
Ang spirulina, one of the best herbal medicine, kadako kay tabang to neutralize the acid in our stomach. No, inana kanindot mga katropa, no? So, i-combine na to ning malunggay and spirulina, dako kay siyag tabang para sa kondisyon nga gitawag gayod natog acid reflux. Kung saan paggamit, Dok, nining gitawag natog malunggay and the spirulina, o kung bugamit ganin mo o garaw malunggay, pag-amping pod mo ay pod magpataka gamit din, ha? Okay, basigang uban, patakarag banggod, patakarag dukdok, unya pugon, unya ang uban, maabot nagpila kadaghan, eh, naku, delikado pod na, ha? Okay, basig masobrahan, delikado pod na sa ato ang dugo, mga katropa. Adunay tamang pamaagi, no? And very safe, and good news, tungod kay kining malunggay and spirulina, one of the best, one of our component in our Santon Plus Gold Herbal Capsule. So para sa tanan nga diin adunay acid reflux, ay namog ka-problema din, ha? Basi pag mahurot ng malunggay sa iyong silingan, ato rabog butika pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, no? Kaya Santon Plus Gold, adunay malunggay, adunay spirulina, kadako kayong tabang para gayon matudukan kining gitawag na tog acid reflux. And safe siya, no? So, duwagan pa dito garlic. Tungod kaya ito ang Santon Plus Gold, adunay garlic na hataas kay siyag antibacterial properties, mga katropa. And dako kay siyag tabang, no? Labi na kay aduna po siya mangosteen and ampalaya. So, para sa mga katropa nato nga din adunay gitawag na itong acid reflux and hyperacidity, try to take Santon Plus Gold, your best partner, hilabi na kung aduna mo ya sama gayo dan ini nga kondisyon. And then i-combine ninyo katuang mga gipang tudlo nga mga juicing therapy, mga modalities. I'm pretty sure by God's grace and help, dako kayo nagtabang para matuldukan ang inyong kondisyon. And syempre, akong giyawag ang tanan, no, sa mga naminaw karon. Kung aduna mo acid reflux, hyperacidity, try to visit our Yes to Health clinic. We have specific combination of herbal medicine and specific program, ha, para gayud sa mga inaanang mga kondisyon, mga katropa. Kung gusto mo hatagan o pagtagad for just 10 to 15 days, add to it ang Yes to Health clinic, mga katropa. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras. Sa ato nga programang The Secret of Health, mga katropa, oras na to, medyo nilapaw na dyan ta.

0: mana?
1: Exciting!
2: Exciting summer menekan terubah.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines.
2: Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Summer na! Katropa! Kaklaris! Ana!
2: Exciting!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Rexana.
1: Exciting!
2: Mga tigpaminawan diya sa Tagum, labi na sa Davao de Oro nga side. Umabot man dito dito, uy, sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, bro. Pero madugan akong tingog sa mga taga Mawab. Mas mo init pag yun na. Pag dahil mo comment ganong o ganong burot kay Kugnawong na nambok ko, period. Ay, sige, yun ba nga. Namusok lagi. Mura lagi burot lagi mong naong DJ. Paglaroan ang dako pa ako ang... Kadakon sa akong bagtak, huwag ako nga akong bukto. Mura sim-sim na. Nakauyan yun ko sa akong vitamins. Una, ayun na mo katingala. If ever man galing. Anaraman good na good. Bless lang good ko sa pagkaon good. Ay na, niya, vitamins da yun, santong vitamin C. Actually, di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 o santong gold, ginainom na ako. Mota na mo, kung saman ako ang pinaghuhugutan. Ah, pinaghuhugutan na para bang? Of course, ito ang X-rated drama. Pero nga po na, usapang seaman. Uy! Ano ni mga siman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang siman tayo. Siyempre, inyo yung permi mabalitaan din, he. Ano yung siman nga kuan? Siman nga nangilad. Pero lahi ka ron. Parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat. Para thrill ba? Hindi yung plain lang. Ayaw! Usually, maduog na ito diri. Usapang siman niya. Giilad og siman. Ayaw! This time, usapang siman, pero ang siman ang giilad. Ayaw! Oo, naman sa day na nagod nga experience. Di lang ko na ito kaayo good ihimuong evil ang mga siman. Ako nyo kayo, nyo dyong ikuan nga, mga siman ani. Ayaw! Hindi po, oy, nasa mga siman nga nasakitan, nagipasakitan, na ana, di ay. Wala day color karon ma'am. Nga nung mag-color man ta nga nag-music pa man ta. Ayaw! Kani si Balani. Murag bago kani si Balani gapaminaw sa ito ang istasyon ay. Kay wala man niya na-monitor ang ato ang programming. Mag-music pa man ta Balani niya. Tod-tod mag-drama. Tapos unya ang color. Ah, baguhay din ni Goro ni siya. Sakitan sa kumakabaw Balani nga. Bago pa day ka naka-discover sa amu. Kadugay na namo diri sa radyo gasaba-saba. Mahiubos na sa taanin niya. Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha, okay, oh, Joel Besa, gihapon, okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ha, damay pagpaminaw sa taga Bukidnon, hello po, and dito lang sa Bukidnon, no? Sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asa may, syempre, namang yun ay Valencia, Malay-Balay, San Fernando, more ma-abdan ba tadi, ha, tabi, iron din, ha? Ana diri si Boss D Vlogs. Kailangan kita, DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa. Babang sip-sip naman ito ni Boss D Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang, ano na ito kay Boss D Vlogs? Ito ay isang testimony. Shoutout sa mga dyan, Boss D Vlogs. Nagyay. Pero ano na ba si Boss D Vlogs? Kanang, kuwar na ba ni siya? Kanang may sideline na sideline niya ang pag-taxi driver pero naanda sa iyahang negosyo, ha? Basta gamay mo kong chika diri, ha? Gamay mo ko diri o kanang chismis niya Boss Steve Vlog. Saan mo dyan ay sikreto ni mo? So bora to siya. Bye na, oy. Tani ba kaude? Hello DJ, mayong hapon sa imo ha diha. May pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa May Motor Shop. O, ibutang sa asa nga Motor Shop. Gikan kay James. Hello James. May pagpaminaw po daw ko rin diha sa May Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Nanabok ko'y chance makautang sakyanan diha Toyota Mabolo? Okay, Kasi dahil pwede na. Baka pwede na. Yes, usapang siman tayo today. Oo, unsa man. Sa una mang gourd, ang atong madigis sa unahang tagkaroon ng ato ang ginapoint nga bad person. As always, ilad silag siman. Actually, wala mo kong ilad o siman. Nakagig ko siman, pero ako nailad. O, nila ko yung nag-ilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Bigastuhan na ba ko ato? Ay! Shoutout sa imo. Uy, salamat sa ano. Nagkatikiman tayo, okay lang. Ay! At least, diba? At least nagkatikiman tayo. Hindi naman masakit sa end mo yun. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayong masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi ng kung ano. Marinood ako niya sila. Unsaon manimo? Unsaon manimo kung ang imong sitwasyon? Makapili ka sa higayon. O papilion ka sa higayon kung diin.

tapos nag-replyan ng tag-iya sa kanding. Shout out to Marco Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Ang usapan, usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever man galing, na ay makarelate din ha. Oh, pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila nga maminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before na ito nasugdan, papahinaon sa na mag-isa ka tukar din ha. Para naasad mo'y kuan ba... Asad mo'y chance to win. Ano na magod na, oy, ana na gid na siyang ataki, ragid din ha, in town. O mo na, usapang seaman ha. Bantay, magsukod ako tatad, wala yung replay din he. Apa mo yung, wala may kaapas, DJ. Ay, paminay lang eh. Kaya dili mo magkuhan ako ba, kaya gidugo ko karon dali na ko saputon. Pero timan ilang ninyo, bisa pag saputon ko, kay gidugo ko, palangga kita mo tanan. Ay kung dito mo palanggaon aki, sana may maminaw na ko diri. Ay! Naluas ka ko diri, napagaw na ko. Munang palanggaon, kita mo. Di asa tamo kadali ha, kaya akong tubagon ng tawag diri nga, tagiya sa kanding, kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din he. Siguro ba ginigiandam para ninyo. May mga tukar ba nga, lami sa dunggan. Pero sakit sa dughan. Ah, ano, gana ko mga inana dyan. Ano mga inana gani, ano makainumdom ka ba nga sakita, magid ato, uy, o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha! Timan eh ha, usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman, pero di na ako mag-uol, kay nga naman, ang importante, nagkatikiman. Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce the ring? Paminawa sa kadaliha, balik ra ko sa programang X-Rated!

0: ayoko. Basga ko sa tanan.
1: X-rated.

JRC. Anya na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-Rated. Lain na pong tampos, wat tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron na itong giuluhan o karon na itong giuluhan nga, seaman.

0: daw na gyud ang babae nga akong pakaslan.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Wa ko lang kumidya. Di lang nimo makita na ko ang tinuod na gugma. Wala ko'y laing pangayoon sa Ginoo. Tungod kay niya ka na nako.
1: Ronel.
0: Og, ilaot nga kita gyud ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangandoy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa akong mga anak.
0: Rin.

0: bibi mo sasag-usabay. Parison di mo si Rina.
1: Klaro liya ba?
0: Lagi. Parihagod mo og sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel. Rina. Aray sinugdanan.
1: Mayon tabay sa nga kamig yun ang angay sa usag-usa?
0: May tambo mo yun na. Kung padayon mong magmaligoon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutan-on ba'y di nagyod ko mangita paglain. Si Rina nagyod ang akong pakaslan.

0: mamilag pang ka.
1: Tugot kay Ugma. Masakay naman ka sa barko. Lugay-lugay niya ito magkita.
0: Di ko gusto makakita ni mo ha, nga maghilak. Please. Ayaw ko pakitaan, abe. Sakitan sa bayan ko. Abi ni mo, gipungan magandina ina ko ang akong gibati. Pero, sa otaman, tinhanglam yun na itong antuson. Okay, maugin na akong pangandoy. Klase nga trabaho ang akong gisudlan. Ha?
1: Daniel!
0: O, maugin ni Soja ay muna una. Ha, Rina? Nagkining akong gibuhat, usa ka sa akong inspirasyon ni ini. Magkugig kong mayo. Alang sa umaabot na itong pamilya.
1: Daniel!
0: Kilala nga, arad anaro na lang yun na ito ang itong kagaling. Tuwid kay, dinhi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Pilakatuhig tang di magkita. Noong, makanan-anad na lang yun taan eh.

0: Nagkahinigugma ay gid ni Rina DJ RC. Na in love na gid ko niya. Sa tinuod lang DJ RC dakan kog pangandoy. Nga kauban siya. Nahinaot ko nga kung maabot man ni siya nga kong kauban. Og isa din ha nga mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Og hangto DJ RC o sa kaadlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dawat ka sa imong gi-apply nga barko para sa gawas?
2: Oday.
1: Og tuig kapin nga dito magkita.
2: Oh, Oday.
1: Hanya, mag-unsa naman lang ko ani. Mag-unsa ba na itong relasyon?
2: Padayang gaya po na itong relasyon, Day.
1: Donel. Ay, maayo nga magpakasal una ta. Una ka mo sa kay barko para sa gawas. Aron ba masiguro gyud ako nato ang usag-usa. Magpakasal na lang ta, bisag sa huwis lang. Rodel, gusto ko masigurukan ako. Kay ba ko unsa ang tentasyon sa mga siman? Maluwi ka na ako, magpakasal na lang ta daan.
2: May pagsalig ko nimo. So, saligi ko. Ay, kabala ka. Wa lagi makaguba sa itong relasyon. Ha? O, pasailoan lang ko nga di ko makahatag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dali, magpakasal lang ta inigbalik na ko. Mas may nang makatigong taong maayo. Una kita magbinyo.
1: Renel.
2: Og hinaot nga musabot ka nako, Day. Hinaot pa

0: Salamat. Nakasal na gita sa huwes.
1: Ronella.
0: Mahal kayo, Taka.
1: Ako, sir. Mahal kayo, Tika.

0: Dapat ni mengumumulah kah?
1: Dilalah kong kapungan lang akong gagalingan, Rodel. Sakit ang yuko bisa kong saon.
0: Nagtuong ka nga ikaw ang nasakitan? Daghan mo mahimuwag na ko. Daghan mo akong handumon. Ha? Sakitan kong magpalayo din eh. Sakitan di ako. Ha? Pero kailangan lang ko kinibuhaton. Alang sa atong kaugmaon.
1: Rodel.
0: Day, paabot ako ha. Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang atong mga saad o panumpa.
1: Oh, Rodel. Paabotan ko ikaw.

0: salig na po siya ni mo, bay.
1: Bay.
0: Nga, naibaw ko, bay. Safety siya diha ni mo. O balita ilang niya ko kung unsay mga panghitabo di samtang wako.
1: Makalaon ko, bay. O, huwag kang pindito, bay, ha?

0: kayo mga pituon sa langit. Wagyo'y nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. O, sa kasi mana nga, nalayo sa amo. Pero, pura na ko mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya. Akong mga amigaw amigo. Glabaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay kuniya. Mingaw na kayo ko sa akong mahal.
1: Uy, pagulaan nun man ka.
0: Uy, Amy, pamdena.
1: Hangtod ka rin mo pagiday kamaanan na nalayo ka sa mahal sa kinabuhi ni mo. Ako gani nga babae, na kaya mangani. Ikaw pa kaha

Isuod na gigas akong cabin. Ayaw. Hindi, ayaw. May asawa ko.

0: Tunggo na gyud kining barko sa Pilipinas. Wa na ko sa sultihi nga ugma na ko na asa amo.
1: Gusto na ko silang suklisahon.
0: Lagi na hinam na kay ko na makita sa kong mahal sa kinabuhi.

0: Mau lagi? Ni ai. Ha? Dako ang tiyan. Uy, bay. Yugi ko na. Gusto na kong kakita na rin na.
1: Aha.
0: Nausam ka. Muram ka gatukan. Tara. Kuyugi ko sa ilang rin na. Gusto na kong makita na ko siya pagbalik. Saman. Saman.

0: Christian!
1: Rene!
0: Buti pa sabot ini. Nganong dako ang imong tiyan?
1: Pasilo ako, Renel. Pero wala ko kapungin akong kaugalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik bisa kong uyab ka niya to. Si Marlon. Huwag hangtad nga. Ganamaptos ko.

Bakit kayo ang misugat nako? Halos midatog nako ang kalibutan. Wala lang ko nung misulti si mama nako sa dihang didto pa ko sa barko kay galibog siya o unsaon niya pagsulti din hinako. Nadlok siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibawaan ako. Ang nahitabo. Ako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsaon man ako nga maluoy man kuniya. Sa pagkakaroon, tuas siya sa ilaha. Huwag ako naara dili sa amo. Sa may angay na akong buhat. Ikiha ba na ako siya? Pwede ragyo kaay na dong ay. Ikaduha, DJ Reyna. Angay ba na akong basulo ng akong inahan? Sawa pagsulti na ako sa kamatuuran? Ikatulo na akong pangutana. Kahinaot ko nga inyong kung matabangan. Angay ba na akong dawato na lang o pasayloon ang akong misis nga si Reyna?

sa imo man. Kay imo ha man. Sao naman ni? Sao naman na imo problema? Pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Ngano na ay nahitabo something dito sa barko. Yeah. Kinsa man tong nisulong sa imuha? Wala gito na naputol lagi dito ay may nangyari ba? Na para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa barko. Pero ewan ko ba di ko guess. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa seaman. Ang iyang paguli ang asawa. Niburot na. Niburot na. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo sa part ng Tambagan Session. Muanang. Open ang atong linya, 0995-994-6868. Balik ko na ako mga pangutana. O sa man, ibalik ko na ako unsa'y nahitabo sa kinabuhi ni Kuan, ni Ronel. Oo.

Yung nabagta siya, ayaw, Emmy. May asawa ko, Emmy. Pero giputol naman. Puta na kabawag, naunsa sila, Emmy, ditong si Ronel. Sabihin mo sa akin, Ronel. Anong nangyari habang kayo lang dalawa ni

0: Τα φλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Taklarek sana!
1: Exciting!
5: No, bitaw, no?
6: So, sa maikaingon ni mo kay Ronel din hinga part, anong masasabi mo?
7: Matay. Mara magnaglibog bang kuta o nakuhan eh? Naglibog ang gira kong kuta, gira nino kay...
6: Balik na lang, ugma! Advice.
7: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
6: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
7: Ayo. Ayo.
6: Ayo. Ayo.
7: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Nag-depende na rin mo kung mahal kita mo siya. Di, dawatan hindi mo kunong sa'yo mga pangita po niya. Kaya kung mahal mag-ito mo siya.
6: Bitaw sad.
7: Kay, ikaw naman God po. Ikaw po nga rason. Pero nag-duda ko at agad ba? Nga naagid to na.
6: O, nakasala. Di isa na to ikalilo. Nga nakasagid ni si Ronel. Ikaw Ronel no, baka kung kinain mo mga imong suwat. Saroga ko Ronel.
7: Murag, mura di pangitangi po pagi sa Ginoo siguro di gasing makuan gito ma-inter gito kaya wato na inter to wato yung mga pagduda nga
6: ang ganahan ko ani ba kaya na ganyan palibog-libogon ta shout out kay sa ato ang mga kuan la Sir Marvin nindot inyong drama ron kaya inyong yung tagaag kalibugan at nalilibog na din ako
7: mana di gasing kung na nila magaroon Brad dipindi na nalim mo. Ang tulo na lang ang pangutana may akong gitubag sa taranin mo mga pangutana. At tulo na lang may akong gitubag. Lalo na sa'yo mga kung sa'yo noon padanin mo lang yung mga asawa nga si
6: Rina. Si Rina. O, oh, hindi, Reina ha kay Reina. Ako man na, Reina, Rina lang. Kasi niya ako na.
7: Magbitindi na lang mo kung nawatan ba naman siya o dili.
6: Ito, naragin na ni mo dong. Kay, nakadungog na ba ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Kabawa na ba mi?
7: Hingway.
6: Oo, di yung mga, ayaw, Imi, may asawa ko. Niya, nakat na yun. Ayaw!
7: Sa... Pag-i-soundtracks ka na, han?
6: Nadilaron, mami, ha? Bitaw po, kung mayong kag ako, kasabot ra yung ko kay kasado mo, kung mayong kag gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako po, ako'y bana, makaunaw na kag ikong pakasuhan ka, kinamabdusan kong kanya,

0: kantay.
1: Yeah. Abandista ka?
0: Magabanda ko.
1: Kantay da, maybe. Kantay may kaisa.
0: Ha?
1: Kantay may isang buli, may kaisa. Pakitay may sa imo. Oo, unsa man nga nindot. Kuan.
0: Buksan mo, papasukin ko.
1: Agay!
0: Ayaw!
1: Ito na! Thank you, kaaya, Sir James. All the way from Samal Island.
0: Mag-greet ako.
1: Go!
0: Okay, dilipin na pitista dahil sa barangay Kugo na Babak District sa Samal. Ibigay kayo din sa iyong kapista na din May 16. Nasa nanubing mo kagadir.
1: May 16. May tag makalaag na kong balik niya sa Samal. Uy!
0: Unta, makasuloy ka balik ko. Gani. Kaya mga beach ka na.
1: Bitaw. Okay.
0: Taga-dili yung mga gasmindana.
1: Oo. Anak, last na kung anak, gidin ha, 2000... Dugay naman kayo ito. Uy, 2013, ana?
0: Oo. Nagsugod ka na dino pagkama. Labi na gid karon kay dapat taga na gid ang mga beaches na gid.
1: Lagi sa gilang puhon basig na magpalibre na ko di ag sulod sa ilang resort. Ayaw! Kita may shout out ni mo diha katropang James.
0: Okay. Wala na.
1: Okay, thank you. Salamat kay katropang James. Katropa mo!
0: Exciting!
1: Kana! Grabe, abot tibuok Samal ayang tingong.
2: Exciting!
1: 2:36 in the afternoon. Itong oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadya ang Santhon Gold Coffee Mix. At doon nag-glutathione and collagen. Isa sa kong mga giniinom. Bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa among produkto. Una yan, dyan ako nag-inom para makita ninyo kung ana in ani, ato, ana. Hello, may hapon sa itong caller nga nasa Pigaslinia. Unsay pangalan o taga-asa?
3: Hello, DJ. May hapon. DJ Tinik. Ako na Jordan.
1: Kana Jordan! Oh, Jordan! Ay, kumusta naman ka Jordan, oy?
3: Okay ra.
1: Since nananawag kita. Nami-miss kita. Kantahan ta ka na yun niya. Karon na namag nanawag ka mang gidinhi. Wa kay laing tumong ko ni tagaan taog kung ayan. Tagaan ni mog suhisyon o unsa man di opinion kining ato ang letter sender. Bundaki na yun.
3: Ang tambag ko ni Ronald DJ is kasuhan gini ang asawa kay nibalik mo sa yung ex.
1: Niya kay murag niya kay nasakpan, nakadungo ka itong part nga na inahitabo kay Ronald to sa barko?
3: Mm-mm. No, sir. Kuha sa tablas sila, DJ.
1: It's a tie.
3: Tablas na. May gugma siya sa babae, yan lang daw ito, DJ.
1: Naglahit naman yung tono sa iyang advice noon. Kung naigugma, gin siya, no? Betaw, sir. Unsa mang yun ni? Kaya kung ako pa, kasabot rapag ko ni Ronel kung maingon siya nga, sakit yung tinunanaon niya ni uli ka nga na mabdusan ang imong asawa niya, di ikaw ang nakapamabdus. Murag magregorgan po ng imong hunahuna sa anak sa, di na sa nato na malika yan. Pero ang pangutana din hikaroon, unsa may buhaton niya nga murag nakasama po siya po. Isang tanah na siya sa barko, kay murag na may Emmy dito, si Emmy. Muramang siya gikamang ni Emmy.
3: Ako ni Jerry, huwag ako sa kumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
1: Magbuwag na lang yun mo?
3: Salvador del Mundo na talang sa buwag. Kailaing tao mo, ito pamabdos.
1: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ang nahigugma ba? Ang tawag ani, muramag nahigugma ning si tawag ano eh. Ugma na lang na yun, assignment na lang, nakalimot ko. Oy, shout out na diya sa Samal di ay kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, diya katropa! Sa may Samal! Langoy well! Oo, padayan diya sa imong himaya o pagmaya diya. Jordan B, sa iyo ito imong chika? Jordan! No, what's Jordan?
3: Ako ni Jerry.
1: Putol-putol daw ka. Asa naman ni si Jordan. Ay, pangitag signal daan, Jordan. Na. Kalamig gini mo. Ayan, ka na. Hello.
3: Napa?
1: O, ka na.
3: Hello, DJ. Napaong yun.
1: O, ka na.
3: Sige kayo.
1: O, sige, go.

0: padayon timong tambag.
1: DJ?
0: Ipadayon timong tambag ba?
1: Ang kato, mag-ngita gisya o kalinaw DJ. Yan lang, ginbogan si Ikuan, yung asawa.
0: Oh, mo na gina'y pinakadali, no?
1: Yes, DJ.
0: Oh, sige, maumang ka. Mm-hmm. Ay, wak man na isasamal ni si katropang Bong Alvarez o si Patata.
2: Ay,
0: sige, salamat, Jordan! Grabe gini ako. Kala abi ni mo Jordan no, nalipay jud ko Jordan nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kasi sa siman nga ako na uyab. Oh, shout out ni katropang Philip Jordan ho.
1: Sulti ka DJ.
0: Sulti ko dayon dai, karon dayon.
1: Ako nang gibuhat DJ kay first time gyud sa tibuok kong kinabuhi. Ikaw gyud ang nakita ang DJ. Kamo di tanan.
0: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. Ibalans-balans, pwede mi diri, para dili po special treatment. Grabe po ka, Jordan. Sa matang kay?
1: Istresyo na mo, DJ. Basta magtrabaho ko rin. Malipayan kay ko.
0: Malipayan kay ka? Oo, mayroon po dahil. Uy, nga na. Usahay, no? Pakaingon sa kuba, kung nakahatag kong kalipay, may na lang. Salamat niya, Jordan.
1: Okay, salamat, DJ.
0: Amping ka, ha?
1: Okay, salamat.
0: Hinay! Shout out, Daddy Kay. Exciting! Salamat! Abi na kong nasasama si katropang Bong Alvarez. Naadis siya sa transmitter. Abi na kong pa-shout out siya sama. Abi na kong nasa sama. Abi kong nilangoy na kadiha, katropang Bong. Uy, katropang Bong. Nga naman, ipahing mo, manday ko sa imuhang jingle, katropang Bong. Ako ading intro di ay. Huwag manday ko sa next script. Alas 10:41 na katropa. Dawat ako isa ka caller, ako ang pasudlon. Tambagi pa niya si Ronel B kay ako piktusan ko ni si Ronel. Kani si Ronel gipalibog-libog ra ba ko ni imong suwat sugilanon dinhi ha. Kadungog ra ba kong nakagikamang kamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha diha katropang Bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. Shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato no. Sa mga napahook up karon diha sa may XFM Zamboanga, Cotabato. Asa pagani to eh liliyon sana ko din na mo kopya go diri good na nawa naman diri sa ako ang kuan. Kodigo ganda kay daghan kay ni. Oh, 98.5 Kanlaon, 92.9 Yuhulngan, 107.1 XFM Bukidnon, madunggan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Naputa karon diyan madunggan sa 107.1 Tagum XFM. Ayan! Talaga ba? Sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. At dahil dyan, isang ago. Rumag ka ng bagulang ni Utong. 95.9 General Santa City, 97.9 Devil Catropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Doon nindot kayo nga mga dagat ang Mati. Promise! Kumato gani kong somewhere na akong Mindanao no, kung ako ngayon kong nindot nga dagat ang Mati, yun ako alabi na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din ha. XFM Cotabato 102.1, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Og sa mga nakasimulcast karong hapuna. May hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni? Kinsa ni?
1: Mawab.
0: Mawab. Uy, kanigid ang taga Mawab. Nabang ko'y pagdumot ba sa taga Dabao de Oro?
1: Hindi mo klaro yung day yung bigil. Hindi ko siya raw.
0: Na ako'y pagdumot ba sa taga Dabao de Oro? Kabaw ka nga, kabaw naman ka nga, no? Basta na ako'y pagdumot niya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diha, o kalami. Na ako, diha po na ako natilawan ang unang kalami. Wait, tambagi na siya, Bik, ako ba? Hapit na mortong oras.
1: Sa Tinder ba?
0: Oh, dali, ida yun. Kinahanglan ni Ronel Ron.
1: Kani, okay naman ang tao. Ang tao.
0: Seryo, seryoso kay siya, oy. Namura yung dilipot ang bagunon.
1: Yan, lama siya yung kinabuhi. Wala lang tumusagol sa barko. Kita po.
0: Saan man na ron?
1: sao man yun. So, nilibog sa kulo.
0: Dito, nalibog dyan ka pong apil no, kung saon man eh.
1: O, dito na may iwasan daw. Dito na may iwasan. Sa, naman bumi mga amigo nga siman ba.
0: Ah, so, eh kung ina nga, normal lang gid ni siya?
1: Ha?
0: Normal lang gid na siya sa mga siman?
1: Oo, oh, naayon rin mo. Dabi na, huwag ka nang mudunggo, naglainasun. Ganang, kagasa nga naglainasun, ganang, magbapa kayo ng mga babae, naayon rin mo saka.
0: Ay, naayon rin mo saka? Ingon to ako, ang nakauyag kong siman sa una, oy. Pero okay naman sa to.
1: Ah, naayon. Eh, pantay ka, dili na ko itanan nga.
0: Oo, dili na to itanan ka, base niya, mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
1: Pero gina ko kung mga nito kung sa mga siman nga, kasi nga ba?
0: Oo. Yung sa may chismis nila.
1: Nagyo daw, bro, ikaw na, hindi ko na siya mong sarili, kung potential ka.
0: Ana, ragyod, ana, di na to kuan, depends on day kung ano man na.
1: Kaya nga yung sitwasyon, pag gulo yung mga nga, sitwag na.
0: Oo, diburot naman, good.
1: Ang nakasitlog pa yun, ang siyang, kung pag yun, ang siyang ex pa yun, di ba?
0: Oo, oh, kay, samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex, oh. Kay nagtikiman.
2: Ay!
0: Oo.
1: Pero siya nakagarod galing niya kay ex pa, o ganun, namapos mag yun siya, yung nakasitlog pa yun.
0: Gabi, wala na lang sa, wala mang gigipapisik na lang sa dingding.
2: Ay!
0: Okay, wala na naman iingon nga, wala na naman iingon ba nga, asang trapo bi? Kaya ron di mahimong bata ba? Para mahimong ok-ok o toko.
2: Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Sa mukha.
2: Ay!
0: Bisa gi...
1: Ito ay, ano na lang. Wala ko yung Ronel. Ano ko nga... Di ba kasado na sa ano?
0: Kasado man sila. Ang sa mamayingon ni Moani.
1: Di ba huwis? Kaya kasado ba sa huwis?
0: Oh, basta kasado sila duha.
1: Pawalang bisa na lang sa niya. Ano lang?
0: Ano, pawalang bisa na lang daw. O sa may last message ni mo, ani?
1: Ay, na lang yun sila. Ano yung itabo?
0: Ano na lang yun. Sige. Bye. Salamat kay Jagikan sa Mawab, ha? May painit kay Jaron?
1: Ay, sa init. Yung kay init, sinulan na rin.
0: Ay, ulan na. Ay, tama naman, bagyo, no? Sa inyo, ha, Jaron? Sa mo mong gudri init kayong panahon, diri si Cebu. Sige lang, kay kung diri mangod sa Cebu po na mag-ulan sa, di po basta-basta dinig. Na! Mga anod mo sa bitanan. Oo, lain diri sa Cebu mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you kaayo diya sa Mawab. Alas 2:47 na. Nawa na siya kay hindi man mo tingog na. Thank you kaayo ha sa pagpanawag og wa na tay din ako mudawat sirado na kay wa na hurot ta kong oras maabtantan ka tropa Eric Manait diri ron makapiso na pug ko. Oh, sabot baya gidaan mi duha. Nga di gid maabtag ka ng dugay akong pag sa tabian na sa pugugod. Sa pud na ko ni. Hindi isa ko kaunang og storya. O, narabay nakabutang diri o 10 minutes. Sa tanang angkor ata, ako gididi mutuman o ginani ba? Makasabaan yung kuhan. Sa imuha, Day. Day, sa banan, ay sa kay Rina. Rina, tago-tago sa aron kay pakasuhan be ka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko mag-gets. O nga nung, unsay nahitabo ni mo dito sa barko? Nga murag, nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang yun ni mo, wala mo na ba mabdusan to? Pero kung basihan na tong balaod, makapakasod yung kaniya kay kasado man mo. O, kung manguta na kag pwede ni mo siya kasuhan, naara sa imo ang desisyon. Actually na, pwede. Pwede niyo siya makasuhan kay kasado mo. Again, legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay naisahan ka, no, ano yung pagdumot ni mo, niya murag nangisa, masagka. Kasod kay kapanalipdan rin apart. Kaya yung pagkanit daw nila, kasagaran gano'n sa seaman, naagi din yung ma-encounter nga susama ana. Pero naragi daw na sa inyo ha, kung musukol mo niya, murag base sa imong drama dito, murag disukol ka man. Depende man to sa to, ayaw o ayaw dugaya imi. Angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala papagsulo? Di niya ko pwede basulo yung inahan kay buhatan niya unsay paminaw niyang tama. Kaya sa tinood lang siya po, naglibog po na siya unsay angan niyang buhaton. Sa pagkatong higayo na mo, ito yung paminaw nga tama. O ganong basulon man mo ang tao? Nasugod pa lang daan, nagunaw na raman sa imong kaayuhan. O basig mo ambak pa lang ka sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunahon na rito sa imong kaayuhan dong, Ronel, ha? Ayaw nag, ay naglabda imong o. Oh. Ay nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumtani mo, no? Anak na, nakitrabay kong, nanakit na akong luas diri dong. Basta kung mo yung kagusto baka mo kiha, naara sa imuha ang desisyon. Naaragid na nimo. Huna-una asa nagkapila. Pero kung paminaw nimo, gusto ka gustisya, hindi na paminaw, I know, gusto ka nga matagagustisya ang imong ibati, kaya nasakitan man yung kay, ikaw ba naman daw imong asawa, pag uli nimo, niburot na. Wala pag gani ka, wala pag bago pag gani ka, ni uli. Dako pa sa, ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. Mura gina akong maingon sa imo, ha? Ibakrid rin ni tanan. I-review rin ni tanan ang ato ang programa din, eh. Aron, aduna kay kuan? Aduna kay guidance ba? O aduna kay sumbanan? Wa naman ko'y igong oras. May igong oras. Agang salamat sa pagpaminaw, mga katropa. Alas 2:51 na sa kahapuno sa programang X-Rated. Sa mga listeners, ganaadigi pang comment. Ug manan ako ni basahon, assignment lang sa aniha. Kaya wala ko i-oras. Ang importante din, sum up na ito ang problema. Shoutout sa mga seaman, ha? Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. At sa mga seaman nga faithful and loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, kung nasa, ano man ang inyong kalagayan. Sa akong partner sa Bigas Lawak Katropang Doc, JJ, o nga to ang station manager, John Lemon Chavez by King. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Og mapuhon, magdungganay ta, same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Taklarik sana.
2: Exciting!
4: Taklarik sana.
3: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Hey, bao ka ba?
7: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
6: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
7: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
8: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: La Rexana Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak.
0: XFM.

0: FM. Santantua's Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santantua's Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
3: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas! Yeah!
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klavumaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
6: Vision X, lay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Excited.

0: Exciting!
1: XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
4: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: FM. Vision Max, daghan ang natubangan.
1: Lahi ra gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Visionex, lahi ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X FM. Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon. Vitamin C, vitamin C, mag vitamin C, mag Santon. Vitamin

0: bumibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: Saltone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Saltone Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, ipakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. Nagsige na kaubusab usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulay nini. Melani DI taga Panab.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Sana.
1: X FM. Exciting.
0: Vision X. Dagana ang natabangan.
2: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad, gitumaran na akong Vision X Plus Capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: X FM.
4: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: X FM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
6: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Ikaw na, di amade. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting?
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: XFM Johnson.
1: XFM. Exciting.
2: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
3: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Parag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.

0: Gani puti nga ninturok sa kilid dapit sa kumata. Muto akong dito maragpaspas og Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig mandayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sa tinuod yun ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
1: Vision X! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na nyo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala ka kabayan?
7: X. XFM.
8: FM.
6: Exciting! 95.

0: Palawan. 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, hindi ayo po na akong sakit, inuban lang sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus.

0: na Playa Davao City. Narekoy tindahan diri sa
1: Amua,
0: Karinderia,
1: dili lalim magdindak kay
0: Kapoy Kayo.
1: 24 hours
0: among tindahan
1: Kapoy Kayo.
0: Sakit imo
1: lawas o
0: katulugon ka.
1: Sukad na ako'y
0: nadunggan sa
1: radyo
0: na
1: premium D3
0: coffee mix
1: akong gisuwayan.
0: Dili na ko magduka o
1: lami kay siya imnon
0: lahi sa uban na kape.
1: Sukad na kay lumpaning kape,
0: wala akong sakit sa
1: akong lawas,
0: wala akong
2: Southern Gold coffee mix.
3: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold coffee mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
2: Southern Gold coffee mix. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting! Ang
6: Og karon aniya

0: FM. Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dai ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wali nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
5: Premium D3
4: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
5: Premium D3
4: mapalit sa mga butika.
6: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec.
0: XFM.

0: FM.
1: Sansong Vitamin C.
2: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold, kamao may ingon nila. Morigin na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagahaking salamat. Tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: X.
5: XFM.
0: FM.
6: Exciting.
3: 95.9 XFM Jensen
0: XFM.

0: You're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanam.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 20.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba?
4: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
3: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
4: Mahitabo kini kung ang inyohang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Santo Blas Gold. Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Max, daghana ang natabangan.
13: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud eh, kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung terbigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
16: Ako si Tolitz, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
17: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa

0: na butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pay.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba ka mo nga ang

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwintahon.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya-saya!
4: Sa Tigungok XFM Network Philippines. Sa Davao,
2: Dinihang
4: XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Summer na! Katropa!
4: Kaklare!
2: Sana!
4: Exciting!

Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Klarex sana.
1: Exciting.
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, dito sa ating programa. Siyempre, hatin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasampo natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin. Mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Nasa mga kababayan natin, pwede kayong makahilo-bilo dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon lang po yan sa ating numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bisitahan niyo rin po ang ating pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang ating pong mga Facebook page, i-search lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa ating pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa ating pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa ating pong Facebook page, yung mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at gano'n na rin sa pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaayahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at pambigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMJ Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromise. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po kagaya ng mga ospital ay pwedeng nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no ng mga mikrobyo na pwedeng naka-damage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka ay may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdi-delirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
3: The Secret of Health.
1: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino dok, pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili, mm-hmm, ano, na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayo magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila, hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
2: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
1: Mm-hmm.
2: Walang apoy. Mas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
1: Mm-hmm.
2: Okay, may mga other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan. Mm. Diba? At saka, lalo na kung hindi nyo naman kailangan. Iba naman kasi ginagamit yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila, tapos walang additional expenses, kasi mahal din yun eh. Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit dok. Ano? So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano, ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano, na sabi nga, magsisi sa bandang huli. Ha? Kaya mas maganda, as soon as possible, palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayon panahon na taglamig. Eh mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang atin pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Hot mga kaibigan, atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang atin pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan. Mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka mayroon talaga pa pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar. Ano? So, ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-offer po yan ng free check-up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Dok, ano? Pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Dok, wala akong pampacheck-up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta nyo lang sa clinic natin, pag-check lang ng inyong mga karamdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Dok, ano? Dun sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng konsekwense sa kanilang health. Ang kagandahan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, eh, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandahan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Doc June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, ayan ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po na natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa Upper Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan sa cookie mix. Pero yung dinig ko sa radio, last meeting, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinulog-sulog ko yun sa isang araw, tatlong bisis, minsan apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi ko maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malamang. Sa iso ko, parang ang paghinom ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino naman sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Misa pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, baka ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa gesto. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda yung nag-ipon ng binipisyon niya sa isang tungkol kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santol Coffee Mix. Huwag kayo mag-atubili. Mag-try kayo ng Santol Gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman nyo. Expedito Dagalindi, Upper Nawasa, Turok 5, Commonwealth Quezon City.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol doc sa tagiliran, ano?
2: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. Oo, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Doc, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
1: Yan nga.
2: So okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo namang hatid. Mm-hmm. Kaya tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya rin po dyan mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunaw ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan, lalo ng iba dok, na wala namang sapat na budget Okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh how about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si Tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad, mga kaibigan, ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan ay inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis, mga kaibigan. At dyan, mayibili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3, mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus, mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya, mga kaibigan, ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3, mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience, Doc, ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID, mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake, mga kaibigan, ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID, mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang, ano. Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila, mga kaibigan, ano. Yun po ay dahil sa ang VCO, mga kaibigan, ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin, mga kaibigan. Na yan din po, ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3, mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santone Plus Gold, na meron po yan siyang garlic. Ano natin yung garlic, isa sa napakabisa yan, doon, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
2: Oh.
1: Pwede nga gamitin na ano, eh, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan, doon, ano?
2: Oo. Oh. Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
1: Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po lang, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na minsan sa atin po mga kababayan.
2: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang ang kapaalam, mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Butika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X-FM.
6: Exciting!
7: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana.

0: morning. Hello. May buntag na kayo tanan mga katropa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Arinasan karon mga katropa ang lineup ng edisyon sa ato programa Trova Nero Kiriang Exciting Pilipinas. May buntag sa ato mga katropa diha karon nga nagapaminaw. Good morning diha kanayon tanan. Welcome sa ato ang programa. Kini na po ninyo makaubang katropa ang Ruel Dumantay ng Adlong Biyerkules. Petsa 20 sa bulan sa Mayo till 2020 sa isa. Mas paso sa Adlong no? Mayo 20 na. Dua kasimana na lang o isa kasimana na lang ganit kapin. Pastilanan na. Hunyo na.
1: Good morning.
0: Enrollment na po pagka July.
2: Excited.
0: May muntag na kanil tanan mga katropa. Good morning. Kumusta nga itong adlaw? Kumusta nga itong barigay? Sikay ka mga buntaga. Ilabi pa sa mga nanay diyan kasayo kayo ng mata mga katropa aron mahuluto ng pamahaw.
1: Good morning.
0: Kagabi, nagproblema pagin siya kung ron sa iyong pamahaw ko no. Pinakadali, nanay, itlog.
2: Kailangan.
0: Ana, nanay, para mas dali. Alas 4:37 na ang itong oras. Good morning sa mga taga Jensen. 26 kabarangay nining atong syudad mga katropa. May buntag diya kanyang tanahan. Good morning po sa mga katawahan diya sa Sarangani sa may Makima area. Labin pa diya sa may Malungon, Alabel, Malapata ng Clan. Good morning po sa ato mga katawahan diya syempre mga katropa sa may Pulumulok o Tupi. May buntag diya kanyang tanahan. Kumusta ka mo mga katropa? Hinautunta nga nakita kanunay sa may panglawas. O ginautunta, makalingkawas na kita sa kapit o sa panahon kay grabe ginintawang kalisod karon. Ingat-ingat lamang po. Bakit mag-ingat ka, Trabang Ruel? Mag-ingat sa mga magnanakaw.
1: Good morning!
0: Okay, ang aning kalisod sa panahon, manggawas mo na sila mga katropa. Ano ito mga balay, isecure na ito na. O gamulakaw, ganitibo, pamilya, ibinin sa silingan.
1: Good morning!
0: Ang problema lang kung ang silingan, bantay sa lakay po, na mauna na ron.
1: Good morning!
0: Alas 4:38 ang atong oras. Welcome po sa mga nagatanaw sa itong social media account. Kaya sa ito ang Facebook page mga katropa. Sa XFM 95.9 General Sara City. At syempre sa ito mga katropa nga nagapaminaw. Inaagi sa ito ang Sibyahanan. At syempre ang XFM Jensen TV sa YouTube channel.
1: Good morning!
0: May buntag sa ito mga kaigilaan. Ginautunta nga nakita kanunay sa may palawas sa ginautunta nga okay pa sa alright ang atong kahintang karon.
1: Good morning!
2: Hello!
0: May buntag po sa ato mga katropa nga nagapaminaw sa tanan-tanan ninyo diha mga kaigilaan. Good morning! Alas 4:38 na ang atong oras. May buntag po sa ato mga katropa nga nakatutok na sa ito ang tulumanon karong buntaga. Pakilay, pakishare ninyo na itong live para managhanda na rin. Onsa pa man di ay? O kinautunta mga katropa ha, nga karong adlawa. Di na itong pasagda ng atong pamilya, di na itong pasagda ng atong papalingkamon. Apinig pag-ampo, pagpasalamat sa pagmata pa lang sa buntag. Kaya ang pagsidlak pa lang sa adlaw mga katropa, dungan usab sa nagmata nga nagkalaginting nga kamaturan sa atong ekonomiya. Muna yan po na ito ni kinintanan nga unta mahuwasan na nga itong kahintang. Pero sige lang. Do yun iining walay puas kapag saka sa presyo sa mga batakang palaliton. Siyempre gikan sa bugas, sundaan hangtod sa plitihan. Daw matagsinti mo ba? Gigukod sa ito mga paningkamot. Alang sa usaka ordinaryong mamumuo mga katropa o ginikanan. Sa tinuod lang bugat yung kayo mga katropa. Ang karga sa abaga. Usahay gani, makapangutana kita kung igo pa ba ang singot nga ginapatulo karong adlaw aron lang nga masustensuhan, masustentuhan ang lamisa sa matag pamilya. Apan do yun ining mapait kahagit sa inflation, misidlak man gihapon ang usa ka butang nga dili mapalit og kwarta unsa man to. Ang tiunay nga diskarte og ang dili mabugto nga kaligon sa pamilyang Pilipino. Ang krisis sa presyo, wala ka na siya mahimong nahimong babag. Kundi nahimo ka ng tulay, aron mas musanag ang atong kaalam sa pagdumala sa panimalay. Karon nato nakita mga katropa, di ba yung ma-experience karon ang kanabang talagsaong abilidad sa pag-budget. Ang pagtinabangay sa magtiayon. O ang pagka-mamugnaon sa pagpangita o dugang panginabuhian. Ang kalisod, wala nagpaluya ka na to, kundi nagpadayag kini sa atong lalom nga katakos sa paglahutay. Iyuan ang pansina karon sa inyong kinabuhi ba katropa, maog yuda, usually ang nagkakaitabo. Kini nga krisis, nagpahinumdo, maguni ka na to, mga katropa. Sa kamahinong danon, sa pagpaambit o pagtinabagay sa komunidad. Kung kinsa kadtong adunay gamay nga sobra, maoy mo alayon sa nagkulang. Diba? Niining parahuna mga katropa ang simpleng pagpaambit sa sudan, ngadto sa silingan, o karabang pagpili sa pagpalit sa gagmay nga mga kumbaga mamumantala sa merkado o sa kinikitako katabang. Dili kita pasagdan sa kagayunan kung kitang tanan nagkahiusa o nagtinabangay sa pagpagan sa maong mapait na nga ekonomiya. Dungag na dugang paniini mga katropa, kining grabing pagsaka sa presyo, nagtudlo po kini ka nato. Nagtudlo ka nato sa pagpasalamat o paghatag o bili sa mga butang nga tinuod niya importante. Eh, siyempre, atong una-una angon sa panahon nga limitado ang resources, mas makita man nato ang kabilihon sa maong sa maayong panglawas, di ba? Kaya mahadlok kita magpa-hospital, kaya perting mahala magpa-hospital. Mga bitaw na, nagpalit kita kanunay ang Santom Plus Gold, nag-Santom Plus Coffee Weeks kita. Yan ka rin panag-iusa sa pamilya, di rin po nato makita. O ang kalinaw sa una-una mga katropa. Mga kaigilaan ng kalipay, wala di ay masukod na. Sa kadaghan, sa mapalit niya, sa grocery. Kung dili ang tinuod nga kalipay na akini sa kamatuoran nga bisan pa man sa kakulangon. Kompleto og nagkahigugmaay ang pamilya nga nagsalo sa unsay anaa sa lamesa. Diba? Busa karong buntaga, ipataas sa inyong mga agtang. Ang presyo sa merkado manghimong musaka apan dili gyud niini mapukan ang atong determinasyon nga mabugi nga adunay dignidad. Padayon kita maningkamot, padayon kita magampo, padayon kita musalig sa itong kaugalingong kusog o sa grasya sa kaitasan. O man sa tanan, mas dako o mas lingko ng kasing-kasing sa Pilipino kaysa sa bisan unsang krisis sa ekonomiya. Laban lang sa buhay, kaya nato ning tanan, basta di lang kita musurrender. Diba? Kaya kung musurrender,

0: Dili nato kontrolado ang ilang pagpangawat apan. Kontrolado nato itong kinabuhi. Nga maningkamot kita. Ipakita nato nga kaya nato ni. Araw makasulti ang sa gobyerno ba nga maulaw man tani ini ay. Sige lang tag pangawat, grabe ni mga Pilipino. Wa magyapon mapukan kay naningkamot na. Di ba?
1: Good morning.
0: Araw maulawan sila. Kung naapay kaulaw.
1: Good morning.
0: Mora na'y problema ang panguntana katropa ang Ruel. Alas 4:44 ang ato oras mga katropa. Ato na kantuan karoon ang ato mga balita. O kanina na karoon ang ato mga headlines.
2: Headlines.
0: Atong lakad sa panahon karong adlaw, lauman gyapon hayag ug gibang kainit ang lakad sa panahon nga batla masalitian sa Jensan ug tibuok probinsya sa Rangkari karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa atong balitang nasyonal, pagpakita ni VP Sara sa impeachment court, dili kinahanglan sigon sa legal expert.
2: Headlines.
0: Kampong prosecution sa kamara nanawagan og kapatasan sa mga senador or senator judges.
2: Headlines.
0: Kakulangan sa kuryente, dili lamang simple nga numero kundi kinabuhi sa tao ang nakataya sigon ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Headlines.
0: Senator o Senate President Alan Cayetano na nindigan nga dili magpapapit. Gibutyag ang plano sa pipila ka paksyon nga kontrolon ang Senado.
2: Headlines.
0: NBI, dunay lead sa lokasyon ni Senator Bato. Senator Robin Padilla, ginudahang nasayod sa lokasyon.
2: Headlines.
0: Legal experts, nagkamahin sa issue sa warrant Bato kang Senator Bato. OSG Mehangyo sa SC, na isalikway ang petisyon sa Senador.
2: Headlines.
0: Jensan Nagimo o kasaysayan isip unang LGU sa Mindanao nga mipirma o kasabutan ubo sa UNHCR.
2: Headlines.
0: Provincial Local Government Unit sa Sarangani mingatag o pasinungog sa nagkatrabaho nga inahan sa Capitol Ground.
2: Headlines.
0: O siyempre ang mga balita nga dala sa itong mga patrollers kanong buntaga ay nakatutok diyag na sa linya si katropang Philip Oligario, katropang Ivan Polonan o katropang Cheres Digid. Eh matod pa, motorista. Gibaba o ala kuyawa ni eh. Sa wala mailing suspect. Probihan naman tao ni. O suspect sa road rage nga nauli sa pagpamusil na ilan na sa kapulisan.
2: Headlines.
0: Fruit vendor patay samtang bata samdan huma napasok sa pickup truck sa fruit stand sa may Tupi, South Cotabato. Allah, katay na akong ginapalitan dito kung mangantong kong coronadal chip. Bago rami nakapalit dito kada bang mga prutas, pastilan.
2: Headlines.
0: Delegasyon sa Rayon 12 alang sa Palarong Pambansa 2026. Miabot na sa Agusan del Sur.
2: Headlines.
0: Ang mga balita ito magkasayro na mga katropa mo ng relax sa kamudya. Ay sa karoon na ito sa kantuan. Ang lakat sa panahon nga ito kanyo sa Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
0: Pabinaw kilauban nga magpabiling hayag apan hilibihan kainit ang lang lakat sa panahon sa dakbayan sa General Santos City, Tibuok, Provincia sa Rangkani, karong adlaw. Tungod sa nagparayong epekto sa easterlies, ang temperatura kinatanaw nga musaka ganto sa 35 degrees Celsius hangtod 36 degrees Celsius sa unto. Tungod sa taas nga banabana sa heat index ang kiawag ang tanan. Kawag pabiling hydrated, pinaagi sa kanunay nga pag-inom og tubig ug mugamit og panalipod batok sa grabing kainit. Kung nga musudong sa gawa sa panibalay, aron nga malikayan ang pagkalapoy sa kalawasan. Sa lain bahin, ang tupi o pulmulog sa South Cotabato makasinati gihapon og init nga kabuntago na panmastako posibilidad na dunay kalit nga pagpanalugdog og localized thunderstorms pag-abot sa hapon o sa iyo sa gabi. Tungod sa pagkalisgaw kada sa kainit na Utah dool sa tiilan sa Mount Patutong. Ang adlaw mo sigdak alas 5:29 buntag og musalop kanila 6:01 sa kahaponon.
3: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
0: Oras nato mga katropa alas 4:48 na. Ato sa katuang karon ang lain pa po nato mga balita. Aw karon na diyan ang katuang balitang nasyonal.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Dili obligado si Vice Presidente Sara Duterte na personal nga buadtog mo atubang sa Senado aron isulti ang iyang pri o baroganan kung saan ba siya o dili sa mga akusasyon.

0: eleksyon batok kaniya. Kani ang gipatinaw ni University of the Philippines kun UP College of Law Associate Dean Paulo Tomase kagapo kadlaw. Usa ka adlaw human formal nga mikunbin ang sinadong isip usa ka opisyal nga impeachment court alang sa pagsugod sa pagbasa sa mga articles of impeachment batok sa vice presidente. Subala ni Tomase, ang proseso sa impeachment giisip nga sui generis o usa ka talagsaon o katangi-tangi nga legal nga lakang kadili sibil o dili usab kriminal. Hinugdan ka pwede kayo na mga abogado na lamang ni Duterte ang musumite sa ilang plea nga not guilty. Subay dini, formal na gibanduan sa impeachment court ang kampo ni Duterte nga magsumite sa ilang opisyal nga tubag o answer sulod sa dili pa mapalawig ang napulo ka daw. Butang nga gipasalig sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga ilang tumanon og sundon bisan pa man nga gitugot sa balaod nga dili buanto si Duterte nagkadayon si Tomase nga mas maayo unta alang sa imahe sa publiko kun mopakita kini aron pamatud-an nga bisan pa man siya ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod. Wala gyapon siya naglabaw sa balaod sa katawhan. Gitugang usab sa eksperto nga ang teorya wala nay gahom ang Korte Suprema sa pagpahunong sa mong trial bisan pa may dunay upat na ka mga petisyon na kiptang giduso mismo ni VP Sara nga nagkanyo sa pag-block sa Senado tungod kay tinuyong gihatag sa sabatakang balaod ngadto sa Senado ang solo o eksklusibong gahom sa paghusay sa mga kasong impeachment.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well, anyway, kanibang papasalik karon sa kampo sa ikaduang pangulong nga masunod sila sa 10-day ultimatum sa Senado dugan sa paggamit sa legal nga katungod o dili personal nga maatubang sa publiko. Usa kini kaklarong tibailhan nga kalkulado na o gilom ang estratehiya sa depensa. Klaro na kayo na. Mauna ka mo diyan mga prosecutor. Andam yung kamariyaron.
2: Ayoy!
0: Yeah. Wapata ka malo sa dagat sa impeachment mga tropa. Nga to palang nabalaan. Kay mo cover maginta ni ining impeachment complaint sa ikaw ang Pangulo. Basta sa karon mga katropa. Na-convene na ang court. At agin ninyo kini mga katropa. Ang pagkatod dato o kinibang mga pagtawag nini pagdungog nini nga to ang impeachment complaint. Ari ko na ito paminawon.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: XFM at Solid FM Nationwide.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Muna, takinin nyo na! Nasa itong mga Facebook page, nasa itong YouTube channel, mga katropa. Ang live coverage. Nainin nga ito ang impeachment patok sa ikaduhang Pangulo!
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.53 naman ginitawa na itong oras. Ay, ato sa ang tagaan og nindot nga musika, ha, kamudiha. Aron nga syempre mga katropa maka ano pod mo maka tawag nini maka hinuklog pod mo ah hinuklog kita sa inyo mga kamalian kadiadto mga katropa nga kamo nagpasagad sa relasyon ninyo diha. ari bugat kining kantahan ni. Bago ka tuluyang lumayo. O nga naman, napakahirap din na sa tingin nyo kayo na, pero bakit biglang nawala ang inyong relationship? Sakita, no? Pero bago na ka mubiha, aray pahitungod sa kinisay muha. Paminaman niyong kanta, mga katropa. Grandre, bago ka tuluyang lumayo sa XFM 95.9 Gerald, Santa City. Katropa mo, exciting. Kini ang programang Exciting Pilipinas.

0: Exciting!
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: XFM.
6: Samson Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado.
8: Si Balam Antike.
7: Masakit ang aking katawan.
8: Palagi
7: narinig ko sa radyo ang Samson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samson Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
9: Samson Plus Herbal Oil.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
10: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
13: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Premium Datery, ang bago.
17: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Datery. Karun pa to normal na akong pamati.
6: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
18: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Nasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipain

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Montalya, mo kami ito mga katropa, kami mayina! Ato na kami niya, ha? Siyempre sa Santong Plaza Coffee Mix, ang kape mga katropa. Kagikinangla na ito karoon, aron muligo lang ito panglawas. Nga naman ha, katropa ang Ruel? Nga naman muligo lang ito lawas? Tungod sa soya beans mga katropa. Okay, ang soya beans mo na makahatag ka na ito, maka-energize ka na ito mga kaigilaan. Aron kita mga katropa, mamahimong masligon o siyempre, energetic.
2: Good morning!
0: Antioxidant po kini kaya akin yung mangustin. Plus, napay puno sa vitamina at minerals kaya akin yung malunggay. Mora ka mo niya, irisin ninyo na andang kape. Mga pe malangta, Santong Plus sa Coffee Mix na. Mapalit sa paborito ng mga butika, always available. Sa talang branches sa The Generics Pharmacy, lakip na sa Mercury Drug Store.
2: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras, oras, oras! Alas 5, 7 na!
2: Good morning!
0: Ari pa mga katropa, andungan na ito mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Usa ka dinalian nga panawagan alang sa patas ug walay gidapigan nga pagdungog. Ang giluwatan karon sa panel sa prosecution gikan sa kamara ngadto sa mga miyembro senado nga balikod isip senador judges imo ni Manila Representative Joel Chua usa sa mga opisyal nga House prosecutors abaw pamahayag niadtong Martes kagapong adlaw usa ka adlaw human formal nga mi-convene ang senado isip usa ka impeachment court patok ka vice presidente Sara Duterte sumala ni Chua ang bugtong nilang gilauman o gihangyo sa pagkakaron maong atagaan sila sa Senado og igong kay kayunan nga mapresenta ang tanan nilang nagbuntod nga mga ebidensya nga naglambigit sa Vice Presidente sa mga kasong graft and corruption, culpable violation of the institution o constitution o betrayal of public trust. Ibutya ko sab, sa magbabalaod, kaduna na sila ginalihok ng plano sa pagkuha sa mga pribadong prosecutor o private lawyers nga mutabang kanila sa maong legal nga gubat. Tungod kay giangkon nini, kaduna sila ay wala nakasulod nga aktual nga practice isip sa trial lawyers sulod sa korte. Dahil umduman, nga daling gipadala ang mga articles of impeachment ngadto sa Senado, uban sa 12,257 ka mga miyembro sa Kamara ang mibutar pabor sa pag-impeach kang Duterte. Usa ka numero nga nabaw pa sa gikinahanglan nga 1/3 vote ubos sa ligang batas. Kilauman, nga uman nga gipagawas sa ang 10-day non-extendable deadline sa Senado. Alang sa dubag sa ikaduhang pangulo, magsugod na ang dako nga dugoong debate sa tinuod yung mga ebidensya sa lamisa, sa lamisahan sa hostisya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tama lamang yun nga dapat ado nag-impartiality. Wala yung dapat nabigan ang paghusay. Pero mabawang yun mga katropa kung unsa pag yun. Ang mananaga kay tabo. Di ba? Ang usulti ba no? Nga wala yung dapigan ang kusog kay mudapig.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Anang halata kayong tigdadapig.
3: Atay.
0: The word.
3: Atay.
0: Coming from their mouth is makaulaw.
2: Good morning.
3: Atay.
0: Alas 5:00 ang atong oras mga katropa. Usakar seryoso o danalian nga pagpangampanya batok sa nagkagrabing krisis sa enerhiya sa rason ang gigluwas karon. Senate President Alan Peter Cayetano ngadto sa tanang opisyal o stakeholders sa energy sector. At ito sa gipaygay nga tingom sa Committee on Ways and Means, nagipangunahan ni Senator Pia Cayetano kagapong adlaw, may padayag o grabing kasuko ang Senate President o gihugta na nga ang problema sa kuryente di lang usa kayano nga estatistika o numero kung dili usa kinikadinalian nga issue nga direktang nagbuntod sa kapinigruhan sa kinabugi sa mga ordinaryong Pilipino. Subala ni Cayetano, kasakasantangan krisis kinahanglan magsilbing usa kadakong wake up call alang sa panggamhanan o sa pribadong sektor aron mulihok og doble og triple o bangita o mga pamaagi nga wala pa nasulayan kaniadto pinaagi sa pagguba sa tradisyonal nga sistema sa panguna-una. Giasoy pa sa magbabanaod ang usa ka dinalian og mabasulog nga hitabo diin dunay usa ka pasyente nga nakabsa ng kinabuhi tungod kay wala magamit ng nebulizer human nag-brownout. Butang nagpakita sa tinuod niya human face o dugong epekto sa power interruptions ngadto sa mga kabus o mga anaay sakit. Nahinumduman. Nauna nang gidusot ni Cayetano ang Senate Resolution Number 343 kadtong Marso 11 ug nanawagan sa executive branch sa paghimog usa ka national contingency framework aron masumpo ang mga problema. Giklaro sa leader sa Senado nga ang krisis sa enerhiya napakita lang sa mas lalom nga structural issue sa ato ang nasod, sama sa kakuwangon sa edukasyon sa agrikultura. Di na pabiling biktima ang katawan taliwala sa dako kapag gasto sa panalapi sa gobyerno.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Agyo lang nabo mga konsumante, kamo mga taga-gobyerno, ayaw po niyo palabihig tax. Eh grabe, pati naman excise tax, inyo pang ipatong diya sa mga konsumante na nabuang na mo.
3: Ayon!
0: Kalag yung excise tax nga bat, mamawag yun ang din ako masabtan. Kanabang kinawat na gani nga kurinte, taksan pag-indi mo. I-taxi ka. For example, kanang maleta ka ngayong ipangkawat, butangan ko pagka ninyo nag-tax.
3: Ayon!
0: Sa may maingong kahanina nini.
3: Ayon!
0: Diba? Oh, sige man natin tax. O kanang maleta ngayong ipangkawat, taxi na lang po ninyo kapin.
3: Okay.
2: Ayon!
0: Alay pa nato mga balita, dilibutugod sa Senate President Alan Peter Cayetano nga mamay mong usa kay yanong puppet Senate President. O sunod-sunuran lamang taliwala sa iyang giingo na pipila katuig ng concerted effort o planadong lakang sa pipila kapaksyon aron pahi nuaya na ang maong institusyon. Adol sa iyang giingo nga press conference, gihugtan ni Cayetano nga andam siyang makigalayon sa executive judiciary apan dili gayod niya ihatag o isakripisyo ang kagawasan o gidependensya sa Senado. Sumala sa leader sa Senado, abawang institusyon na padayong ginasaway o ginatake tungod kay kinina lamang ang nagpabiling last line of defense o katapusang taming sa demokrasya sa nasod batok sa dili patas ng impeachment pag maniobra sa nasyonal nga budget o ang gihisgutan nga charter change. Ipasabot ni Cayetano nga ang nagbuntod nga kagubot sa miagi mga bulan o sa katinuyo nga lakang aron nga panagputon siya sa pwesto o pulihan og leader nga mas daling kontrolon alang sa interes sa pagbanhaw sa kausaban sa konstitusyon. Diin, sa pagkakaroon, gusto sa pipila na magbuhat og regional state o senate. Sabihan o, no? Regional senate naman tayo.
3: Ayon!
0: Nang kanayon usabang Senate President kay imbis mag-focus sa politika ng reforma o charter chains, nga una na nga miinit niya itong 2023 o 2024, mas maayong nga unahon sa gobyerno ang pagsulban sa kalisod sa mga ordinaryong Pilipino sama sa taas ka presyo sa bugas, tambal o kuryente. Idugang paniini, nga ubos sa iyang pagdumala, wala. O dili gayod matibag ang Senado. O gipasalig diini sa publiko nga andam siyang makiga tabang apan dili siya musugot na nga dunay mukupot sa ilang liog o magmando sa ilang mga desisyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well and good kung yun ana ang ibuang panglantaw, you are the best Senate President. Pero basic istorya na po na Senator Peter Ayang Alan Peter Cayetano, ayaw na lang istorya. Ihuka na lang yun siguro ni aron nga siyempre mabalik ang kanabang trust diya sa Senate. Ay ang trust sa lower house na ngawa man. Pag-survey ka, tanong, sa tanaw ninyo karong panahon, kinsa ang masaligan ninyo? Ang House of Representatives o ang Senado?
2: Ayon! Good morning!
0: Bilaw. Hindi daw ka mo, House of Representatives o ang Senado ang inyong masaligan? Tubag na ka mo be, pangalan, address o kaginyo ang tubag.
2: Good morning!
0: Yan. Alas 5.15 na ang atong oras. Oy, sa ito mga katropa niya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Relax lang mo. Ato sa katuang karoon ang umang pang mga balita kaya nasa linya karoon si katropang Cherix Legit. Kay lagi, fruit vendor patay, samtang bata samdan, humanapasok ka ang pick-up sa fruit stand sa Tupi, South Cotabato. Atong sayo na duga detalye, katropang Che, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Pilipinas.
3: Patayang usa ka 50 anyos nga tindera samtang ang ulang usa ka 11 anyos nga bata humanadas magan sa pick up ang fruit stand sa National Highway Barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato pasado alauna sa hapon. Matud ni MDRMO Emil Sumagaysay, giilang biktima nga si Alias Panoy nga nakaangkon og grabing samad sa nagadaiyang parte sa iyang lawas. Gidali ining gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Base sa investigasyon sa Tupi Municipal Police Station, ang 63 anyos nga driver sa pick-up nga taga Cotabato City, paingon sa Coronadal City, gikan sa General Santos City, ang giingong nakatulog samtang nagmaneho. Tungod ni ini, niliko sa wala ang sakyanan og nidaro sa usa ka stall sa prutas diin nagalingkod ang biktima. Gibanabanaan nga mukabat sa 100,000 pesos ang danyos sa nangaguba. Samtang samdan usab ang 11 anyos nga bata nga nalambigit sa insidente ug kasamtangang nagpaalim sa hospital. Sa pagkakaron, anaa sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station ang driver sa pick-up samtang ginasusi pang hinungdan sa aksidente aron sigurado nga atubangon ni ini ang binuhatan. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Pass Gold Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.17 na ang atong oras, mga katropa! Samtang! Oy, sa ato mga kaigilaan diyan, mga kaigsulan ka nagpaminaw. Good morning, gyapong kaninyong taran, ha? Ari, ang dugang pa na ito mga balita. Kaya sa linya karoon si katropang Philip Oligario. Ay, batod pa, suspect sa road rage nga nauli sa pagpamusil na inan na sa kapulisan. Atong sero na dugang detalye, katropang Philip, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Buot pasakaan o kasong pagsupak sa frustrated murder sa Police Station 2 sa GSCPO ang ilang suspect sa road rage nga nauli sa pagpamusil ni nakalabayng adlaw alas 5.40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1 Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa progress report, human bibisita ang kapulisan sa ospital, gisaysay sa biktima nga si Gabriel Araño Estorba, 28 anyos ka residente sa Purok 18 Baktol, Barangay Mabuhay, ang namusil kaniya nga si Faustino Bartolaba Jr., 36 anyos ka taga Purok Bulaong Phase 1 Barangay Labangal. Kahinumduman nga ayha pa man ang pagpamusil, nagkainitay una ang duha human mabangga sa motor sa biktima ang tricycle sa suspect sa National Highway Atubangan sa SSS office. Pulos anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog o dunay dalang mga pusil ang duha. Apan una nga nakapabuto ang suspect, hinungdan samdan ang biktima. Luyo sa pito kasabad pinusilan nga naangkon sa biktima, anaa na kinisabayong kahimtang apan kinahanglan pa obserbahan sa mga eksperto. Takong hagit matud pa sa kapulisan ang pag-ila sa background sa mga nalambigit, hilabi na kung anong pulos duna sila yung mga pusil. Sa pagkakaron, padayo ng investigasyon sa naiskutang krimen. Mga katropa, food supplement ba nga maghatod og healthy body og strong immunity ang imong gipangita? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, adlaw-adlaw. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.19 na ang atong oras, mga katropa, sa lain pabudatong mga balita. Duna na'y ligon nga tibaan o leads ang mga otoridad kung nasa napit nagtago si Senator Ronald Bato de la Rosa humang kini sekreto nga biskapo sa protective custody sa Senado may aging semana. Gikumpirma ni NBI Director Melvin Matibaga kagapong adlaw na padayon ng ilang manhunt operation apan dili una sila maghatag o mga operational details aron dili maepektuhan ang dagan sa investigasyon. Ibutsag ni Matibag na posibleng usa si Senator Robin Hood Padilla sa mga nakaibalo sa tinuod nga ng himutangan ni De La Rosa. Pumanunang namahayag si Padilla nga nagtago ang senador gikan sa gikaingong mga kidnapper. Hinugdag nga bibiya kini sa Senado ni atong Mayo 14. Nagdumili usab si Padilla sa pagtubag kung duna ba siya ay kalambigitan o kung gitabangan ba niya si De La Rosa nga makaiskapo. Taliwala sa madasigong aligasyon, kadugan silang bibiya sa edipisyo sa Senado ni atong gabi una. Tungod din eh, nanawagan si Matibag kang De La Rosa nga isip kaning hepe sa PNP o opisyal sa balaod. Mas mayong nga tubangon niini ang arrest warrant sa International Criminal Court kung ICC alang sa kasong Crimes Against Humanity. gihugtan sa direktor sa NPI ka voluntaryong pag-surrender sa senador mao labang ang bugtong danan aron mabalik ang pagsalig ug maayong pagtanaw sa publiko ngadto sa institusyon sa Senado. Nauna nang namantsahan tungod sa nahitabong pagpamusil. Miyaking Miyerkules, grabbing the narrative and the nerve of NBI Director Melvin Matibag.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kuya Wanog Naratiboy, mansahan ang ang Senado. Unsa na lang kaka?
5: Ayoy! Okay.
0: That's the question. Kamo, say tanaw ninyo, kinsay mas masado mga katropa ang Senado ba? O ang NBI? Kana.
5: Ayoy! Atay!
0: Hinautunta nga makatubag mo ni Ana.
2: Good morning!
0: Ay, ang bot ni Ria. Ay, tantang! Salay para ito mga balita, nagkabahing karoon ang opinion sa mga legal experts kung kinahanglan ba una nga muagi sa lokal nga korte sa Pilipinas ang arrest warrant kami paggawa o gipagawa sa International Criminal Court batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa sumala ni Attorney Amado Valdez sa kanhing dekado ng UE College of Law. Kinahanglan isumite una ang warrant sa lokal nga korte aron masusi kung doon na makiniligon nga basihan o karon mapanalipta ng soberenya sa nasod isip usaka independenteng kapunungan. Sa pikas bahing gisupak kini ni Attorney Jose Jude Roy III kani presidente o gadekado po sa PLM. Kini mi palutaw gagiisip nga usaka opisyal nga fugitive o mulo at tumang sa balaod si De La Rosa tungod sa pagtago niini. Human mibiya sa protective custody sa Senado nitong Mayo 14 gi-question ni Roy kung ngano nga giyatagan pa og proteksyon sa Senado ang magbabalaod bisan pa man og nasayod na ang tibuok kapulungan nga duna na kiniwarant og giugtan nga kinahanglan una kining madakpan sa dili pa buhatag og legal nga remedyo ang korte. Taliwala sa dililian nga mayangyo ang Office of the Solicitor General kung OSG nga to sa Korte Suprema kay silikway ang giduso nga petisyon sa kampo sa senador tungod kay sa kakuwang sa merito ubos sa prinsipyo sa fugitive disentitlement. Kahit nung dumaan ang warrant batok kang De La Rosa nagmugumikan sa mga pasagin sa crimes against humanity sa labigitan sa madugoong drug war, diin padayon pa kiningi pangita sa mga otoridad. Human sa naitabong gubot na ogang ginatukod nga gukdanay sulod sa Senado, miyagi in semana.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Allah, kamunay mo judge nga na mga katropa. Kaya nagsumpake man yung mga legal nga eksperto. Sumpake man gani mga legal nga eksperto. Kita pa ka nga dili legal expert.
5: Ayoy! Okay.
0: Mauna kung aduna na yung nagsumpake legality, dapat ang Supreme Court mupagawas na og desisyon kung unsa ba gyud ang panglantaw nila ni ini mga katropa. Kasi naman itong kataas-taas ang hukuman. Ano respetuhon mga katropa ni ini mga panagabingkil o panagsumpaki sa mga legal expert na mga abogado naman yun eh. So dapat matagaan karo kay gayunan ang katawang Pilipino kung unsa ba gyud ang tinuod ni ini. Dapat ang Supreme Court mupagawas na kung unsa ba gyud ang desisyon may tungod ni ini. Aron di maglibog ang katawhan kay karon mga katropa perti ng libuda, perti ng gubuta, wa na nagkandimao na unsa man itong lahat. Para bang kini-question natin yung ating pagkalibog? Grabe naman yan, katropang Ruel, libog talaga. Makalibog bang yun? Tinuod man? Kamo, waba mo na libog niya? Libog bang ganin ni mga legal expert o? Nagkasumpaki bang ganin nila ang mga paglantaw? Kita pa hinuon ni ini, tanawa. Nagkinamot na ng ulo yung tawon si Senator Bato de la Rosa.
5: Ayoy!
0: Sige mo pangita, ganarad rin sa akong kiniran, oh. Kung niya, sa bulsay, makita ninyo, nasa likod ni Katropang Chris.
5: Ayoy!
0: Ay, nako. Ay! Alas 5.25 na itong oras. Balikan na ito, umuha pa na ito mga balita. Kinigabahin na itong Karius Santong Plus Gold. Timanin ninyo kanunay. Kung gusto ka nimo nga mulingon o madipinsahan na ito itong kalawasan kontra sa balitian, kikinanglan na ito o kanibang dugang resistensya o dugang antioxidant sa itong lawasan. Di ba ginato makaya mo kaon o prutas, inadlaw-adlaw mga katropa, kay tungod lagi ni ining grabe ka mahal, grabe ka hassle. Adagan na lang mo sa butika. Unangita mo mangustin nga makatabang sa inyo ka antioxidant kayo ng dako mga katropa dito sa Santong Plus Gold. Pahitaan niyo yung Santong Plus Gold food supplement kini para sa tuang ligon nga kalawasan o ligon nga immunity. Maunin makapaligon sa to ang mga katropa. Take Santong Plus Gold every day sa sabuntag, isa sa unto, isa pagkagabi. Kung nga doon na kay Giyaping Balatian, duha sa buntag, duha sa unto, duha pagkagabi. Santong Plus Gold, papalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa Rogen Pharmacy. Ay, 5:36 na ang atong oras, pangmata na yung tawon mo. Para sa di ka ninyong tanan, sa mga pangandoy nga natuman na, gikan siya sa Rangani kuno mga katropa, pero di rin niya nakitaan sa Jensan ang katumanan sa iya mga pangandoy. Ay, atong pabirawon! Kining kabahin na itong karinyo sa Santong Plus Gold at kanilang katropa ang Roel Domantay sa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Sano City. Katropa mo, exciting!

0: akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dakujud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Clear Skin Beauty Center.

0: Malapit na butika.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako dahil si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
6: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Oras na ito, 5:37 in the morning. Santon Vitamin C ang atong gikinanglan kung gusto tag dugang kaligun sa kalawasan, mga katropa. Kaya nga itong lawas wala man nag-create og vitamin C. Diba? So gikinanglan na ito, diba? Prutas, mauna gin-advise sa ito, kaon o prutas. Aron mga kasyempre, makaangkon kita og vitamin C. Pinagay na yan ang mga citrus fruits. Apan mga katropa, ang problema na ito diya karon kay tamad kay ta. Ya, usahay, masobraan po ng prutas, mangkilab man itong tiyan. O sangay mga katropa, maglain na itong paminaw. Labing pa sa presyo, high blood doon ka. Darita ka ron sa Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C, mga kagilaan, nga dili buhap doon sa imong tiyan, inom ni mo na ini. Diba? Muna itong ginasulting palikuna ang kalawasan na tomorrow, Santon Vitamin C every day. Mapalit ka rin sa paborito na itong mga butika, always available sa tanang branches niya. Sa My Mercury Drugstore!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Palay para ito mga balita, mga katropa, usa ka makasaysayanon o dako nga lakang. Alang sa tawhanong katungod, ang gingimo karon sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City abo sa pagpanguna ni Mayor Lorelai Pacquiao. Kini human opisyal nga gilagdaan ang usa ka Memorandum of Agreement tali sa syudad o sa United Nations High Commissioner for Refugees sa Philippines. Aga hapong adlawa. Pinaagi, diiling maong kasunduan mga katropa ang General Santos City, mauna karon ang pinakaunang LGU sa tibuok Mindanao na formal nga nakigalayon sa UNHCR. Ang maong lakang na pakita sa likod nga baruganan sa administrasyon alang sa usa ka inklusibo nga pamunuan o tiunay nga marasakit alang sa paghatag o proteksyon pag-ila o danilian nga tabang ngadto sa mga refugees, asylum seekers, stateless people o mga internally displaced persons kung IDPs nga biktima sa mga kalibidad o kagubot. Gipahayag sa lokal nga pangamanan nga pinaagi ni ini nga nga kasabutan. Mas palapdan pa ang mga programa o pulisiya sa syudad aron nga masiguro nga walay mabiyaan o dunay saktong luna ang matag-usa. Alang sa kalambuan, abaw kalambuan dako nga dungog alang sa tibok Jansan, ilabi na taliwala sa nagpadayong hagit sa seguridad sa nagkadayang dapit sa rehiyon din ang syudad. Nagpabiling andam og abli sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang kaning abri nga portahan sa Jensan alang sa tawhanong balasakit nindot kay kini. Ah. Pero unsa pa bud ba ang atong mag-gain niining, di ba? Kung example, nanginahanglan puro tabang ang Jensan, simba ko palayo lang. Adunay mga kagubot nga di nato mapugan. Ako palayo lang, kaya damay man tanining tanan mo, no? Manimba palayo lang kita.
2: Ayoy!
0: Iba! Mutabang pugkahan ning UNHCR. Mauna yung mga question. Di ba?
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bagay ang formal nga pakigalayon sa Jensan gato sa UNHCR o sa kinikadala, dalay kong ehemplo. Sa modernong pamunuan nga kumbaga nagpakita nga tinuod nga kalambuan di lang dahil masukod sa mga tagas kay edipisyo kundi diha sa gilapdon sa kasing-kasing sa usa ka syudad sa pagdawat sa mga labing nanginanglan. So ang pagkaunang LGU sa Mindanao nga mihimo niining maong lakang nagpamatuod na ang Jensan di lang usa ka sentro sa komersyo kundi usa ka luwas nga dangpanan alang sa ato mga kaigsuonan nato mga IDPs o refugees nga kumbaga nawad-an sa ilang Pinoyanan tungod sa trahedya o kagubot. Niining panahuna, din doon ay pipila ka mga dapit nga nagpatigbabaw o ang diskriminasyon o politikanong interes. So ang maungmawa, signing, nagsilbi ka ni kahayag nga kumbaga nagpahinumdum ka nato nga ang pagpanalipod di ay sa dignidad sa tao, walay gipili nga nasyonalidad o tribo. Yan. Kung kita nagapanghinaot, syempre, mamahimong okay o successful ng tanan. Ninyo mga pasiatam diya, kay lisod kayong dili po, no? Kuya po kayo, no? Ala, mas sa budagan ni Uraso, yun, unsa namin tawa ni. Hoy, atong oras mga kagilaan, ha? Ala 5:42 na. Ato sa katuang karon ang ubang panatong mga balita. Ari na nga to ang mga balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Usa ka dako ug mabulukong pagsaludo ang giagi halad ngadto sa Provincial Local Government Unit kung PLGU sa Sarangani ngadto sa ilang mga empleyadong inahan. Gila sila dili lamang isip ng mga dedikadong nga sulugoon sa kagamhanan kung dili isip lig-on usab nga haligi sa ilang pamilya o komunidad. Aton sa gipagay nga Mother's Day celebration sa SPEU Gym Capital Grounds na itong adlong Lunes. Abawang kalihukan nga dungan sa tinuig nga pagsaulog sa Mother's Day. Ipangunahan ka na sa Human Resource Management and Development Office. Isip pagtuman sa danalian nga tinguha ni Governor Rogelio Roel Pacquiao nga hatagan og bili og dako nga kontribusyon sa mga nagtrabaho nga inahan ngadto sa PLGU. Mitambong isip keynote speaker si Dr. Eileen Brion, ang Chief of Sarangani Provincial Hospital Alabel, din iyang gipaambit ang mga mahinungdanong aspeto sa panglawas sa mga babae, partikular na ang reproductive health o ang pagkatiman sa mental wellness sa taliwala sa kakapoy sa trabaho sa panimalay. Pinaagi niining baong selebrasyon gipakita sa kagamhanang lokal sa Sarangani ang ilang padayon nga pagpasiugda sa usa ka inklusibo o madasigon palibot sulod sa trabahuan. Di na matag babae o ginahan, bubati nga sila tinuod nga gipanga o gihatagan o importansya sa gobyerno.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Well, congratulations sa Provincial Local Government Unit sa pagpanguna ka na sa tuwang gobernador nga si Governor Roel Pacquiao. O siyempre, inabangan po ka na. Ito mga naadya sa sanggunian

0: Nan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga gipusil sa wala mailing suspect ning nakalabayng adlaw alas 4:51 sa hapon sa Purok San Roque, Barangay Labangal, Jansan. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Ken Balmores, 44 anyos nga taga Zone 3 sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anaa sulod sa shop ang biktima aron nga ipa-charge ang baterya sa iyang motorsiklo. Usa matud pa ka wala mailing lalaki nga dunay sulob nga helmet, sweatshirt og pantalon ang miduol sa biktima og nangutana sa diyang wala pa katubag ang biktima kalit kining gipusil sa suspect sa pool sa baba nga nilapos sa likod sa liog. Dali nga nakasibat sa wala matinong direksyon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gitabangan sa mga residente nga dadon sa labing duol nga balay tambalanan. Pag-abot sa kapulisan sa Naytabuan, naabta na lamang nga mikatag ang dugo sa dalan. Luyo sa kahimtang sa biktima, anaa na kini sa conscious nga kahimtang og migawa sa findings nga doon na kini mandibular lateral area, right point entry revised wrong sublingual region right. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan, ingon man, pagsubay sa background sa mga nalambigit. Mga katropa, sa panahon karon, dili ka kumpiyansahan ang palibot. Kinahanglan, alerto kanunay. Ang ayan lamang abtik ang atong panguna-una. Magkapita og Sunphone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Sakit na mo sa ulo ni sa bagong muntar nga. Ipupulis diya sa may makar, mga katropa, sakop na yan yung labangal. Stilanan eh. Bago rin lingkod, danan, labad ng ulo, ani.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Labad yun. Ating labara, sunod-sunod yun ikod. Mga nawagan ta sa mga opisyal sa Barangay Labangal nga susintawon. Paliguna ninyo ang seguridad sa Labangal kay medyo grabe naman yung taon. Hitak mga pagpamusil diya, sunod-sunod, duha kadlaw yun. Amping-amping ha! Ayaw lagi magbuhat o daotan lagi, aron di mo paninglan ba? Kay lahisod kayo, yan nga klase nga pagpaningil, sakit kayo nga kamatayon para sa mabinlan. Diba, kanang di mataga, gugusti siya, aperteng sakita niya na mga katropa. O na nga, mag-amping lang yun kita mga katropa, hindi kita mag-isog-isog, kisubra na to kay isog usaha, yan na.
3: Ayoy!
2: Ato sa nga to, ang balita ni katropang Filipe Oligario kay Baton pa. Delegasyon sa Region 12 alang sa Palarong Pambansa 2026 na nasa Agusan del Sur. Atong sayro na dugang detalye katropang Filipe Oligario, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Mukabat sa 744 ka mga sakop sa DepEd-Soc Surgeon Contingent na gilangkuban sa mga atleta, coaches o chaperones alang sa Palarong Pambansa 2026 ang nangabot na sa Rosario, Agusan del Sur niniaging gabi. Matod ni Region 12 Contingent Head Magdaleno Duhilag, luwas o malipayon nga niabot ang delegasyon sa nasampit nga lugar. Andam na usab sila nga musalmod sa nasudnong kompetisyon na ipahigayon karong Mayo 24 hangtod 31. Dugang paniya nga taas ang moral sa mga atleta o intak ang ilang determinasyon alang sa umaabot ng mga dula. Samtang ang mga lokal nga opisyal o mga residente sa munisipyo sa Rosario, mainitong gidawat ang delegasyon sa ilang pag-abot sa Hus Province. Ang SOX contingent kilangkuban sa 443 ka mga elementary athletes, 243 ka secondary delegates o 58 ka para athletes. Sa pagkakaroon, nagpahigayon sila og light trainings og familiarization sa mga sports venues isip pagpangandam sa opening ceremony. Mga katropa, sama sa mga atleta, kinahanglan kanunay kapreparado. Aron adlaw-adlaw himsog ang imong panglawas og layo sa mga sakit. Mag-Santone Vitamin C na! Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Filipe Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oras na to mga katropa, alas 5.48 na. Paspasa lagi no? Ay, sa to mga katropa niya! Nga bago rin tao na mata pang himuta sa bago ka mag-chismis silingan.
3: Ayoy!
2: Wapa ka pang himuta to, ana. Nag-chismis na, naunsar rin tao rin.
5: Good morning!
2: Sa pagmata, ayos sa tindog na yun. Pagampo sa pagpasalamat nining adlaw nga gitagaan na pagkaglaing higayon nga makaparing kamot para sa imong pamilya. Yun na dapat imong pegya. Pag gumanin mo kampo, batasana ang paghipo sa imong higdaanan, dili nga diretso ra pong

0: Kadawara ko demong boarding house, nagkakalat lang agi ka babae ni mong dako. Headlines. Igo mga estudyante ani. Ay, hindi lang nga mga babae, pati mga lalaki, damak-damak, usahay.
1: Okay.
0: Alamang pagmata ninyo, kaninyong kama, hipuso ninyo, ipilo ninyo ang inyong habol, iplaster ang mga unlan, di ba? Itarong ang bedsheet kay mga guba magyuna, kay liukan, kay kamatog. Di ba? Hipusa po. Di nga maghulat pa kag nay mong hipos para sa imuha.
1: Okay.
0: Ayo isalik tanan kay nanay kay sinanay magluto pa tawhana ka.
1: Ayoy. Okay.
0: Utroma po si nanay, utropang Ruel, huwag po ka panghimos, akala lang.
1: Ayoy.
0: Usag kita na yan. Oy, alas 5:50 na itong oras ay. Para tayo oras magpadayon sa unahan mga kaigilaan. Ato na lang pasalamatan ha sa ato mga listeners karon. May buntag niya kanilang tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Pusunod na ang express balita at tumakoban si katropang Philip Oligario. Mga katropa, sakala na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa regyusang Pilipino para sa Pilipinas. Pero si katropang Ruel Dumantay, nagayon kanilyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kung si katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
6: Premium Datory. Ang bago.
7: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D. Nasulbad rani sa pagsigi na akong tumal sa Premium Datory. Epektibo ka ayos, sir. Busa, pag Premium Datory na pud mo.
6: Mas ipagusog. Mas ipagusog. Epektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:02 na sa buntag.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan. Balitas Abundan. Express Balitas Abundan.
1: Sa ulohang tuling sa itong mga balita, una sa top stories.
2: Headlines.
1: PNP gikumpirma nga si Senador Bato de la Rosa ang misakay sa sakyanan ni Padilla Pagawa sa Senado.
2: Headlines.
1: Sa mga balita lokal, motorista gibaba og pusil sa wala mailing suspect sa Jensen.
2: Headlines.
1: Sa balita regional, depression gitudlong hinungdan sa pagpanigbas sa lalaki sa Tagum City gamit ang lagaraw.
2: Headlines.
1: Samtang sa balita national, VP Sara Duterte, dili kinahanglan mo atubang sa Senado aron mo enter og plea kalabot sa impeachment trial sumalat sa mga eksperto.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, Cuba nagpasidaan og bloodbath kung atakihon sa US.
2: Headlines.
1: Sa balitang paugnat sa kusog, Philippine Sports Commission og NGAP mo launch og grassroots golf program alang sa mga kabatan-unan.
2: Headlines.
1: Samtang sa showbiz news, Cup of Joe mo pasalida sa Japan sa Hunyo.
2: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, lalaki nga naka-business suit samtang nagluto sa street food stall sa China, viral karon sa social media.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayon.

0: l'attualità.
1: Express Pallita Sabuntà. Express Pallita Sabuntà.
2: Sok sa dyan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tubag panaguban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Nga nung ang Miyerkules, Pensa 20 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Hato nato kaninyo ang mga mainitunog labas ng balita ning adlaw.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Air Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatuod busaw sa pagginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 6 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa, anian na mga retalye sa ato mga balita.
0: XFM Top Stories.
2: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM Top Stories.
2: Gikumpirma sa Philippine National Police kon PNP nga namatikdan ni si Senator Bato o Senator Ronald Bato de la Rosa nga mibiya sa compound sa Senado sakay ang usa ka puti nga Toyota Fortuner nga nakarehistro sa pangalan ni Senator Robin Hood Padilla. Bato din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ni abot o na nahitabo ang pagpagawas ni de la Rosa ni atong Webes sa Kadlawon, Mayo 14. Kumpara sa itabong pagpamusil sa Senado, gisuportahan kini ni Interior Secretary John Vicrimulya. Kinsa usab giniingon nga ang pamaagi sa pag-ikya sa senador. Giangko na ni Padilla nga iyaha ang maong sakyanan na panigo lang kini nga may katawa o wala gikumpirma kung kauban ba niya si De La Rosa sa sulod. Kahinom duman nga mibalik si De La Rosa sa Senado aron maprotektaran o maprotektahan ubos sa protective custody tungod sa warrant of arrest nga giluwatan batok kaniya sa International Criminal Court kon ICC.
0: XFM Top Stories. XFM Weather Update.
2: Ano na kita'y 7 minutos o 8 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa atong weather update hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon dapat lawas kanunay likon, tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
2: Mga katropa, makasinati og dagom nga adunay pag-ulan ang kawanangan sa General Santos City karong adlaw. Dina na sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin, gadunay pagkaguros nga mokabat sa 19 kilometers per hour og 55% ang tsansa sa pag-ulan. Sa area na usab sa South Cotabato, makasinati og mga pag-ulan ingon man thunderstorms. Dina na sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 7 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin, ganun ay pagkaguros, nga mukabot sa 13 kilometers per hour. Og 90% ang tsansa sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati og panalagsang pagdagom, ganun ay patak-patak na pag-ulan. Dina na sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang kikusgon sa hangin, ganun ay pagkaguros, nga mukabot sa 17 kilometers per hour. Og 60% ang tsansa sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.23 sa buntag ug mas oga musalo po niya alas 5.48 sa hapon.
0: XFM Weather Update.

0: Ano na kita 9 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang lokal. Hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili na ka nakakape. Aba na tambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Motorista, gibaba og pusil sa wala mailhing sospek sa Johnson. Ano na idugang detalye si katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report.
2: Nagpabilin sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga gipusil sa wala mailing suspect ning nakalabayng adlaw alas 4:51 sa hapon sa Purok San Roque, Barangay Labangal, Jansan. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Ken Balmores, 44 anyos nga taga Zone 3 sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anaa sulod sa shop ang biktima aron nga ipa-charge ang baterya sa iyang motorsiklo, usa matud pa ka wala mailing lalaki nga dunay sulob nga helmet, sweatshirt og pantalon ang miduol sa biktima og nangutana sa diyang wala pa katubag ang biktima kalit kining gipusil sa suspect sa pool sa baba nga nilapos sa likod sa liog. Dali nga nakasibat sa wala matinong direksyon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gitabangan sa mga residente nga dadon sa labing duol nga Balay Tambalanan. Pag-abot sa kapulisan sa Naytabuan, naabta na lamang nga mikatag ang dugo sa dalan. Luyo sa kahimtang sa biktima, anaa na kini sa conscious nga kahimtang og migawa sa findings nga duna kini mandibular lateral area, right point entry revise wrong sublingual region right. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan, ingon man, pagsubay sa background sa mga nalambigit. Mga katropa sa panahon karon, dili ka kumpiyansahan ang palibot. Kinahanglan, alerto kanunay. Ang ayan lamang uptick ang atong panguna-una. Magkapita og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa nasais sa buntag sa dugang pa nato mga detalye sa balitang lokal. Buod pa sa kaano kasong frustrated murder sa Police Station 2 sa GSCPO, ang ilang suspect sa road rage nga nauli sa pagpamusil ni nakalabayng adlaw alas 5:40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1, Barangay Labangal, Jansan. Sumala sa progress report, human sibling bibisita ang kapulisan sa ospital. Gisaysay sa biktima nga si Gabriel Aranyo Estorba, 28 anyos nga residente sa Purog 18 Baktol, Barangay Mabuhay. Ang namusil kaniya nga si Faustino Bartolaba Jr., 36 anyos nga taga Purok Bulaong, Phase 1, Barangay Labangal. Kahinumduman nga ayha pa man ang pagpamusil, nagkainitay una ang duha human mabangga sa motor sa biktima ang tricycle sa suspect sa National Highway at tubangan sa SSS office. Puno sa naas impluensya sa ilimno makahubog ang duha dala ang og dunay dala nga pusil ang duha. Apan una nakapabuto ang suspect, hinungdan samdan ang biktima. Layo sa pito kasabad pinisilan nga naangkol sa biktima, anaana kini sa maayong kahimtang apan kinahanglan pa obserbahan sa mga eksperto. Dakong hagit sa kapulisan ang pag-ila sa background sa mga nalambigit, hinabina kung anong pulos, ganun na sila'y mga pusil. Sa pagkakaroon, padayon ng investigasyon sa nahiskutang krimen.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Ano na'y 13 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag? Fruit vendor, patay, human bata, samdan, samtang o human na pasok ang pick-up sa fruit stand sa Tupi South, Cotabato. Ano na'y dugang detalye sa katropang Cherish League Head e-express, balita mo.
1: Live report.
3: Patay ang usa ka 50 anyos nga tindera samtang ang ulang usa ka 11 anyos nga bata human nadasmagan sa pick-up ang fruit stand sa National Highway Barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato pasado alauna sa hapon. Matud ni MDRMO Emil Sumagaysay, giilang biktima nga si Alias Panoy nga nakaangkon og grabing samad sa nagadaiyang parte sa iyang lawas. Gidali kining gidala sa labing duol nga Balay Tambalanan apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Base sa investigasyon sa Tupi Municipal Police Station, ang 63 anyos nga driver sa pick-up nga taga Cotabato City. Paingon sa Coronadal City, gikan sa General Santos City, ang giingong nakatulog samtang nagmaneho. Tungod ni ini, niliko sa wala ang sakyanan ug nidaro sa usa ka stall sa prutas diin nagalingkod ang biktima. Gibanabanaan nga mukabat sa 100,000 pesos ang danyo sa nangaguba. Samtang samdan usab ang 11 anyos nga bata nga nalambigit sa insidente ug kasamtangang nagpaalim sa hospital. Sa pagkakaron, anaa sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station ang driver sa pickup samtang ginasusi pang hinungdan sa aksidente aron sigurado nga atubangon niini ang binuhatan. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Pass Gold Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead XFM News.
1: Live report.
0: Ano na 15 minutos ang nakalabay sa nasa isang buntag? Mukabat sa 744 ka mga sakop sa Defense Oxygen Contingent. Kagilakuban sa mga atleta, coaches o chaperones alang sa palarong pambansa 2026 ang nangabot na sa Rosario Agusan del Sur nini aging gabi. Mato ni Region 12 Contingent Head Magdaleno Duhilag. Luwas og malipayon nga niabot sa ang delegasyon sa naiskutang lugar. Andam na usab sila nga musalmo sa nasudnong kompetisyon nga ipahigayon kanong Mayo 24 hangtod 31. Dugang pa niya nga taas ang moral sa mga atleta og intak ang ilang determinasyon alang sa umaabot ng mga dula. Samtang ang mga lokal nga opisyal o mga residente sa munisipyo sa Rosario, may nitong midawat sa delegasyon sa ilang pag-abot sa host province. Ang SOX contingent gilangkuban sa 443 ka mga elementary athletes, 243 ka secondary delegates ug 58 ka para athletes. Sa pagkakaroon, nagpahigayon sila og light trainings og familiarization sa mga sports venues isip pagpangandam sa opening ceremony.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Katapos ang detalye na sa mga balitang lokal. Taliwala sa grabing kasaba, hinwaan sa politika o kabalaka sa digital spaces, nanawagan karon si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles o dinalian nga pag-ampo, paghilom o paraghiusa alang sa Tibok Nasod ilabina sa dakbayan sa General Santos. Kinihuman sa iyang sunod-sunod kapakig-alayon sa nagkadaiyang sektor aron sulbaron ang mga bukat nga isyo sa kuryente o digitalization sa serbisyo. Sumala sa magbabalaod, imbes ka magpadala sa kasuko o lali sa social media, mas naginahanglan karon ang katawhan o pagtinabangay o reconciliation aron dungan nga atubangon ang kalbaryo sa komunidad. Ipasiugda usab ni Banyas Nograles nga angay magsilbing subnanan ang mga leader sa kagamhanan pinaagi sa paglihok kamay tinuod nga hustisya o integridad. Diin mas labaw ang gugma sa nasod kaysa sa personal o politikahanong interes. Aron matod pa nga maghari ang kalinaw o kalambuan sa Jensen, ingon man sa tibuo.

0: Ano na 17 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining, amangustin, ampalaya, moringa, ahos, o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Depression, gitudlong hinungdan sa pagpanigba sa lalaki sa Tagum City gamit ang lagaraw. Adunay dugang detalye sa katropang Larsan Yol, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Gituuhan sa kabanay sa suspetsado nga nigbas og silingan sa may Purok sa Is, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinungdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takna sa buntag, Mayo 19, 2026. Nahitabo ang insidente sa panimalay sa sospek, nga nailang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundin kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo, gamit ang lagraw. Ang biktima nga nailang si alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ng lugar. Nakadagan pa ang biktima o nakapangayo og tabang o dali usab ng gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Tonya, asawa sa suspek, dugay ra nag-anto sa depresyon ang iyang bana o wala kinibangi tali sa biktima.
3: Dati mangguna siya ang depresyon, sir, kaya nga no, kaduhan naman yung nahitabo ron, sir, yung sarili, gisakan na itong agi.
2: Samtang sa interview sa suspek, nakumatod pa ang iyang pagbasol, nga nabuhat ang krimen, o andam siyang magpapriso.
4: Nagbasol ko nga, ang inatay. Nabuhat na.
5: Asa man naigo ang biktima, sir?
4: Hindi rin.
5: Sa imong tanaw, dako nga sama diyon?
4: Amo, tindagan mo siya.
5: Tindagan pa. Saan nagigamit yung mga...
4: Ito na, nagaraw. Nagbasol ko rin, kaya nanadali-dali na ko ba? Huwag ko ika. At huwag ako, tali, priso lang dito.
2: Matos sa sawa, pipila katuig na nakalabay. Misulay usap guno sa iyang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikompirma ni Prok Chairman Marlon Guno. Nga gingon na kasi natin o depresyon ang suspetsado. Samtang si Gunitin niyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang suspek o giyahan na kining giisip nga pamilya.
6: Dili ko doon sa niya. Dool lang mo na siya sa mama rin na paglulo na ako ba? Niya karon lang yun nga nakatugnan niya si papa ang nada mapod ang iyahang na igbasan po yun.
2: Bugat man alang kaniya, apang may desisyon kini nga ipadakop ang suspek aron hatagan ng justisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikusudiya ang suspetsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya. Samtang ang biktima, para ayon pag nagpaalim sa ospital. Para makita og maambot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XFM News.
1: Live report. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na 20 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Mga delegado sa Palarong Pambansa na angol human nga nagbangga ang multi-cab og van sa prosperidad. Adunay dugang detalye sa katropang Ray Alenton, i-express balita mo.
1: Live report.
7: Usa ka makasusubo o makatroma nga vehicular accident ang nahitabo sa Purok 7 Barangay Poblasyon, Prosperidad Agusa na Del Sur, kagahapong Adlawa, bandang alas 11 buntaga Mayo 19, 2026, gikaingong sakay sa usa ka color blue nga multicab ang pipila ka mga atleta og mga coach sa Palarong Pambansa. Kinsa gika nagpractice og pauli-unta sa ilang gisak ang billeting quarter dinhi sa Prosperidad. Sa initial nga report, usa ka van nga gikan sa airport paingon unta sa provincial capital ang kasugat sa mao nga multicab nga kalit matud pa nga nawad-an og control ang driver sa multicab human kini gidudahang nakatulog samtang nagmaniho. Hinungdan nga ni diretso kinig mibangga sa kasugat nga van tungod sa kakusog sa impact. Bisan pa man sa kakusog sa impact sa mao nga panagbangga, milagro nga luwas og walay natala nga namatay sa maong insidente nga diin sakay ang mga atleta og coach sa maong multicab. Ang mga biktima nga nakaangkon og mga samad og pangos dali nga gidala sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital alang sa dinalian nga pagpanambal og saktong pag-atiman sa mga doktor. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa lokal nga kapulisan sa Prosperidad aron sa taon ang kinatibok ang detalye og tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
8: Wander. Ako nagsunod kong tinwiller.
9: Oo.
8: Tapos ang siya diri dapit.
9: Oo.
8: sir. Diri siya kapit. Tapos, pag-ana niya dito sa paslin, imbis mo suod siya ka paslin, ni Juan siya, wala naman niya, nagibawi niya rin paingon. So, di kapi ko nga ito paingon kayo para di lang yun yung magkadumbol. Iana mo dito siya, kung sa baga, nag-ana ko, ang siya, imbis mo kapi dito sa paslin, i-straight mo niya, mong magigusto.
9: So siya ang wala sa linya.
8: Oh, kay ni street naman ni kawat naman siya ni street naman ko niya maong gikabig na kung katupay nun. Pasalamat po ko sir nga dili siya na igo sa wala siya na igo sa wheelers.
9: So lang po ito 10 wheelers.
8: Okay, nagsunod mag 10 wheelers. May gano'y naka kwan yun naka ilagid siya sa 10 wheelers. Pagkahuman pagka igo inaaw brengo noon sa mga siya naka-idlib ko bus ana niya naka-idlib ko.
10: Mga katropa, aron makabatuntag kahimsog og kabaskog sa panglawas, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 23 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas. Tumar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Giklaro karon sa UP College of Law nga di obligadong muatubang sa personal si Vice President Sara Duterte aron nga musulod og plea sa Senate Impeachment Court. Mato ni Associate Dean Paulo Tamase, sanglit ang maong proseso, giisip nga sui generis o talagsaon o dili usa ka formal nga kasong silbi o kriminal. Mamahimurang isumite ni Duterte ang iyang plea nga not guilty, pinaagi sa mga abogado. Kahinumduman nga opisyal nang nag-convene ang Senado isip impeachment court atong Lunes, o gihatagan na Vice Presidente o dili mo extend nga napulo kaadlaw aron mo sumite sa iya mga tubag labot sa mga akusasyon nga culpable violation of the Constitution. Graft and corruption, ingon man betrayal of public trust. Alayo ni inigiklaro usab ni Tamase nga sa teorya sa balaod, dili na mamahimo pang babagan sa Korte Suprema ang napadayong impeachment trial tungod sa exclusive power. Usulong gahom sa Senado ubos sa saligang batas.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Laing detalye pa sa itong mga balitang lokal o balitang nasyonal. Gitawag nga kalokohan sa usa ka law expert ang baruganan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kakinahanglan una og warrant of arrest gikan sa lokal nga korte una mapatuman ang warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Bato ni Atty. Jose Roy III. Ito na sa balaod tinapalan sa Rome Statute nga makuha lamang ang jurisdiction sa lokal nga hukuman kon maaresto ang individual nga adunay ng ICC warrant. Bot pasabot, kinahanglan magpaaresto una si De La Rosa o una mudangop sa korte alang sa iya mga legal remedies. Apan hugot kini nga gipanghimakak sa abogado sa senador kasi Attorney Israelito Territorion. Kinsa nga nag-ingon nga lahi ang dagan sa legal nga sangka kun madakpan o mabilanggo sa gawas nasod ang usa ka lungsuranon sama sa kahimtang ni President Rodrigo Duterte.

0: Ano na nai 26 minutos ang nakalabay sa 6 sa buntang mga katropa. Samtang sa itong mga balitang international, hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpasidaan ang leader sa Cuba nga mamahimong muresulta sa bloodbath. Ang grabing kagubot o daghang mabiktima kung lusubot sa Estados Unidos ang ilang nasod taliwala sa nagkataas ng tensyon sa duha ka nasod. Kinihuman nga pagpahamtang ang gobyerno sa US o bagong sanctions batok sa intelligence agency sa nasampit nga nasod o guban pang opisyal sa maong lugar. Sumala sa Cuban government, ano na katungod ang ilang nasod nga pagdepensa sa kaugalingon batok sa posibleng military action. Samtang padayon ang kabalaka sa international nga komunidad sa pera posibleng pagsamot sa tensyon, tali sa duha ka mga nasampit nga nasod.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain pang detalye sa itong mga balitang international. Tulo ka tao ang namatay samtang duha ang giingong suspect usab sa pagpatay human sa pagpamusil sa usa ka mosque complex sa San Diego, California sa Estados Unidos. Ang usa ka suspect giingong nakitan nga patay sunod sa usa ka sakinan human sa insidente. Sumala sa mga otoridad, padayon pang ginasusi kon hate crime ba ang motibo sa maong pagpamusil. Samtang gipakusgan usab ang seguridad sa pipila ka lugar sa pagsimba human sa maong panghitabo.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na 28 minutos ang nakalabay sa 6:00 sa buntag samtang sa itong balitang pagnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aro dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gilusad sa Philippine Sports Commission ng National Golf Association of the Philippines ang usa ka grassroots o grassroots golf program nga gitumong sa paghatag og oportunidad sa mga kabataonan nga makasulod sa sports nga golf. Ang maong inisyatiba kabahin sa Fairway to the Future program nga mag-abre sa mga golf courses ug training venues alang sa mga youth athletes sa tibuok nasod. Sumala sa Philippine Sports Commission, tumong niini ang pagpalapad sa mga access sa golf o pagpalambo sa bagong henerasyon sa Filipino athletes na mahimong competitive sa international nga mga torneo.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alang na usab sa to ang showbiz news mga katropa, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na makas ang mga skincare nga perte kamahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Mupasundayag ang OPM band nga Cup of Joe sa Shibuya Sound Scramble 2026 sa Tokyo, Japan. Karong umaabot nga Hunyo isip kabahin sa Music Awards sa Japan Week Special Live. Sumala sa banda, mahitabo ang ilang performance sa Songbridge Stage sa Hunyo 11 uban ang uban pang mga artists o Asian artists. Lakip ang performers sa gikan sa Indonesia o Japan. Ang maong international performance, gilaisip dakong higayon. Alang sa banda nga mas mailhan pa ang global music scene, kagikan sa Pilipinas.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alang sa itong balitang ekstraordinaryo mga katropa, kinihatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
0: Mga katropa, gikakubtan karon sa social media ang usa ka 19 ka tuig nga street vendor o street food vendor sa Yantai, China tungod sa ilang dili kasagarang formal. Usa ka elegante nga business suit samtang nagkupot og kaha sa night market. Ang ilang Stir Fry CEO nga si Xiao Lu nagsugod sa pagdumala sa stall sa iyang pamilya ni atong 17 anyos pa lamang siya. Aron mailhan og malahi sa gatosan kasusamang mga stall sa merkado, nakahukob sino nga magsuot og formal nga vest nga mga o nga ulahi. Nahimong full business suit tungod sa nindot ka reaksyon sa mga tao. Tungod usab sa dapper look og tindog CEO, gikaindig pa siya sa mga netizens sa sikat niya anime character og kusinero nga si Sanji sa One Piece. Matod ni Lu, bisan tinuod nga nagsaon siya sa mga customer tungod sa iyang mga forma, ang kalami og kalidad gihapon sa iyang stir fry ang hinungdan nga nagbalik-balik ang mga tao sa iyang lamian nga stir fry.
2: Balitang extraordinaryo, extraordinaryo.
0: Mga katropa, mao na gilang kuban sa tong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ningad ng Miyerkules sa PEDSA 20 na sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan, Katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Sa kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or DD or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!

0: kaibigan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natubangan.
2: Sugod na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, 6:53 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM

0: Maybundang! Good morning! Siyempre, sa ito mga katropa niya, Maybundang niya kanilang tarang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ay, alas 6:55 na, welcome sa itong programa, tulumanon, kini ang Bullseye. Siyempre, makauban niyo karong buntaga, walay lang katropang Ruel Dumantay.
1: Ang katropang Chris Digasby, karong adlaw, Miyerkules, Happy Wednesday.
0: Yay! Mayo 20 na ginintawon, 2025.
1: Bullseye! Lami, gyapon ang sudan di atay. Kumusta man inyong lamian nga andam karong adlaw sa inyong mga balon, sa inyong pamahaw. Lami kayo, i-realize lang nimo bulad nga pusit, bahalag po brita ba sa bulad, lami kayo, di ba?
0: Hindi man pang pobre ng bulad.
1: Ang dato na day.
0: Kamahal sa bulad.
1: Sa bagay, at 500 pa ng kilo hinoon, pero daghan kayo ng 500 din mo.
0: Okay, siyempre, bugaan man kay dried naman.
1: Ay, basig mag-order mo nagpusit.
0: Bulad na, katunan ka, no?
1: Oo, katong wala na yung panit. Katong gilimpiyuhan, puti na siya. Kaya kung naa siya panit, mugahi mo good siya. So, sakto na yun. Katunag yung unod na gina mismo niya. Wala
0: dili,
1: na itong...
0: Dili
1: na
0: itong lapis-lapis?
1: Dili. Bullpen mo na itong bullpen.
0: Bullpen. Bullseye!
1: So, sakto na yun. Itilawan na mo ni Chip. Lamig daw. Ganahan siya.
0: Bullseye! Itilawan niyo kay Hilaw?
1: Hindi, giluto na ako eh. Atay!
0: Anyway, alas 6:56 ang atong oras mga katropa. Atong sublion, welcome sa itong pagkakaguman sa programang Bullseye. Kini katulungan nun, atong kaninyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, o Santon Vitamin C.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre mga katropa, kumusta ka mo riya? Kaning atong adlaw karong grabing kapitos mo ginitawon eh.
2: Bullseye!
0: Kaya pa ba? Mauna pangutan na ron.
2: Bullseye!
1: Kayahon. Bisag dili kaya. Kayahon yun. Kaya nga naman, lisod kayo mo surrender sa kinabuhi nga na yung nagsalig.
0: Oo.
1: Ang pinakapait niya, ang imong mga anak, kung wala'y makigbatok sa ilahang kaugmaon, dili din sila makabaton o kanabang hustisya sa kaugmaon.
0: Tinood. Daga mga pamaagi mga katropa kung unsaon na ito pagpaskwela sa ito mga bata. May mga tabang sa gobyerno naman karoon.
1: Namay scholarship. Hindi
0: na itong duulan. Basta makapasar lang sa exam.
3: Atay.
1: Panikamot yun. O nagingon, kakugi plus naay gamay ang intelihente nga utok, makatabang ang gobyerno.
0: Alas 6:57 ang atong oras mga katropa. Siyempre, may buntag kumusta sa ito mga katropa niya. Grabe ng pagpaningkamot pong karoon mga kaigalaan. Nakita ni mo ang former Senator Manny Pacquiao regarding na ng GBA?
1: Oo!
0: Grabe ng pagpaningkamot sa itong former Senator?
1: Nagani?
0: Siya na mismo nag-inganyo mga katropa ang suportahan ng GBA?
1: Dapat lang yun nga kung baga mapunguta na po niya nganong si Senator Manny Pacquiao man yung ginapasagdan nga maningkamot. Hindi na epektibo ang...
0: Pangutana na ko, Sen, epektibo ba yung mga batos?
1: Basig, gikater na lang yun na.
0: Okay, nganong murag, ikaw naman yung tao, yung unay riya.
1: Dapat protektahan po ninyo, Senator Ford.
0: Ay ang rason na, tabang kuno ng iyaha mga kagilaan, kaya pagpagpagtabang diri sa Jensen, aron nga manulod ang mga investor, kanang payuhon ang dagan sa kurente, iya po itong dimension, pati ang tubig na karon o pati ang internet, ha? Wala kayo, tabang na itong Senator, ang problema di asin. Ayaw na po't palita siguro ang distribution asset pod. Sa sukote ko, itong umatabang ka, buhi kag kwarta, kapital ka nga na. Nga, kwintahon ko pila tayo mong kapital.
1: Impious lang.
0: Impious lang ni mo, nga. O kung sa itong kita, mautoy mong bahin. Ano ba? Kung gusto mo lang day ka mo tabang, ikaw na lang mismo. Ayaw na pangagni din partner ni mo.
3: Atay.
1: Sige lang, nga na po siguro.
0: Tarungon ang management sa Sokotay ko to. Iplastada ka ng mga kawatan niya, tanggalon. Ka ng mga board member ng mga waypulos, tanggalon. Ayuhon ang sistema.
1: Para dili makawang imong kwartang buhiyan.
0: Para,
1: Kay kung mubutang ka diha o gataw nga kawatan sad.
0: Wala gyapon, oy. Pusagak gyapon ka diha. Kapital lang ka. Ayaw palita ang distribution asset kay...
1: Katawan mo na. Katawan.
0: Dili naman na siya pagtabang sa Sokoteco to. Kumbaga, gitanggalan na nimog katungod ang Sokoteco to kay ang GBA ba ya sa Ignite nga imuang ginaingon. Palito ng distribution asset o ang bagong itukod na nga kumpanya ang mamahimo na mugunit sa prangkisa.
1: Basing, lahi po na experience si Senador. Ano lang po siguro ba? Ang ginaingon, tabang.
0: Ang iyang tumong tabangan.
1: Tabang. Oh.
0: Pero siyempre, itong pagplastada, nakapalibot siya ha, lahi ang tumong.
1: Lahi. Muna, ayaw nyo gamita ang Senador diha. Tinood lang. Kabalo yung kusing-kasing anong atong former senator.
0: Na atong purpose ka magtabang, pero saan mo rag i-check lang sa siguro? Wala man takagina, wala man minagabot-boot diri ha.
1: Oh.
0: Nga mo alam, maplastanag maayong sukote ko to, nga kanabang dilit po makawang, o di mawadan o katungod.
1: Oh.
0: Ang mga MCO, oo, musulti magin mo nga, di man mawadan o katungod ang mga MCO, nagpabilin mag-iapon ng sukote ko to, dilit na magpabilin lagi.
1: Oh, 30%.
0: Kaya nga naman, wala na gani distribution asset o wala na prangkisa.
1: Mm.
0: Unsa pa'y mabilin sa sukotay ko to ni Ana?
1: Correct.
0: Maurumang ginda ang ato ah.
1: Mm,
0: kay, okay. kung di ninyo paliton ang distribution asset niya mo, bubula mo katay talasaw, go! Watay problema di, hindi ka mababag. Magpabilin ang pangalang sukotay ko to, dili magtukot o bagong kumpanya.
1: Na.
0: Watay babag di ha?
1: Correct. Inga na mo dapat ang design kung para sa katawan.
0: Mm.
1: Kaya siyempre, imong naon, ang contribution sa katawan pinagi sa RFSC naa sila'y katungod nga managiya sa Sokoteco. Pero yeah, kung base, imong palito ng asset, nawala na to.
0: Base unyag, magkagubot sen, kaya diha pa lang sa inyo ang bahinay daan, kalang gitukod ninyo nga kumpanya, kalang ignite, 30% lang ba yaka diha?
1: Oo.
0: Kung sa mamahimong tingog ni mo unya nga 70% ay mong partner?
1: Oo, lagi. Dili, magka-majority.
0: We're talking about business right here, ha? We are not talking about politics.
1: Oh.
0: Negosyo itong istoryahan. Normal sa negosyante, mga katropa, kung dako ang iyang kapital, for example, 70% siya, 30% ka lang, ako yung magbuot.
1: Gani man, dili yun baka, kumbaga, panghilabot ang atong
0: senator. This is between rason and this is between Pacquiao.
1: Oh.
0: Musugot ba din na si rason karong nga, si senator, former senator Manny Pacquiao ang mutingog, di ka na musugot.
1: Na.
0: Kasi 70% ko lang niya ha.
1: Mm.
0: Oo, okay pala sa unang-unang kasabutan, pero muabot ang panahon. Mas mula bang ang tingog sa mas dako o porsyento?
1: Labi na kay mohimong bagong kumpanya.
0: Oo, negosyo ko na good.
1: Oh, so wala na yung Sokoteco, bagong kumpanya na.
0: Mm.
1: So, mga problema na hinoon ang Sokoteco, wala na tingog sa katawan din noon.
0: Ang atong ginalikayan dahil ka na pag-away-away o niya, pag-abot sa panahon, pag-abot sa tumoy. Kay we're talking about money, naka-experience naman yun kaya na former Senator Manny Pacquiao. Pag-abot sa kwarta ba yag yun, Sen?
1: Kabalo na mag yun ka. Masaligan.
0: Dagan yun kahit di masaligan. Kabalo na mag yun ka sa mga nahitabo, sa mga kaagi, ng mga niagi sa imuha.
1: Mm.
0: Basta pag-abot ang kwarta. Di ba?
1: Batay.
0: Experience naman ginani mo.
1: Oh.
0: Experience na po na. Sa kadaghanan. Nga. Basta si Benuto atong oras, the word for the day sa tayo.
1: Sakto na katrabang Ruel. Are na, itong word for the day karong adlaw. Mabasa diya sa 1 Timothy 6:30 nga nagingon o 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Sa Bisaya katrabang para mas klaro ha. Kaya ang pagigugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang matang sa kalautan. Diin tungod sa pagkaibog sa uban, sila nangasalaag gikan sa pagduo o gipalandungan ang ilang kaugalingon sa daghan ng mga kasubanan. Kani katrupa, simple kay ni, konektado ni siya sa atong nga gisgutan una-una ganiha, nga kwarta. So ang kwarta, ang gugma sa kwarta, mao ang tinubdan sa tanang kadautan, the root of all evil. Tulog ka po tayong gusto na kusigutan. Kini ang unang lakang sa daghang sala, katrupang Ruel.
0: Yun.
1: Muna'y gamot ba? Dili ang kwarta mismo ang dautan, kundili ang paghigugma ni ini. Di ba? Ang Ginoo, jealous God, dili siya gusto na imas mulabaw niya. Pero sa imong kinabuhi, kung makakita ka ni kwarta, sa una-una mo rin okay pa na siya. Pero magkadugay, nakita ni mong comfort ni mong na, imuhang na, na sinatian, murag di na ni mo ganahang buhian. Kung di kaganahan mo tabang sa uban. So the love of money is the root of evil. Kung ang kasing-kasing sa tao maulipon na sa kwarta, dali ra kayo ganiya nga ang pagbuhat ug dautan sama sa pagpanglingla, pagpangurakot, pagbudhi sa isang katao ug pagbaligya sa iyang prinsipyo. Ang kwarta na himong Ginoo sa iyang kinabuhi, mga katropa. Muna ang pait kayo pamalandungon nga iya nang ginatuman ang kwarta sa iyang kinabuhi. Ikaduha, makapawala kini sa giya sa pagtuo. Kung kumbaga nagapasalaag sa pagtuo sa tao. Kung ang tao nga mas musalig sa iyang bahandi, kay mas labaw nga makagahong maiyahang nga makita, magsugod na usab pagkahuyang ang iyang pagtuo. Ang garbo nga dala sa kwarta, makapabuta sa tao. Hinungdan nga makalimot na siya sa pagka mapainumsanon sa saktong moridad o sa iyang obligasyon ngadto sa iyang pagtuo sa komunidad. Lisod kay katropa, di ba? Nga moingon ka nga ako mo serbisyo sa katawhan, pero di ito ang imong tumong tinguha, kwarta. Kabalo man kita nga sa matag motibo mabalaan gini mo kung unsay tumoy o sang putanan niya na. O kung kwarta ka ni motibo, di gina mayo. Kay muna yung nagpasabot nga muna yung gugma ang kwarta nga yung makuha diha sa imong motibo. Ikatulo, magdala kini o permanenteng kasakit o kagubot. Daghang kausaban mga katrupa o daghang kasumanan ang iyang ihatag sa itong kinabuhi. Ang pagukod sa kwarta nga walay limitasyon, walay maayong padulngan. Sa katapusan, ang tao nga nagdala sa kanabang kalisdanan, makasinati o daghang kausaban. Maguba ang pamilya, mawad ang tinuod ng mga higala, magpuyo o sa kahadlok o makonsensya ang temporaryong kalami sa bahandi, pulihan o bugat ng pagbasol.
0: Na, muna, kuidaw ka mo. Kadang wa manggunay ka kontentohan na usahay katropang Chris.
1: Greedy.
0: Greedy ba? Kadang naanak ka, di ba ka makontento. So, ngita ka pamaagi, bisang pagdautan na, imong pagkabuhaton, aron lang nga makuha di mo yung gusto, which is wrong. Mabot yun ang panahon. Mabot yun ang panahon nga mubasol gyapon ka sa tanan, mga katropa. Labin pa. Kung magbalik na kanimo ang
1: imong gibuhat. Okay, walay exempted diri. Pwede dato, pwede pobre.
0: Oo.
1: Mahigog man kas kwarta, mao nay padulungan nimo. Wala magtanaw kung adunahan ka, impluwensyado ka, gamanan ka, basta kay nahigog man kas kwarta o kung wala kay gahom diha o pigado ka, nangawat ka, mo nay hinungdan nga umuhimo kag sala. Ang gugma sa kwarta, mao imuhatag ka nimo og daghang mga sala.
0: Na. Ayaw lagi na yung higugma ang kwarta lagi.
1: Gamita lang pero yung higugma.
0: Sabi na nga itong oras mga katropa. Karang ang mga pagtulunan na itong kanyang Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, kaoban ng Santo Gold Coffee Mix o Santo Plus Coffee Mix.
2: Bullseye!
0: Alas 7:07 na ang itong oras. Ato na karong antuwa ng itong mga balita.
2: Bullseye!
0: And behind nakakuha na lead sa gikahimutangan ni Senator Bato de la Rosa.
2: Bullseye!
0: Dunay mga leads ng National Bureau of Investigation kung NBI sa gikahimutangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sumala ni NBI Director Melvin Matibag. Itumbok ni Matibag ang posibleng desayon si Senator Robin Padilla sa lokasyon ni de la Rosa. Kinsa bibiya sa Senado niya itong Mayo 14 tungkol sa warrants International Criminal Court kung ICC. Nanawagan ng NBI na musurrender si de la Rosa aron mabalik ang pagsalig sa publiko samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Ay, warag sayop ni. Nganong mabalik man ang pagsalig sa publiko? Nga kabalo man ang katawhan nga suposto be kinsay na makakuguna. Dili ba ni si Matibag?
0: Matibag, eh. Parang baga kay naong
1: manawagan siya nga mabalik ang pagsalig sa publiko. Ibalik sa imong kadungganan, Melvin Matibag.
2: Bullseye!
1: Bago ka mag-istorya diha nga mabalik ang pagsalig sa katawhan.
0: Kanabang iyang ginayaw-yaw, balik sa iyo ha ba?
2: Bullseye!
1: Basig, ikaw po siguro itong usas mga tao nga the love of money is the root of all evil.
0: Baka kung kay kang dako, sigurado kayo. Sulti ka sa TV, broadcast. Niya ng gabi una nga way tao ang NBI niya. Niya pagkabuntag, nilahi mong statement.
1: Okay.
0: Sa ka bipolar?
1: Basig, nabangag po.
0: Abogado mo nata ning dako ning tawhana ni sabagay
1: lagi basta may gugma mo gag kwarta ka turpang Ruel imo gyung buhaton ang tanan balag mga bulok ng agi
0: na katawa na lang ka gabi una grabe kaya pasalig walang NBI agent
1: wala kang wala order tayo, sa amin diyan mahal na pangulo
0: walang sakop pa ng NBI diyan pagkabuntag kay hindi naman malikiyan kay nang gawas sa mga video nga naagyo na yung NBI dito sunod sa
1: GSA. O niya, gipasangilan ninyong driver ninyo na dalag armas. Sa gihin mo niyang sacrificial lamb ang inyong ang driver ninyo, pero luuya ito.
0: Na.
2: Bullseye!
0: Alas 7:09 ang itong oras. Mga bagag-mga naong. Arisado ka na itong mga balita.
2: Bullseye!
1: Gobyerno, gitutukan ang 1.75 billion financing aid sa ADB alang sa krisis sa Middle East.
2: Bullseye!
1: Gitunan pas kagamhanan sa Pilipinas kung dawaton ba ang tanyag 1.7 billion nga financing assistance gikan sa Asian Development Bank o ADB. Kini karon na ang mampagaan ang posibleng epekto sa krisis sa Middle East ngadto sa ekonomiya og mga katropa sumala pa ekonomiya sa nasod mapanindot. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro gireview na sa Department of Finance kung DOF ang terms and conditions nini. Tumong sa DOF nga masiguro ang haong nga pundo sa fiscal o debt management objective sa administrasyon.
0: Utang na pod.
2: Bullseye.
0: Utang na pod. Kawaton na pod.
2: Bullseye.
1: Ang subala pa sa akong source katrupang Ruel dito sa kauluhan nga ang kahadlok na ay kwartang inideklara pero wa na'y unod ni siya.
0: Yay.
1: Katong nga source kasaligan to katrupang Ruel.
0: Na.
1: Nga bisag pinakadlaw nga nganong gahisgot na matag utang. Kasi pasabot aning utang.
0: Gayon sakto gito muna unang gisulti ni BP Sara Duterte nga gihimakak pud sa Malacañang
1: nga
0: Pilipinas so ni kwarta.
1: Na. Tinuod na katrupang Ruel.
0: Dili kani kaning utang ni itabo ni ato sa mga mali-malitang kwarta nga nangwala.
1: Agoy.
0: Aron pagplastada pag change of administration hindi man nila mapugngan. Ha? Dili sila makasuhan kay musulting na gihapon ang kwarta.
1: Na, pero utang na. 1.75 billion.
0: Binuang ni
1: financing aid. Asa para asa may finance? Kinsa ang
0: mahimulos? Sa mga nangawalang kwarta nga ilang gipangawkaw siguro.
1: Na.
0: Dako kayo ni 1.75 billion. US dollar ni. Convert ni mo ni sa peso ni. Wala ni. Parti ni dakuha. Diba?
1: Kwartang malabugin ni Katrupang Ruel.
0: Pila ka ni?
1: 61 naman ron.
0: Pila to? 1.75? Nga, 8 times ni mo og 61. 106 billion.
1: Tekada ni.
2: Bullseye!
1: Ang pangutan na di mo na, tuha o tangon pa na ito.
0: Kulang paghapon, kay trillion man yung ikawat.
1: Agoy.
0: Kulang pa.
1: Kulang pa.
0: Napangutang pa mo. Halay para ito mga balita. Kapin na 141,000 ka Jeep UV Express load sa 10 pesos per liter fuel discount sa LTFRB.
2: Bullseye!
0: Aprobahan ka sa LTFRB code Land Transportation Purchasing and Regulatory Board at 141,724 ka unit sa Jeepney o UV Express sa Dibok Nasun. Ang nakadawat ang tagya 10 pesos per liter na fuel discount sa gobyerno. Sumala ni LTFRB Chair Vigor Mendoza II. Kipalapad na ngadto sa 4,299 kagas stations ang programa din. Kapin 13.3 million pesos na ang nagasto. Ang mga kwalipikadong driver nga dunay valid franchise, mahimo makakuha og diskwento hangtod 150 ka litro matag semana.
2: Bullseye!
1: Naghatag yung diskwento. Pero ang cost of living nila, wala mo na
0: 450 liters sa tag-gist is pila na 1,500? 1,500 pila rin na 1,500?
1: Oo, wala na. Piti na na.
0: So bagay, sa isa kasimana, dako-dako na po siya tabang.
1: Oo, lagi pa.
0: Oo, pampalit na nag-grocery, panundan na. Pero dito nakataman sa mga dilata, sardina, sardina, pila naman ang 1,500? Sabon panlaba, sabon panligo, 1,500. Sige, makakuha pa kanianag ka ng mga udong, ukuban pa.
1: Mga pansamantalang pagkain. Pero still, pagkahuman sa imong ayuda, bye-bye. Balik na pagkas problema.
0: Bye-bye!
1: Again, to sum it up, band-aid solution.
0: Tinood.
2: Bullseye!
0: Sanay para itong mga balita!
2: Bullseye!
1: Oh, kaso sa sunog sa nasun, Misaka og 42% sumala sa BFP.
2: Bullseye!
1: Misaka og 42% ang mga insidente sa sunog sa Tibuok Nasun diin miabot na sa 9,451 kakaso kumparar sa 6,675 sa susamang panahon sa miaging tuig mga katropa. Sumala sa Bureau of Fire Protection kung BFP. Ibutiag ni BFP spokesperson po Fire Superintendent Anthony Arroyo nga tungod kinit sa taas nga heat index karong tinginit. Pinakadako ang pagsaka sa gawas sa Metro Manila diin misulbong sa 67% ang mga forest o grass fires tungod sa grabing kainit. Kali diri man dinay ka tapong Roy. Grabe yung kainit.
0: Pero init agi kayo, grabe.
1: Pero nindot daw ni siya katong sanay mga solar. Kay paspas daw kayo. Alas 9 pa lang puno na ilang
0: puno ng baterya.
1: Baterya. Oh,
0: ito sa bagay.
1: pero kay kinsa may maka-afford down palit og solar panel oi.
0: Paparatuan niya ng solar bay para maka-avail po niya. Oh, grabe.
1: Nag-inquire ko. Dako i-presensya mo katropang Ruel.
0: 6 kilowatt, nag-inquire ko. Grabe mo, abot pa po galos 300,000.
1: Ipapinance daw, pwede daw ipapinance o pag-ibig, pwede daw?
0: GSIS.
1: GSIS.
0: Pag-ibig, o pwede siya sa pag-ibig. Pero dapat ang pangalan sa imuhang balay, Imuha.
1: Imuha.
0: Kay mahagbong siya o kanabang workhouse improvement ba, Morgana?
1: Oo.
0: Pwede ka makaloon sa pag-ibig.
1: Pero kung dili
0: mo, isa sa mga requirements, titulo man.
1: Mawalagi.
0: Nga nakapangalan sa imuha, yung saon to man eh.
1: Hindi, cash loan. Multiple na lang.
0: Ah, ato sa tag-init ito, bahalag. Sige, pangatol na itong kalawasan.
2: Bullseye!
1: Kumbrita eh, ano ba, no?
0: Mabi, sensitive kaya akong skin karon. Mga pangkrapa uli kong gunto, pagkabot sa balay, magkrapi, manggawas, pagkatulkatol.
1: Rashes.
0: Hindi ba siya, murag hive, bahive.
1: Pero mawala na po siya,
0: mawala naman ka. Po siya. Mawala siya yung inigma, makaligo.
3: Okay.
1: Ang dami talaga nating sakit ngayon.
0: Grabe yung initagin ba?
1: Init yun ba? Ay, hindi na yung ginamadinay. Labi na ang Jetsan. Heat index, grabe. Number 4, number 5.
0: Ikalima! Bagong DBM Secretary Kim Dillion na numpa na!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito daw ni Presidente Bongbong Marcos si Kim Robert Dillion, isang bagong kalihim sa Department of Budget and Management. Si Dillion ang amaoy pinakamatangon sa kabinete. Nakadagdang manumpa karong kagapong adlaw, o nagnumpa na kagapong adlaw, human, gikumpirma ni Undersecretary Claire Castro ang iyang pwesto. Ipuliha ni Dillion si Ronald Rolando Toledo na temporaryong
1: mihupot.
0: Mihupot, human, mi-resign si Amena Pangandaman tungkol sa issue sa budget insertion sa ayala na bagong kalihim sa iyang kahanas sa fiscal management of digital transformation.
1: Wala
0: kaya problema, anak, kung hanas kayo na sa fiscal management.
1: Wala problema.
0: Pero kung suguong niya po na nga mga ukaw, pangitag pamaagi niya para di ka matangtang sa pwesto, pangitag pamaagi yung saon na ito, kadita madakpan, wala kaya po.
1: Gadi, o tarawang ganun, ni-resign man si Pangandaman, be. Kung tinood man galing na ang katakos o ang kahanas sa usa sa empleyado sa gobyerno at kanang undersecretary ang gikinahanglan, di ba? Nganong mo resign pa man siya kung nakita niya nga epektibo siya? So mabot ang panahon mo resign sa ni Kim Dillion.
0: Dako yaw lagi ni mo ano ron topic ron mga hitman na lagi ni
1: hitman na kay kwan man kanang pilion na to kinsa ba gyud ang kanang mas grabe ang epekto, hitman nga babae, kanang bagaog na kanang babae nga bayaran o kanang babaeng bayaran nga tigpama ba o lalaki nga hitman? Lalaki
0: man ni mura man si Claire Castro.
1: Wala gyud gipaingan di ha. Krisha, may isguta na lang kay gahapon pwede manginita.
0: Mas pasan na sa nato ni kay hapit na ta magka-commercial are wala tay kantaran kanila sa tuig play. Kinsa gyud ang mas bagaog daw nga mga babaeng bayaran bang tigmamaba mga lalaking bayaran hitman katropa Krisha.
1: Sa duha kadula sa kwarta ba katropa? Labi na kwarta og gahom dunay duha ka matang sa mga mamumuo nga mga pangutana kita kun duna ba sila nabiling konsensya. Ang usa nagtago sa kangit-ngit bit-bit ang iyang armas aron mukuha og kinabuhi. Ang usa nagbarog sa kahayag og atubangan sa mikropono apan mobalitad sa kamatuoran. Karong adlaw atong itandi o tandion kinsa man ang mas makadaot sa ugma sa nasod, ang bayarang hitman o ang bayarang tigmamaba nga nagpakaron ingnong disente.
0: Adunay lima ka rason na yan ha. Ang hitman mo patay og lawas o daha o na niya. Ang tigpamaba mo patay sa kamatuoran.
1: Agoy!
0: So ang hitman mo kuha og usa ka piho sa nga kinabuhi o kang iyang krimen klaro o dili malalis. Apan ang bayarang tigpamaba mo patay sa kamatuoran o justisya. So kung mamatay ang kamatuoran sa usa ka komunidad, mamatay sab ang pagsalig sa mga tao sa gobyerno.
1: Agoy.
0: Sa balaod o sa usag-usa. Ang ilang bakak mo'y naghimo sa tibuok katilingban nga buta o bungol.
1: So, grabe ginagi ang tigpamaba, no?
0: Kaos kuya ko eh.
1: Dili siya direktang makapatay og usa ka tawo pero daghan kayo og ma-damage nga magawngan ang kamatuoran.
0: Mao kanay sunod banguha gani mo tigpamaba kanang di mga bakakon. Daghan yung gipangkuha diha puros mga bakakon pero, tanan ipang twist ang story ang mga video ipangkat aron lang nga masulod ang ilang naratibo nga
1: hiwing
0: narratibo. Klase nga
1: crooked.
0: tao ngayon na anak mga kagilaan di tanawa ninyo karon ang iyong principal na mismo ang nagayin kanyo di sa mga barangay.
1: Tanawa di ba? Kita mo kulang pa ba dahil ng inyohang dig pamaba? Dili, wala dahi. Dili na mapuslanon ang swildong gihatag
0: para
1: niya.
0: Para ako kulang oi. Kaya ganun kung dili pa na kulang. Ganun di na matingo ka di pag barangay ang ato ang former senador eh.
1: Siguro, basta ginakita niya nga kulang sa push. Ano lang siguro.
0: Sobrang galing ka push kay pagpamangkat naman di. Nawanda ng credibility.
1: Ay, tama. Sobra sa push. Gipus-pusan.
0: Sobraan ba na? Sobraan. Pukus na munta na rito. Tupag na tatari niya. Mandiya, mag-post-post pa niya sa lang social media. Manirag tao. Klasik na prinsipyo ninyo na.
3: Okay.
1: Oh, wala mo maigo sa iyong tumong kay ang inyong gitira. Personal naman sa tao.
0: Mass destruction, katrupang Chris.
1: Correct.
0: Ito sa bakak.
1: Correct, correct.
0: Pasan na ito dito niya.
1: Ang biktima mga katrupa, sa hitman usa ka usa o pipila lang ka sa individual ang ilang pamilya apan ang epekto sa usa ka bayarang tigpamaba mga katropa ang nga nagadepensa sa korupsyon kawat sa pundo sa lungsod o sayop nga pulisya milyon-milyong tawo nga nagantos ang kwarta nga dapat unta mo ato sa ospital tambal dalan og edukasyon nawala tungod kay duna sila tigpamaba nga batid kayo mutabon sa kawat
0: kabalo na mo kinsa na.
1: Di na kinahal name-names pa.
0: Attorney Sisi!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatulo, ang hitman nagtago sa kangitay at ating pababa na pagkaroon inong disente.
1: Agay!
2: Bullseye!
0: Elaborate para ako rin, di na siguro. Klaro naman kaya din. Kita man yun din mga ating pababa. Mga baga kayo na mga namong. Oh, nakasuot ang mga disenteng sinina. Asos, naka-coat-coat para mga katrupa pero bakakon kayo ng mga dagko.
2: Bullseye!
1: Butla, kung sa kay silot, ano nila?
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: Kani, ikaw pa, katrupa Chris.
1: I-institutionalize ang gihimong legal ang dautan.
0: Na?
1: Ang hitman, dili magkahimo og press conference para justify ang sakto. Apan, ang iyang pagpatay. Apan, ang iyang ang bayarang tigma ba naggamit sa gahom sa lingwahe, media o komunikasyon aron himuong sakto ang sayop o himuong biktima ang sanan. Ilang ginapiko ang dagan sa panghuna-huna sa publiko. Mga katrupa, perting paita na katrupa. Labi hangtod nga ang katilingban na mismo ang mudawat sa dautan, isip normal nga pamaagi sa kinabuhi. Mahimong normal ang bakak, paita.
0: Na.
1: Diba?
0: Di na, na eh. Ang bakak, mahimong lang normal. The new normal.
1: We can be dalo na.
0: Abi na ako sa ano lang ninyo normal, sa ano lang dati, sa COVID.
1: Pero na po na ikaroon na.
0: Karoon na, na eh. Tantang sila ang nagkatago proteksyon sa mga dagkong isda.
1: Agoy!
0: Ang hitman, igura mong sunod sa sugo, kasagaran mao'y daling madakpan o mamatay. Para mga bayarang tigpababa, bawa ang taming o salitdanan sa mga dagkong kawatan o mangingilad sa katilingban. Kung wala'y mga tigpababa, ang anda mo baligya sila ang prinsipyo para dipinsahan ang mga kurakot o gabusado, dali rauntang maguba ang gingharian sa mga dautang opisyal o negosyante. Diba? Kung wala'y tigpababa, ha? Nga, kumbaga, andam mo baligya sa ilang prinsipyo para dipinsahan ang mga abusado, wala'y mga dautang opisyal o negosyante man.
1: Correct.
0: Kaya sila mga na nag-abag, aron nga magpabilin ang sistema sa pagpangabuso.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hoy, kamong naminaw diha. Kunaunaan ninyo na mo yung mga anak, kunaunaan ninyo na pa'y sunod nga generasyon. Kung unsay mahitabo, sa sunod nga generation, kamo ang basulon.
0: Kung unsa to'y mong gitanong, mao magiging mong ganihon.
1: Correct.
0: Dili man ka pwede mo tanong kang bangga niya, santo lang bunga.
1: Na.
0: Diba?
1: Pero ting klaro ha.
0: Kasi pag i-unsa na ano mo na, i-crafting pa na ano mo, di ginong bunga o santo lang mangga yun. Diba? It's up to you.
3: Okay.
1: Sa kamo na ikabaluan na, you have ng decision.
0: Basta kami, nagkapahimang no, aramin din eh. Mabalik pa kami, hari. Nagsabriya. Alas 7:23, ang atang oras. Kini nga ba, ito kriyo sa Sundown Plus, sa Coffee Mix.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, TSL komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
6: Exciting!

0: Lami kayo ning nanimaho kang nukos ba?
1: Atay.
2: Lami gid ang nukos nga walay panit. Galan di jeg panit kay para di mo gahi.
0: Moro sa magawa siya ka ng ano, puti yung nukos
2: na. Oo, oh, mato siya marag bulpin-bulpin na ba? Kay puti mo kuto yung unudaan. Baho lang.
0: Moro mag...
2: Wala ko yung alcohol, Lami.
0: Moro magkatumbaho sa ano?
2: Pinumdum ka?
0: Aros pare-pareho yung siya gamay yung baho. Maumaho ka ni Bahua ba? Ganun baho sa bulan ko.
2: Alimtan pati silbon ba?
0: Kamano na mo, sa to. Kamano na yung magsabot niya. Bullseye! Ay, kalabi ah. Maura ka ng kinasulti. Basta baho-baho ka rin ka tropang Kristal. Oh. Labi ka rin.
2: Maumaho. Labi ka rin.
0: Diba? Bullseye! Bullseye! Ah, ka ng kinamos, diba?
2: Lami gun.
0: Baho-baho mo na, pero parating labi ah.
2: Bullseye! Muna ginapangita sa uban. Iniisod nila, di ba? Kaon, lami kayo. Pampagana ba?
0: Pero di na kung good pwede ang ginamos good. Magbuhat ko siguro ginamos ka ng ako rin mo timpla, bawasan ako gasin mo.
2: Oh, dili kayo, pero grabe ang yung kwa na, kanang yahang ang lasa mo sa isda ba? Oh, ang essence sa isda. Yan.
0: Pangkanon mo.
2: Bullseye! Bisa ka ng bulad. Pagkanoon mag-ina.
0: Depende sa bulad. Kailangan mo bulad ka pero yung parata. Gito, eh. Oh. Kailangan mag, di man ipakaon yung bulara. Ni.
2: Oy, karang bulara is brought to you by Harvey Linzo. Si Harvey na ang gagaw nag-baligya.
0: Pag ano kayo, napaman yung mga misis dito, pag ano na yun, drink ka na.
2: Padala ko.
0: Pag kwarta yun dito, huwag ka ng ano. Pag kwarta yun, huwag ka ng mga marinated kabangse.
2: Ako sa inan ko, magdala siya.
0: Sideline na birada ka rin kay perte ng paitas panahon.
2: Mau.
0: Wala na problema. Basta hindi lang apektado ang itong trabaho.
2: Correct.
0: Pwede na kayo kung mamaligya, drig bubot o niya, malit mo. Alas 7.33 ang itong oras, mga katropa. Siyempre, dirita ka ron sa issue ni ining, tawag ko na ito ning Circus Politica.
2: Agoy.
0: Saan ba na eh? Kanyang pabagaay na lang bagay naong speak. Grabe, bagag daong matala na imong ipangandang topic.
2: Di kay, mo na ang tinuod nga nagkahitabugod niya. Ang katawan lang, ang katingalahan na to, ang mga dagkong, mga news outlet, wala gahisgutan na. Unsa man ni sila, mga manhid, di sila karamdaman na.
0: Bitaw no, tinuod.
2: Tinuod ba na? Katawan na pangutan na, di ba?

0: Mamalit mo ang marinated bangse.
1: O, itlog. Balik mo.
0: Balik mong itlog. Ato mo na rin sa buha.
1: Hindi, patas lang niya mo. Ha? Wala may mag-kwan diha ka ng maingon ang uban diha nga binayran mi diri. O, muna yung pamatuod nga di mi binayran kailaning kamot mi.
0: Nan. Taliwala bagod sa nagkagrabe na karon nga kalisod sa nasod mga katropa. Kanibang walay pahuway nga pagsaka sa precious bugas. Nya grabe ang suhulan perting gamaya labing pa dali sa Region 12 pinaraman ng tao ng minimum wage dali 460 kumpara din mo sa uban na. 500 plus 600 na galing Manila diba e kumpara din mo na dali ba ug ang nagkalalom nga kawadon mga katropa mao ni makapauyog sa tingnae sa gipakitang serpo karon sa mga politiko diha sa Senado. So imbes nga maghiusa sa pagpandag mga solusyon aron duwason ang nagtingang sikmura sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino, mas gipili nila mga katropa nga maglumba sa gahom, magplaster sa pwesto o personal nga pangatake para lang nga so maabot nga pinili ay 2020 kare dili magini nila mabalibad. Kanang ina ginabuhat diha karon para ni sa preparasyon sa 2020.
1: Correct.
0: Di ba? Ang inyong ginalagtugi diha, dili kung unsaon pagpakaon sa gigutom kun dili kung kinsang paksyon ang mupatig babaw sa impeachment o kinsay makakupot sa mabulutong nga committee. Di ba di ka matigala? Pagkahuman sa pag-change leadership mga katropa, si Jinggoy na ana sa majority, tanawon sa gibuhat sa DOJ. Gipasaka na ang kaso mga katropa nga ito, gipasa na sa ombudsman. Lalaman mo ni Ana, o sa mana? Kalabang coincidence lang?
1: Coincidence lang. Grabe ba coincidence ay? Pwede yung sakto ha?
0: Diba? Kaya kung nakabantay lang siguro sila na doon ay change leadership, bago pa siguro makapungko si Cayetano, gikasuhan na si ano eh, si Jinggoy?
1: Correct. Ang pressure
0: kay,
1: ba?
0: Kalit ba na tago man ang nahitabo na nakuratan ang dating majority sa pag-change of leadership?
1: So, kalit po kayo ang pagka...
0: Kalit po na magkahitabo kang Jinggoy?
1: Kaso?
0: Diba? So, yo, nakita ninyo karon ang sirko sa politika sa nasyonal?
1: Halata kayo eh. Muna nga, kining klase sa drama Katropang Ruel, usa kini kadako ng gilad nga sagpa sa rawong sa katawang nagpili kanila.
0: Correct!
1: Kita nga nagpili sa ila ha. Tataw kayo nga walay ikasama ang kabaga sa rawong niini mga tawhana nga nagpapili nga tig pangalagad kunuhay. Oga, apan ang pagkatinood, mga kaugalingong interes ra di ay ang gialagaran samtang ang nasod nag-anam-anam na nga naunlod o gagrabi yun, nalumos na yun da katrupa. Bullseye! Samtang ang publiko nagaanto sa krisis sa ekonomiya, sila naglingaw-lingaw sa ilang politikanong dula sa ibabaw sa ato mga giantos na kalistanan. Pagkadakong insulto katrupa ngang ilang buluwano mga pwesto gigamit ra di ay isip hagdanan sa ilang personal nga tinguha samtang ang katawhan nagpabilin nga gigapos sa kakabos ug kawalay kaangayan.
0: Bullseye! Saliman mo ni Ana? Iba? Muna, uyon pa ba kamo? Uyon ba kamo nga pahugtan ang kwalifikasyon sa mga mupapili aron dili mapanas
1: mapanamas-tamasan
0: mga katropa sa mga opisyalis nga kumatan? Ang problema diha, kay mubudagan ka karon mga katropa, perting mubuas sa kwalifikasyon sa politiko.
1: Ma-apply kayo trabaho, perting lisura, grabe ba iskulahan?
0: Mga ganin ang sakit na to sa Pilipinas ba? Ma-apply tag trabaho, all of the requirements, all of the degrees, ginapangitaan kita.
1: Clearances, police clearance, NBI clearance, puro diba? Clearance.
0: Pero pag-abot na to sa pag-apply na to, mga katropa, or pagpapili isip mga politiko, giwagtang ang kwalifikasyon ng mga iunana. Unsaon pag-manage mga katropa sa usa ka tawo nga way giskwilahan? Dili man sa pagkano ha. Dili man sa pagpaubos mga katropa sa mga wa pa ka eskwela. Namay mga wala na ka eskwela gyud nga intawon nama poy mga alam.
1: Madiskarte.
0: Pero mga katropa kung wala magog ka katungha, wa gyud ka mosulod sa eskwelahan, dili man ang gud ang pagtuon ang ginatudlo sa sulod sa eskwelahan.
1: Lagi.
0: Una-una ang disiplina. Di ba gina-apil na? Unsaon nimo pagdisiplina sa imong kaugalingon aron makapasar ka?
1: Tinuod.
0: Isa na siya sa mga ginatudlo sa eskwelahan. Di lang ninyo na mapansin. Mo na grabe di ba?

0: ko lang, stricto kayo pagkabot sa requirements. Mm. Pag deadline, deadline yun ka.
1: Oh, bagsak kung bagsak ka.
0: Bagsak ka, bagsak yun ka. Labi papakabot tayo mong college. Huwag ginahang yung anay diya, mga katrupa.
1: Hmm, wala, iluluoy diya.
0: O, iluluoy diya. At least otherwise, kainom niyo ang profesor.
1: Sir, sige na, sir.
0: Ay, sorry, sir.
1: Papasara lang ko, sir.
0: Wala. Okay naman to, sir. Minor naman to.
1: Minor subject lang.
0: Minor. Pero pag-abot ang major subject,
1: di ah, ka kalasok. Na, di na,
0: straight sa... kayo, mga profesor. Eh?
1: Okay, isa po na ako na, na gikalipay yun ako nga ang MSU, usa sa mga sulti yun mga walay ko, ano, kanang walay padrino-padrino niya. Bagsak-bagsak yun ka.
0: Ako, ikalipay po na ako na ang anong doctor team ko. Okay, huwag yung padrino po niya.
1: Oh.
0: Bagsak-bagsak yun ka niya.
1: Bagsak yun.
0: Oh.
1: Pero pag-abot sa gobyerno...
0: Except sa minor.
1: Pag-abot sa gobyerno, walay... Wala eh, taas-taas nga, kuwanda, kanang screening sa, kanang qualification.
0: Oo na, oy!
1: Basta makabalo ka mong basag sulat, pwede na ka mong dagang presidente.
0: Ah, oo, ah.
1: Basta Filipino citizen. Whether kawatan ka, whether kanang kurakot ka, basta kay Filipino citizen.
0: Ah, namang gani kay kaso, pwede gabong kakadagan kay, as long as di pa kakonviktado.
1: Ah, oh, pwede, pwede.
0: Di ba?
1: Tinod.
0: Pero kung mag-apply ka na nakay kaso mga katropa sa primadong kumpanya, dawatong ka ka?
1: Ang pangutana, kisay mas labaw, gobyerno o kumpanya?
0: Di ba?
1: Mao na dili ka tingala.
0: Magdagod ka na ikaw sangay, karibang, for example, nakay anak, bago rin i-graduar, apply trabaho, pakita ano ka, experience na buwang ka, bago rin ka i-graduar, pakita ano ka experience, pakmun, nung takakarbuhan ka.
2: Atay.
1: Dapat siguro i-review sa

0: imo ng perception automatic.
1: Sumagay ka tropan, Chris. Oh. O tanawan ni mo mga kawatan, naman ang giskwilahan punta ng gun. Ay, ano?
0: Correct. Nai-degree.
1: Nai-degree na mga tawa na. Wala pa na yung master's degree pa na.
0: Gani. Nagigamit nilang kaalam sa hiwi nga pamagi. Extension sa pangalan na.
1: MPA, MPA na. MBA, business one na administration. So public administration, so naka-MPA. Nalimang ka na, master's of public administration para mga naas at tumuhi sila pangalan. Mm. Pero mga kawatan.
0: Nalagi. Gimaster gani. Ang
1: pagpangawa. Masters and public unsa nang

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Yo, herbal soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo.
0: Oh, galit diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals,

0: Femix.
1: Ako dahil si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM. Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisip.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo.
5: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
3: XFM.
0: Vision Next. Daghana ang natumangan.
8: Di lali magkaglukuma, sir. Uy, hey. Di mo maklaro ang palibot ba? O niya, maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran na akong Vision X. Yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
0: Vision X. Slay ang kaipitibo. Vision X.

0: Ay, alam ko maraming yung magkataon. Basta matimplag yung kagsan doon, plus coffee mix, mabiling yung kagsan doon.
1: Oh, anak, hindi lang yun kay panagsalaw na.
0: Anak, Katropa Philip. Ato sa katuwa na balita ni Katropa Philip Oligario. Uy, kini nga ba yun na hatong kanyang Santo Plus Coffee Mix? Ano yung balita ni Katropa Philip Oligario, mga kagilaan, lalaki, dakpan! Sa pagpamaligaw, smuggled cigarette, nagahi, magumukulog,
1: iinom dito nga. Dakpan lagi.
0: Ayaw lagi mo anang iligal lagi. Luyo sa kapito sila itong kinabuhi. Ayaw kin mong sunod ang iligal.
1: Dari lang mo sa itlog, sa bulad.
0: Na itlog, sa bulad, marinated bangsi. Alam ito yung pamaligaw, mga katropa. Kaya, itong malita, ito na ito ang katropa, Philip Oligario, ibo na. Live report. Pila ka kilo imo ang marinated bangsi o pila ka tray ang imong itlog order?
2: Wala pa. Kay marag labi-labi beto iyahang rinitong bulad sang
0: dokos.
1: Atilaw na siya kanya.
0: Sige, balita
2: sa... Katropang Ruel, katropang Chris Balhog karon sa selda sa San Isidro Police Station. Ang dinakpang lalaki human nga maaktuhan nga namaligya og smuggled cigarettes. Kagahapon, alas 4:05 sa hapon, kundiin subay pa sa inisyal nga investigasyon sa San Isidro Police Station nga samtang aduna matod pa sila yung servant unta o warrant of arrest sa nasampit nga ilang area of responsibility. Aduna sila yung nasairan nga usa ka lalaki nga nipondo sa usa ka tindahan. Dayon, doon ay gitunol nga mga Riams pangkris. Sa dihang giduulan sa tong mga otoridad o gipangitaan o igong dokumento, pakyas nga makapresenta ang nasampit katropang Ruel. Medyo nagandangan po ba yan nga mga sigarilyo nga nakuha siya katropang Ruel o katropang Chris? Doon ay upat ka King Perfect o 11 o upat o sab rim lang katropang Ruel.
0: Small time.
2: Yeah. Walo ka Fort Canon Menthol o tig 12 ka New Berlin o Jaho Baro nga mga sigarilyo na pinaakyusan sa presensya sa Bureau of Customs.

0: Iyon na kay walay tax magod na katropang Philip
1: masuko. Daghang masiradan nga negosyo na.
0: Oo, hindi masuko po ng gobyerno na to kay walay tax.
1: Ah, tama kay walay makuha.
0: Walay makawat.
2: Katropang Evelyn.
0: Wala, kumpiyansa ka. Wala na ka pamalito ngayon na na. Mga sosyal na iya ha.
2: Kasi naman, bro. Sosyal, pati ang baho, sosyal.
0: Asa ba ka katropang Philip? Taas mo kayo. Taas mo kayo ni mong pader.
2: Adeline, nalala tayo ginahon natin yung interview katropang Ruel kabaking update sa mga latest shooting incident ah, sa Tundakbayan.
0: So nakasama kar.
2: Yes, sa Makar. Pero ginahon na talang nato atong interview katropang Ruel okay. Para makatagdugang impormasyon kalabutan sa mga nasampit na insidente.
0: Pamunta na ang COP diha, sir. Kumusta naman imong gibatay karon?
1: Isang mga bulan.
0: Ay, nako. Salamat sa report, katropang Philip.
2: Basta ang report, gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. At FM News.
3: Live report.

0: Oras na to mga katropa. Uy, paspasa mo dagan ni Urasa. Uy, nonsa naman yung tao ni. Sa to mga katropa niya ang nagpaminaw ha. Alas 7.55 na. Relax sa buha. Kaya itong atuang karuntaw-taon mga kagilaan. Kanibang balita gikan sa opisina ni Congresswoman Sherlene Bañas Nograles. Ano yan na? Hangyang ba balita? Bullseye!
1: Pagboto og no sa impeachment batok kang bibisara gipasabot ni Congresswoman Sherlene Bañas Nograles. Nakatrupa gipasabot ni Congresswoman Sherlene Bañas Nograles ang iyang pagboto og no sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Uban kini subaybayan sa pulso kuna survey sa taga-Jensan. Subala sa kongresista ang iyang desisyon nagikan sa sentiments sa katauhan human sa iyang mga paglibot og konsultasyon. Gihatagan niya og gibuhaton nga ang impeachment sa usa ka highly political process nga mahimo nga makasidetrack o nga magkabahin-bahin sa nasud nga tutukan ang mas daghan pang bugat nga problema sa ekonomiya o kapito sa kinabuhi. Atong kanaon at paminaw mga katropa ang pamahayag ni Congresswoman Sherlene Bañas Nograles.
2: Nakabalo naman ang kadaghanan, Resensyan. Pasalamat gud sila sa ang reaksyon sa kadaghanan. Labi na sa among pulso survey nga nalipay sa imong pag-say no sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Unsa imong dugang mensahe ngadto sa taga-Jensan? Ang anong you voted for no? Labi na katong nadungog na mayong speeches, pero lahi na yun kung ikaw mo kumpirma diri sa mo sa XFM.
3: Yes, Chris, of course, una-una, Chris, no, ato gina siyang giway, no, atong desisyon, atong ipag-isipan maayo, but at the end of the day, no, ang atong trabaho as representative of the people of the loneliest voice sa Congress.
2: Mm-hmm.
3: And sa akong paglibot, sa akong mga consultations, and even sa result sa 2025 election, mm-hmm. nagpakita to sa sentimiento sa katawhan sa General Santos City. So mauto ang boses na akong gidala sa Kongreso, maupo tong boses no, na akong gipaminawan sa pagboto dito sa Articles of Impeachment. Bullseye!
1: Office usa ka public trust ug kinahanglan manubag ang may sala apan duna nay laing may laing legal nga abinyo sa korte aron nga pasakaan og seryosong kaso ang Vice Presidente.
0: Bullseye! Oh, klaro. Mao gito ang nagunang rason sa ato ang Congresswoman nga si Sherlene Bañas Nograles. Bullseye! Yan. Alas 7:58 na. Sige sa itong pagbalik ka at usang tiwason paning uban para itong mga topic mga kagilaan dapat ay isgutanan pero di panindaga ng mga kaigsunan karon.
4: Bullseye!
0: Na yung Magic 13 na po na Magic 11 na.
1: Oy, na?
0: Kay Siam naman ito sila una-una.
1: Nalungag doa?
0: Nadugangan og doa katong nag-independent si Subiri kag si sige itong isa man Ercito.
1: Although
0: independent gapon sila pero dito daw sila karon mo side sa
1: admin
0: dili sa minority.
1: So
0: 13

0: 11. So gamay kayo na ngayon, ha?
1: Grabe, no? Oh. Duha lang?
0: Oh, kung mabalin ang duha sa pika sa minority, ha? Mainisan na po ng leadership. Ah, naroon na. Ang pangunta na! Kinsa kaha ang mabalin?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kinsa kaha ang balim? Balim.
0: Balim. Ah, halos tanan. Balimbing.
1: Mabalim. Bullseye! Mabalim. Bullseye! Mabalim!
0: Pag namali kaya ng balimbing yun, namagin na kami, kanunay. Always, always and forever. Sa ato ka na pagbalik, relax na mo niya. Ato sa palutso ng The Secret of Health, ato makauban mismo atong President CEO. Palilaan ko din si Doc Rebilitoy. Giningabahin ato ka rin sa Santong Plus Gold.